0: kung matud, dahil nga nag-monitor ka mo, ginausisa, ginabantayan nyo rong mga kontraktor nyo. Kung inyo nga nga mga proyekto, dapat dububong karon hindi magdaba sa 75 to 1 meter. 0.75 to 1 meter. Sinukat na naman kahapon, no? 40 gang banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 50 anyos na dong MKWD sa September 28. Pero samtang nagagugang dong MKWD, nagapurdoy man dong serbisyo, tanawan nyo rin serbisyo. It MKWD kung manami ibaga. Kutanaan nyo rin mga concessionaire at Metro Caliw Water District sa bilog. Ha? Nga coverage area ninyo kung nalipay sa inyong serbisyo. Malipay ka baga nga makarang oras or pag-abot alasays, wow ni tubig nga nagatubod sa yung gripo. Nalipay ka baga nga nagagabak at puti, gulping mag-brown dong tubi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Malipay ka baga nga may latak nga nagagawa sa yung gripo. Ngayon hindi mo maintindihan kung tok-tok, kung gantong, kung gumot. Nalipay ka ba karon? 50 anyos na kamo sa September 28. My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Nagamagat na rin basa, banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang, ayawan-hawanan ta na yung nakapila nga mga mensahe ay mga nangan, sintensyahan ta rong financial condition ni tatong yung munisipyo, Kabingin Economic Enterprise. Amanit deficit ita sobra 8 million. Do Economic Enterprise. Agad ito ginaubra. Itatong yung local finance committee.
1: Todo, komentaryo.
0: Good morning anay sa City of Smile. Dumdum ko City of Smile Bacolod. Ha? City of Smile man galirong Q City, Quezon City. Ah, okay. So malipayon man galirong mga taga Quezon City. Ay City of Smile. Eh. Pras ba taga Bacolod? Ha, di ba gading dong? City of Smile man. Kay Jose Rebotar Hapin, good morning kay Dona sa Quezon City, kay Bungson nyo, pa shout out sa mga taga Guanson, ag sa tanay ng mga taga Pagamati, Guanson ra reng barangay una ra sa may Hamindan Kapis, taga Guanson gali si Bungson nyo eh, una sa Marikina. Ma'am Gima Tolentino, good morning kid, kay Joanne Sales sa Cabal, good morning kid, Madam Joanne, Toto EJ Villanueva Hawood, God bless you and more power man, una sa laging banwa isto man siya. Kay Isbililin na kay Chip Noel Hawood sa nag-birthday kahapon. Kay Anting Kumaring Kagawad Nancy Soto Sison na sa Tambak. Happy, happy birthday lang. Kagayo ka manabi. Ing Mangustin ay kagayo-gayo pa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Kay Blinda Taay, happy Friday. Good morning man. Kay Nung Jix Okati Terrazona. Kaina pa nakatabid sa programang Todo Komentaryo Regards. Good morning kid nung Jex Okati Terrazona. Budyong Inday, una sa DYGG Budyong Panay. Kaya Demir Pilayo, good morning. Kapitan Bernabe Boy sa Usakino, good morning man. Kay Acto da Will Andrade Tambong. Arong Acto da nakatutok makaroon. Arong mga Toda Transport Members, una sa nang Tambayan, sa Guling Ramos Ibabaw. Toto Berlin, good morning again, una sa compound ito, Pirot, sa Villaruel, sa Libtong Istansya. Kay dating kagawad, ag nagakagawad yuman, Apod Hill Reyes, una sa Blizzite, the Blessed Friday, everyone daw. Kay nang Nora Trasmil Tampos, na nagainom-inom kape, una sa Tagas Tangaga, Tangalan. Thank you, good. Kay Bing Nalikatore sa Madalag. Kay Jojo Panda, mayong aga man sa Tinigaw. Kay dating kapitan, nagkakapitan yuman, Yopim Yotim de la Sena at Poblasyon Makato, more power! It's been in an early Permalino de la Sena. Good morning, kid. Kay Doktora Agatorni de la Sena. Swerte, taro mag-asawa nga rin kapitan, dating Vice Mayor, it's been in an early. May handa utang Doktor Ag may attorney pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Good morning, man. Blessed Friday. Sa manog kapitat nyo, Buswang. Dating kagawad Mila Innocencio Taiko. Wina Rakan Custodio. Good morning. More power to your program. Thank you, Gid. Una sa may Kabugaw. Ano bang Kabugaw ra? Kabugaw Batan? Kabugaw Altabas? Kabugaw Batan, Custodio eh. Kabugaw Batan da, Custodio eh. Pero may Custodio man sa Kabugaw Altabas. Kay manog kagawad man ita Mabilo, Kalibo, Don Cipriano. Manog kagawad dit istansya man dayang ra. Paring Lenel Valencia Vlogs, good morning pre. Dr. Jones, good morning. Amig Jet, glory to God in the highest. Happy pamati, good luck sa pagabuton ng eleksyon. Kay Rudy. Judy Malbas Santos, it Mabilo. New Washington, matarayang ra. Arapagid, taga Mabilo, New Washington. Amabela Jimenez, kay Madam Marcel Mumbay. Good morning, Gid. Aga kay Sir Rudy Damian, nga nagapamati man. Sa manog kagawad man, it istansya, Kennedy de la Cruz Ablaon. Sa manog board members, maayos les, kempleyado, gobyero, taklan. Kawawa ro mga tao, word of the day. Kanding nga may bangs. Kaluloy daw nga clan. Good morning, Ed Skyler Chan. Una sa Singapore.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Una kay Lodin Shell sa Yapak, Boracay. Aga. Kanyo pa. Good morning ko no kay sa Jofel Bake Shop. Always gid nagapamati kimo. Cheryl, Patricio, and family. Good morning. Thank you, Gida. Kay Cheryl, Patricio, and family. Na kay Ludin Shela. Sa Jofel's Bake Shop. Aya, dong. Nagwala yung signal mo, dong. Nawawala, dong, yung signal mo. Nasa Yapak. Then, boss, dong, kabatuoran. Nga masakit. No? Palin na ba yung mayor, gapong ko, ay wa managdaog ko eleksyon, pero gaservisyo. Kaya, puro job order o oh, come on mga boss. Sir Manolito Manalo, nasa Tabayon Banga. Good morning, Gid. Umundo na gid ikaw dong. Hi. Nora. Hi, Jin Jenner man doon nagubong karon boss. Palin makita, ebidensya ay nakagubong. Ay nakita na nga niyang ebidensya. Ay nagahimo ako tuway dining sa Jaime Cardiles and Avenue. Natural, gaakad ka. Hay pag-akad ita mga heavy equipment at contractor, hinapit doon ang mga linya. So tinanaw, oh, hamat ka nabaw-nabaw rung pagkagubong ka ra. Dapat hindi tara maabot na mo eh. Kung eksakto rung pagkagubong ka ra, hindi ra maabot. Ang ayang matanga, sang mitrogid, aro ginakot-kot at contractor kung mag- konkreto ta highway, hindi man, mga katunga malang, di ba, Engineer Joine, Engineer Titoy, mga 50 malang, doon kaunon, mga tunga sa metros malang ani, mga tunga sa metros malang doon kaunon, gid, kung kaubarakat karsada ka, konkreto ka, kung ginyubong itiksakto, nga 0.75, ay doon yung standard eh, di ba ka, Engineer Palmani, di ba ro standard di pagubong itubo? Tanan ka mo nga mga water district, bukod na MKWD. Tanan ka mo nga water district sa Bilog ng Pilipinas, di ba ro standard nga dapat pagubong tubo? 0.75 to 1 meter? Di ginubong nyo ho, 40 gang? Sinukat? 40? Kato sa may tambak? 40 man? Pari-parihugid? Substandard gani?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Dahil kung huwag ka nagsunod sa specification, pag inambag abi nga dapat 0.75 to 1 meter, dapat di karon ka sa 0.75 to 1 meter ka. Hindi ka dapat kumugang dahil pag kumugang ka sa 0.75, substandard ka, huwag ka nagsunod sa specification, substandard ng pagtawag karon, di ba, Engineer Titoy?
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo todo.
0: Pakikorek ako, konsaga ako. Ha? pagwa ka nagsunod sa kung ano nakabutang sa program of works. Ah? Kung ano rong specific na nakabutang sa program of works, pag hindi mo sinunod yan, botambagon, ah, doon imong pagtrabaho, substandard.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling, ay puro 40? Puro 40? Buta man, wagit anin yung monitor gid. Ha? Kamuna si engineering, wagit yung monitor doon yung kontraktor. Bukon mat doon MKW na nag-ubra kara, may mga kontraktor sanda. O galing doon sa ga, wagit siguro ninyo monitor doon yung mga kontraktor. Wagit magsunod sa standard, ah, nga specification kung kadagom it paghubong it inyong tubo. That's why, sige lang, hinapit, hinapit it inyong tubo. Paano ni paghapiton? Ay doon, dapat 75, 40 lang. Hay, dukot-kot siya gingaroon, hay, mga 50 gyan ang kaunon karon. Oh, ah, mga 50 gagi, katunga, tunga sa metro gagi. Marionis de Garapon naman. Good morning gid na sa GMA. Ginatuan madalagaklan kay nang Beverly Neil ag Sanil Pabili, una kay Oscar Chulosyo sa Tambak, New Washington. Nasa Tambak Barangay Hall. Good morning listening to your program as always. God bless. Kasama si Kong Lito ag si Hilasio Guarino ag Lino Japo ba. Good morning gid nung Lino Japo nasa Libas. Aga kay Colonel Tatay Hilasio Lasio Guarino. Good morning, Tatay Hilasio. Aga kay former congressman, former governor Carlito Samson Marquez. Aga sa aton makaroon nga incumbent congressman Itaclan 1st Legislative District, Congressman Jesus Papages Marquez. Nga nag-monitor man. Tidong nagpundo yata dong ang ating... Wala tayong live signal, oh. Paki-check ka dong. Nawala tayo. Naduga ka mo sa AB Live. Oh, nadido na kita sa AB Live. Kaina pang agahon da. Kaina yata. Parang nag-part 1, part 2 man ka mo sa Todobirada. Makaron. Ah, nag-part 1, part 2, part 3 pa. Makaron, part 1, part 2, part 3 unda. Oh, part 3 unda yung nga. Pangatlo ng...
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay ng tinagoboy tambong, hala, panghilam, osi sa natanan. Bumba, marimar. Good morning, kid. Kay ng tinagoboy tambong, una sa Tamalagon. Kay Mr. Angelito Briones Marincilla. Good morning, kid. Ma'am Tilma. Ma'am Tilma. Nanay Tilma. Magradyo ka na, Nanay Tilma. Eh. Naduwa kami si FB. Nanay Tilma Robiso, tama ka gadget. Pagpaligos ko, be. Dugaw, tay tubig. Kita mo ginag. Good morning, kid. Nanay Tilma Robiso, tay Matt Robiso. Una sa Carrillo Road, Linabuan Norte. Good morning, jet. Observation ko, mismanagement. This 2027, we expect na 400 million plus ang NTA slash era ng kalibo. LGO dahil sa Mandanas ruling. Auckland government around 2.3 billion plus expected interior internal review allotment. Rin ato ginabat check ko pa nga ni kung na pilaro aton nga NTA itaklan aga NTA 8,000 eh. Ginabat check ko pa rin 2027. Sir Justin, happy blessed Friday gid. Na kay Sir Justin, kay Gina, kay Gianna Silva Biliran sa Silva Biliran family nga naka-monitor ka doon adlaw-adlaw gid. Una sa Guam. USA, mayad nga gahon man, ang satanang akanong kapagamati, haling kay makagwapo kahit Chad Xavier, ngayon po ay 9-11. We remember the most tragic moment in history of aviation and in USA history. Manami pong namatay sa ngayong day at 25 years ago, tamagit Chad Xavier. Di ko malipatan dahil nga rin nga September 11. Sabi mo doon ka naman, di ko malipatan doon. Birthday abisang manghudong. Ito kami dong, tandaan mo dong Lakapaya. Nakaabot kapat Lakapaya, di ba? Diyan nga may okay-okay nga ron. Tabok it ay nang Marilo nga kwan, ay nang Malo, Marilo. Ay nang Malo, store, Malo store nga ron. Sa Tabok na karon, may okay-okay makaron. Dati, Iping at picking house, dati lakapaya ron. Inagit kami sa akong nga brother, nga naga-birthday makaroon dong. Inagit kami, naga-celebrate kami yun eh. Da kami sa lakapaya eh. Samtang nagpamantaw kami sa TV, binumba banwa. Naka-CNN eh. Binumba. Ha? Dong Estados Unidos. Ah, di ba? May hijacking na tabo. Mga aeroplano to nga maniharit mga terorista binunggo, ha? Binunggo sa Twin Towers, World Trade Center. September, kaya hindi ko malipatan nung September 11 kasi kasabay nga ng birthday ita akon nga manghod eh. Nami gidamon nga enjoy sa nakapaya, gulpit ang binumbat arong nga Amerika. Tesing kakakita, pinakapoderoso ha? High-tech ron ang mga pasilidad. Ha? Pero nalusutan sa terorista. Ang first time to sa history. It Amerika nga mauratog kagrabe dong terrorist attack. Yani, kwandon yung inigid malipatat mga kwan, mga Amerikano. Ma'am Gima Cipriano, good morning, Gid. May kustudyo man sa Kalibo Jet. Si Tay Imit kustudyo. Anay. Oo. Pero ito man na nga kwan, pamilya. Ligaspi mata si kwan. Ligaspi kustudyo si Dok Imit kustudyo. Dating SB Longlong de Asis o nasa Hibo Nabas. Good morning, Gid. Ma'am Evelyn Noblesa, happy viewing. Good morning. O nasa Washington, D.C., USA. Thank you, Gid. Nakapamati akot balita sa aklan. God bless us all. Thank you, Gid, Ma'am Evelyn Noblesa nasa Washington, D.C., USA. Kay Nini Julieta de la Cruz Pahado, o na Selena Buansur Banga, aga sanang sister niya sa Nagao, kay Nini Jean de la Cruz, kung sa kano, abi ko no boss, nasa size ang tubo, pero kung sa Pinoy, tres lang, kaya ganun yan. Ay, kani, substandard.
1: Mabilis!
0: Hindi naman yung materialis ang substandard. Ro, anang paghubong do substandard. Dahil pag waka nagsunod sa program of works, pero imo nga trabaho, substandard yagi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oo nga, Day. Nawala nga kami sa FB Live. Hindi ko sure kung ano ang probs ni partner Ding Dong. Morning Jet, pag-greet man si nung Tide birthday. Ay nako, ulihi ka na Tita Lose. Kaina ka ba yung maging greet? Happy birthday Gid, nung Tide Villaruel, halin kay sister mong Madam Lucy, Tita Lucy Villaruel Lumibaw. Good morning Gid, Tita Lucy. Kay Chef Rodel Lumibaw. Kay Nini Ana Lumibaw Panim, kay Engineer Fred Panim. Aga sanang unika iha. Una sa Blessite. Kay nang panining. Panining Villaruel Ronasi. Una sa Blessite. Dali lang ginasin yun to kaina. Okay. Tuod baga nga may ginalokar nga tag 20,000 dong gobyerno sa kada barangay para sa mga graduating college student nga hikahos. Masawa ko itabatian kung sa sinugon dong hatauan for transparency we need to know as taxpayer. Actually, hindi lang aklan. Bilog nga Pilipinas na yung nga programa. Itatun nga gobyerno, may isyo nga ni makaroon kara. Tandaan nyo na, may talaga akong isyo sa Leso, Kugon, makaroon na sa Briones Caribo, ito ginakusahan man si Kapitan. May pinili, ha? Sa pagtao ko rin scholarship, 20,000 na sa mga graduating, ha? Sa mga graduating student, 20,000. 20,000. Lagi tao nga, ayuda at gobyerno sa mga graduating students. O galing, 5 malang kada barangay rong beneficiary. 5 lang po kada barangay dong beneficiary.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Naduga, tanga ni Tres Hermanos, ay magkwan ka na lang. Magradyo ka na lang kung may radyo ka. Kasi nga, nawala tayo. Oo, radyo ka na lang muna. okay. Dati, si Mayor, kung sa mga cable signal, na HD. Gadget, makaroon maskin nakanti na lang blurred gihapon. Mga consultant gani, aron mga galamay, doon nagapablurred. Padagadaga lang sa pakunsa ng iba pang pang-events. Samantalang pati mga galamay, puro kalipayan. Tama ka. Tama ka, Gid. May problema kita financially. Pilaw tang dagon eh. Sunod-sunod na eh. 23, 24, 25 deficit kita for the past 3 years.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Jet 50 anyo sa galerong MKWD. Sa una, manami ro service at atong nawasa. Kato sang kiri, patabi kita kato. Kato, okay lang. Ah, bag-o pa nga layout do mga linya. Ah? Bag-o pa nga layout do mga linya ka to. Ag sang kiri pagang kita nga mga konsesyoner. Adel ka dati kalibo man lang eh. Ah? Dati abi kalibo water district malatara. O galing nag-expand. Eh siyempre ambisyoso man nung district eh. Gusto man nanda nga sakupon kutob ko nang masakop. Ah, mag-expand para magbaho pagid dong district. So, nag-expand dong district. Umabot hasta sa Baga. Umabot hasta sa New Washington. Umabot pagid hasta Balete. Ag umabot pagid hasta sa may Kamaka, Kamaligan area. Ah, bata na. Agtag nag-inabo nga nag-inabo gun dong concessionaire. Nag-amat-amat na bulok kong serbisyo. Ah? Dahil nga ni nga siyempre, abuon ro gid serbisyohan mo agro imong kapasidad hay nagahina nga nagahina gon sa kabo-abo gon eh. Umabot na nga ni sa punto nga kinangan yun gid it MKWD nga magdugang kuan nga mga pumping station. So nagdrill nagbinotak additional nga mga pumping station kugang gihapon ini gihapon kaya oh naga kontrata gun kita. Nakipagkontrata na kita sa Dating Water. Ah? Dating Water. Bulk water supplier. Nagbakay na kita tubig banwa sa Dating Water para maayudahan kita. Eh, di na masarangan eh. So, nag-expand nga, nag-expand. Wa man nag-bag-orong, may ginbag-o-bag nag-utang pa nga nirong MKWD eh. Kung may una man nga mga development, sangkiri gilang. Sangkiri. Oh, plus karon run ng elevated steel tank sa New Buswang, nga kunta, dayorong sabat sa problema at low pressure. Haron, nakatiwangwang 17 million. May kaso nga ni sa ombudsman. Ayan po, nakatiwangwang 17 million. Pera ng taong bayan yan. Oh, kung may una mang development, kulang gihapon. Ang kinangang pagiging nga mag-utak, 200 milyones, banwa, sa Universal Bank. Para masabat ko no, kuno, dong problema aton nga mga konsesyoner. Pero, samtang ginaidiyahan nga masulbar dong problema at district, mas nauna pang nagbakay hotel. Nauna pang ginbakay dong premier hotel. Ibis nga ginuna kung ta, ayuson doon ang serbisyo, ruan na nga mga linya, ah, additional nga mga pumping station kung kinahangan dahil wa pa kita naka-transfer from groundwater pagtot surface water nga source tubi. Hay nauna pa nga ni nga nagbakit hotel para obrahon nga annex ko no building at MKWD. Naku po.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Diyos mio, pangpilaw na dong. Take, pangpilaw ng take. Take to na kita. Oh, sige, take to. Dali lang. Ato lang. Golping na duga live. Oh, nakabalik na kami. Balik na kamo sa live. Eh. Nakabalik na kami. Kay Ampod Attorney Hinji Reyes. Good morning, kid. Ampod Attorney Hinji Reyes. Good morning. Shout out kay Milrose Cordoba and family. Sa Badyo naman siya. Knowledge Power Jet Reyes. God bless you. Thank you, kid. Kay Edwin Villanueva. Kubring Malipayo noon nasa Tambak, New Washington. Aga... Lima malang ro matawan karon. Tama, lima malang ani kada barangay. Nag-cause fight issue rong inatawan scholarship karon ay lima malang rong matawan sa kada barangay. Tama ka makagwapo. Ako lang makon buon nga consultant, Business 101. Alas 8:26, pagkatapos umabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: diin. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw bibili sa mga butik.
10: Suramires po, baka manalo cash sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na, with 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa Senate Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Keshali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow!
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Todo komentaryo. Inaatrasan. Komentaryo. Ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oy, good morning, kid. Kay former Calibo Mayor William Sokang La Chica. Naka-mobile ko na imaw. Pagtot ilo-ilo, naga-monitor sa nang sakyan. Mabaskog ko na ng signal. Naka-full blast ba kita doon, makarondong? Naka-full blast, sabi kami, former Mayor William. Ingat sa biyahe. Former Kalibo Mayor William Sokang La Chica. Sinyo to kaina? Ara. 50 anyos gali dong MKWD. Sa una manami servisot atong nawasang ra. Sufficiente rong chlorine pero umpisa pagbagyong prank nagkalitsilitsi na rong servisot MKWD. So, 17 anyos man sanda nga puro palpak. Real talk jet. Good morning. Mabuhay-buhay gid man nga puro reklamo atong nababaton sa aton nga ra nga MKWD. Good morning, Ma'am P. Stanislao na sa New Washington. Parapol lang nung lima para sa graduating. Kung sino mabunutan, imaw tawan. Tama ding nung imong hambal kay ina. Or problema, tapos yun eh. Tapos yun nung programa eh. Na-implement na rong programa.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
19: Happy viewing una sa California, San Francisco, Sir Mario Torreya. Regarding ko na sa ginakutana kahapon ng mga gwapo about ta sa stalls, i-check ko, magin pa daka ako niya rong taga-Mido, nga computation about sa stalls sa ginabayaran. Ay, maliban sa 5K nga ginabayaran sa LGU, may additional pa ko nung 15 to 17,000 sa pagpo-obra at stalls para uniform. At sa hindi, yata kasama yan eh. Pero i-check ko ha. Ay, gaplano ko nung mga mag-boat stall, masiguro sa ati-ati yan. Depende sa internal agreement ko ga manage ag gabuot pwesto. Kay Mariam Ponce, tanda ko pa ka to. Na, ginainom parong nawasa makaron puro mineral gon. Tama gid ba Mariam Ponce? Mga 5 years ago, okay pa eh. Siguro mga 5 years. Eksakto, mga 5 years siguro nagawa-inom-inom pa ko tubig sa gripo. Mga limang dagon or 10 years. Okay pa. Matsa, pwede pa kitang makainom pagidman sa direkta sa gripo. Makaron. Ay, nako. Hindi ka makasalig. Eh, base pag butang mo sa baso, pag gagok mo, gini mo itanaw, gantong. Gantong tok-tok or masairan kon tok-tok kon gayon kon. Ay, Diyos mayo. Wala na. That's why. Pasagamat kita rong mga water refilling station. Kung sino rin nagabinipisyo ko rin ang hindi manaming servisyo at MKWD, what iba mga water refilling station? Ngani kamo mga water refilling station, magpasagamat kamo sa MKWD. Dahil kung wa, dong MKWD, hindi magnami rong negosyo tubi, mga mineral water, mga water refilling station, pigado rin inyong nga negosyo. Pero dahil ngani nga, may problema rong quality tubig MKWD. Bisan pobre nagatinguha nga magbakay ginalon nga tubig sa mga water refilling station. Kaya kamo dong beneficiary. Hindi man namin nga quality tubig nga nagatubol sa itong gripo nga kung tawagot MKWD. Hay potable water kono. Safe for human consumption. Nga bisan sa nangani, huwag inop tubi. Sana nga sariling tubi. Alin sa gripo, ay naga water refilling station man sanda. Ito man nung source ko ng tubi. Refill man nga tubi.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
19: Ay nako. Hindi pa sagamat kita ro aton nga mga negosyante ita, Kwan. Mineral water, aga mga water refilling station. Dahil ko rin nga servisyo at MKWD, nag-boom ta ka mo. Tanawan nyo, bisan si inyo hilit-hilit. Mat sa gasoline station, makaroon ng mga water refilling station. Sa kabuabong gasoline station, makaroon mga water, mga gasoline station. Mga gasoline refilling station. San sin-sin, makaroon makakita ka. Mat sa mauron man na tabo, sa mga water refilling station, lumiso ka, tuwag ka, nag-ililiping mga water refilling station naman, buhi itong negosyo. Dahil gani nga, doon servisyo, aro tubi, rong quality tubi, Hindi ba inumitawo? Direkta sa gripo. Ngayon napipilitan kang magbakay tubig alin sa mga water refilling station. Kaya thank you kita Water District. Halin sa mga water refilling station.
18: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Bill Jai, kamo ra makasabat. Dito yung nga concern sa Makato. Ha? Aga, haman ta kunot what at Vice Mayor? Haman what Vice Mayor may Vice Mayor kamo gin elect. Una si Vice Mayor Marcos Arius siya. Bill Jai. Ha? Una si Vice Mayor Marcos Arius siya. Waman baga nagpanaw, waman naglib. Si Vice Mayor Kusing Rusya, una man gihapon. Ay, nako Makato. Makato kato, Makato man gihapon makaron. Haron ta, Jet. Madasi kita ikaw sa pag-action kaya tama agin hambay ni Mayor Solanoy. Nga paagi sing programa, hay mapaabot. Rosentimiento namong mga kubos. Agsabilog man, ing programa nga gitaw man itkaklarohan sa akon nga pangutana kaya. Gapangutana man ako paagi sing programa, haman na delay, Roswell.go sa department. Sige to. E-tourism kabay hay makasabat, may makasabat. Ay tanan man yata kamo, di ba? Sa munisipyo July August ninyo nga sweldo delay. Tao ko nabato ninyo gon. Nabato niyo na ba kahapon ang inyong sweldo? July August, dolo September nga ninyo nga sweldo. Base kung December niyo pa mabaton. Ha? O September, October, basi November. Pag dinimalas ka mo, basi kung December yung pamabaton.
18: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
19: Good morning again kay Marvin Makabinta. Makaron perwisyo gun. Bukon servisyo, perwisyo na. Delay baro. Wagi hapon nakabaton ro atong job order sa kwanay, sa tourism. Wapa ko tiniya nga delay-gali ka mo eh. Dumdum ko, sabay-sabay nga nakabaton ka mo ta inyong mga sweldo eh. Dok, kabagat bugas.

0: Linggo, manami para service at MKWD. Tama. Bisan sa panahon ka to ni Alvar, okay man yan eh. Dali lang kita. Sin yun to kain naman? Oo nga ni Yop. Tama. Dali lang kita. Condolence kita sa pamilya Soto. O nasa napnot. Condolence sige sa pagtaliwan tay Victor Soto. Ampun Felix. Condolence kid. Good morning kid kay Toto Roger Locero Nagales. Nga kaina pa nakatabid ka ton. kay Toto Arnel Rilampago sa mga taga Kalibo Cable. Good morning kid. Mayan parong tubig sa bubon. sa makaroon nga panahon. Mayad ba matulong tubi sa bubon kun sa katinaw tubi ha? Pero sige man actually, sige man doon nga plasing, pero hindi gihapon masulbar-sulbar banwa. Bisan sige ro nga plasing-plasing. Uwa man gihapon. Ha? After it, inoras, ara na naman siya.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Manami parong tubi sa bubon nanday Disney Princess. Pero base maagat sa bye-bye makatay maagat-agat gid man nundong basta magapit ka sa bye-bye dong lasat bubon lasang bubon basta rotobe alin sa bubon hay lasang bubon
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo Todo
0: sigurado yan ha. Wa ta nagaagat among bubon niya. Wa ta kuno aga mamati mo dong. Wa ta kuno nagaagat. Pero ra nang lasa, lasang bubon. Grabe ya. Aptik kay mo dong. Aptik kay mas mabati. Wa ta kuno nagaagat. Ruan na nga. Pero si ante mong kusing haman ta kuno tuwa at vice mayor sa Makato. Senta si ante mong vice mayor kusing nga. Hamat ginenambay ta ni Biljay nga wa ta kuno vice mayor sa Makato makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo.
0: May nagpamutan na yan dong. Interesado kita imaw. Ara, ana. Sino si Disney Princess nga ron? Hamba ni makagwapo. Ayaw yun pag-interest eh. Ayaw yun pag-interest si Disney Princess. Abo, taka na nagka-interest ka ron. Kaya hindi ko magdugang nga magka-interest pa kay Disney Princess. Ayaw yun pag-usuya kung sino imaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Sino ko si Disney Princess? Ayaw yun. Ayaw pag si Saa. Happy aga. Thanks God is Friday kid. Engineer Bernard Moises. Dati katulong jet ang una pa kami sa Land Bank sa front at St. Gabriel Hospital a dating Land Bank. Bugangon gid ako gapamati nga ginadayaw it among regional head nga kanami ratong tubi nagainom pa imaw direkta sa gripo kato sang unang panahon hambay ni Neron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Oh ay sayod mo kanang istorya ha amanita natabo to kay dating JM Alvar. Haman makagwapo. Hindi imaw mag-ook it board. Ha? Kasay na ko kay istorya karon. Hindi imaw makontrol it board. Kaya dapat sipain ka kasi hindi ka makontrol eh. Good morning it kay Ernie Feliciano at EPL Mini Sound. Una sa kolab Noga Palay. Madagong may istorya ro nga natabo kaya actually kay Jim Alvar. Madagong may istorya. Oh, as in nga grabe, ka-controversial man katubatood. Madagong ng istorya. Mangutana na ko kay Carlo. Wa, man mo kasayod karon. Bisan mangutana ka pa kana.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Radyo Todo.
0: Ah, nakasayod ka man gali. Ah. Pero ang nangawahan makagwapo, wa ta nakagutaw si Arby.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.

0: Oh, wate mo kagutaw. Ano tanatabo ka na? Ha? Amat. Wate na kagutaw. Wate na katikwaog si Arby. Okay, sige. Now, balikan na kita sa kwan. Economic Enterprise. Ha? Ang sa aton nga Local Finance Committee. At the same time, sa rin nga mga non-income generating. Ha? Non-income generating nga part man nga ni banwang nagatakilid it Economic Enterprise Department. Nga hamalit ginbinutang una di karon sa departamento ay nagagawa makaroon nga pagbagay ko Economic Enterprise may problema tagagi. May depekto tagagi. Nga wa ta makita ring depekto nga ra. Ko panahon na rin ni dating mayor na USB member Ribaldo. Okay. Gain create ng Economic Enterprise. Haman. Number one actually nga pinaka-tuyo it Economic Enterprise. Hindi man gid negosyo eh. Sa minatood. Gain create na sa kamaturan para makakumudar ka at abo ng mga empleyado. Makahire ka. It additional employee. Makahire ka at kabuabo ng mga job order. Isaksak mo ito sa Economic Enterprise. Haman. Dahil lakat to agas na makaroon nagkatabo ra. Dahil tanan dong local government unit sunggugon sa PS cap, sa PS limitation, hindi ka na makahire it additional nga empleyado. So kinangan magbutang kat Economic Enterprise. Halinon mo igtoro ibang empleyado para makahire kat empleyado sa general fund proper. Now, hindi makumudar sa general fund proper, ito ihaboy si Economic Enterprise. Kasi ang Economic Enterprise may sariling libro. Agrong pag-hire it empleyado sa Economic Enterprise base sa laye unlimited as long kaya it pondo it Economic Enterprise Department pwede ka nga mag-hire tao as long kaya mo. Then what limit eh? Kumpara mo sa general fund proper nga may 45-55 PS sa cap kita, may ceiling kita nga ginatawag.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: So yun, gid matagid ng pinaka-purpose sa mag-gin create ng Economic Enterprise. Doon yung hambang-hambang mga business, negosyo. Ah, negosyo at local government unit. Anak ng tipaklong, nag-milyonaryo yung tanan, nag-bilyonaryo yung tanan. Ah, ng mga local government unit. Ah, kung negosyo, gidmandong. Nakipag-compete pa nga ni ratong gobyerno sa mga pribado eh.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ay, no problema abi sa Economic Enterprise. May mga division. Ah, nga more on services. Not income generating. Nga nirong medo nga ra, nga ordinance at kalibo, depiktibo from the very beginning. Ay kaabo-abo nga mga empleyado under sa division nga bukunit income generating but more on services. Hambay ko nga ni kina agriculture ano ro income generate? Hindi man income generating ang agriculture, ang health neron puro services dun. Aton nga tourism in-expectar na nga ni dapat gakita kita karon imbes nga asset nangin liability pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: That's why ganyan, ang bago rato nga probinsya, ginbalik ta sa General Fund dong Office of the Provincial Agriculturist. Dahil bukwati mo kakita eh. Puro tayo mga servisyo. So, at expectahon ng income. Pero ginbutang sa Economic Enterprise. That's why nga ginpabalik taron sa General Fund proper. Ato niya sa kalibot dapat ibalik na naton sa general fund proper dun. O kamo ina, ng mga sanggunang bayan, ay kamo nag-obra. Kamo nag-aproba. Kamo, doon nagbagay ko Economic Enterprise Department kara, nga ordinansa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Isip-isipo nyo dahil nag-asaper Economic Enterprise. Imbis nga nagakita, palubog, palubog banwa, the Economic Enterprise, from 1 million deficit to 8 million. Dahil nga ni, nga may mga division nga wa naga-income, pero ginagastosan it Economic Enterprise. Imbis kung ta-income it mido, hagto pa, sa pagbinayad sa mga sweldo at mga non-income generating nga division ng Section 8 Economic Enterprise. So dapat dong agricultural nga ibalik na sa general fund. Honorable Rex Bautista Sir, Chairman Committee on Finance, Appropriation, Ways and Means.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Isipin nyo, dapat ibalik karo mga division nga more on services. Bukod income generating. Bukod income generating. O galing to problema man maura. Dahil sunggo na kamo sa PS Cup limitation sa general fund proper. Dahil arong sambilog sa hindrance makaroon. Mabaho nga problema ra. Dahil pag binalik sa general fund, paano kung dayon ay sunggo kamo sa PS Cup nyo? PS limitation ay sobra-sobra na empleyado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Amat-amaton nyo kon. LGU, SB, amat-amaton nyo at halin yun. Aro mga empleyado sa Mido, pabalik sa proper. Eh total, may una man yata nga mga vacant position nga unfilled pa makaroon, wa pa mapil api.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
0: Aman hindi abi, malubog, Rong Economic Enterprise. Makaroon ding dong rong nagakita lang Economic Enterprise at kalibo Slaughterhouse. Rong tindahan naton, wa pa, dahil nakatiwang-wang parong bagong tindahan. Paano ka makasukot din eksakto? Sukton mo rong negosyanteng perde, wa't ginakita?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Dayang Public Affairs Information and Community Division nga ra. More on services da. May income ba nga ginabaton da? Wa, it gina-income na ng radio station. May income ba yan? Rogi na gastos. Ito yung nga ron nga seksyon. Ito yung nga ron nga Public Affairs Information and Community Division nga ron. Banwa. Sos bare kagusip. Kugang pa sa ginagastos. Ron ang ginakita. Dapat ibalik doon sa general fund proper. Bukod mat income generating ron. Losing. Losing man doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Oraton nga tourism division. Ano man ato ginapromote nga tourist at atihan? Seasonal malang ron. Every January malang. Ano pa baro ginapabugay at kalibo? Mga awa ka mo hatuwat gatiner nga turista sa kalibo. Ano ba gina-offer kalibo? At atihan, tiagi malang sang Domingo tapos yun.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: So tourism, nakapokus man lang sa promotion, promotion, promotion. Warang ito, warang iya. Mga travel mart, mga kung alin-alin. Mga kumugro ginagastos karon sa travel mart. Dahil yung travel mart nga na, pinaginasos 2 million pesos. Na pilar balik, wala!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Para sabi ko, tourism, dapat ibalik tara sa general fund proper. May pundo karang halin sa general fund. Pero anong sweldo kara sa tourism division nga ra? Anat economic enterprise man nga pundo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Doga income gilang under sa tourism division dong Atiatihan County Inn, do hotel nga ron. Doon lang ron naga income. Maliban karon wala na. Wala na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Pras kita itong solid waste management section nga ra. Dayang obisina ni Ma'am Nining nga ra, ni Herlin. Dapat wata sa economic enterprise day. Dapat sa main road ang anira. Pero hamat ginbutang nyo sa economic enterprise, huwa nyo pagbutangan sa main road. Orong section nga ra. Dayang solid waste management section nga ra, dapat sa main road tara. Abo, actually, depiktibo ginmata. Huwag makita ka to. Ro mga depekto sa pagbagay it Economic Enterprise karang ordinansa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, di patula. Nan, bawasan nyo ng mga konsultan, ganiman mapuslan, ag-ire retain Romay Pugos. Ay, dapat yun mataron. Alcance, kita nga, kita taga Pinaswildo kandag, tapos hindi ba lang mapuslan na tood?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Tama, Kajet, katodo. Ibalik tong bukon it anda. Chendigit ka mo kabubuod sa kahoy nga sa makato eh. Pero ginausin natin sin, baga ang turong kahoy matood eh. Good morning umana kay Toto Roger Lozero Nagales. Tama ka to, Jets. Services sa tarong agriculture. Kita mo ro, mga tawot agriculture, nagagahit na sigugtat dating politiko. Eh, gobyerno parong gasweldo, pero private land doon ginagahitan. Ay, nako. Sin mo nakita? Ha? Sin mo nakita? Sin o, ro ginagahitan na nabi? Hotek mo di kara. Na ano manabi, Jet, hay, may mga self-interest manabi rong iba. Halin pa ka to asta sa makaron. Tama, gid. Happy pamati ko no arbitory amay ni Tres Hermanos. Basi apusasan yun imo. Gusto mo i-share ko ya. Ah, okay. Pwede. Pwede. Pwede. Eh, sige me, i-share mabi. Sino authorate ordinance? Anyo nga time doon? Time ni dating mayor. Makaroon SB member Ribaldo. Oh, ay anang panahon. Tagin bagay. Dong ordinansa. Agintoko ng economic enterprise.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Aga ako nangawahan kita. Haman sa composition it local finance. Dahil tanga ni Kunta eh. Dahil tanga ni Kunta dong local finance committee nga ra. Dapat dayat taro maggataot giya. Mag-advise. Di ba, Dok, Bal? Dapat do local finance committee. Dapat dayro ginasalig-saligan kita nga ni Kunta ra ni Kuan, ni Mayor eh. Nga mag-advise ka na. Ha? Ah? Nga, abi Mayor Dayar dapat. Si Mayor Juris nga ra. Pag nakita nga eksaktong dagan mata, rong ginabaktas, aga eksakto mata rong gina-advise it local finance committee, kung nag-advise kid man, hindi man ako magpating, hindi rin mo magsunod. Si Mayor, kamo nakasay doon na sa local finance committee, mga gungaan na kamo sa local finance committee. Ha? Ah? Kamu ang nakasayod karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sino barong nag-compose? Sarang nag-compose it local finance committee? Patay, paurong tabi kita, paurong ta kita eh. Itangida, sino yung composition to? May listahan ako't composition yat local finance committee eh. Sino ba rin nag-compose it local finance committee? Ag ano ba dapat drupapilt local finance committee? Base sa laye, Kapitana Onyet Tolentino Melgarejo. Good morning, git. Hararong core legal framework, ha? It na yung local finance committee. Under Section 316, ita Republic Act 7160. Rung a basic local finance committee is mandatorily ginakomponihan da tatlo kamimbrogang dapat. Dong local planning and development officer, dong local budget officer naton, ag local treasurer, tatlo gang. So no, sa section 316 ni RA 7160. O galing may ginatawag kita nga executive discretion. Ha? Nga i-expand. I-expand dong composition ita local finance committee. So, rong mayor, nag-designate ita chairperson ag ginexpand dong committee dahil ginaalaw man nga i-expand dong membership it committee pinagi sa sangka executive order ang dahil ginobra ni Mayor Juris ginexpand na rong composition local finance committee pinagi sa sangka executive order.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero sa ibang mga local government unit, dong common, ha? Rong common expanded members, ha? Nga ginadugang it mga mayors or governors, hay dong local accountant. Local accountant, municipal accountant. Common, ha? Nga ginadugang. Tatlo dapat, eh. Tatlo gang, eh. Zero. Pero pwede rong mayor nga magdugang. So, dapat yung ginadugang mo karon kung nag-expand ka, rong accountant. Pwede ron, okay? Aton nga assessor, Pero atong nga mag-assess ko atong nga mga gugta, atong inabayaran aton sa atong nga mga gugta, banwa, assessment ko atong nga mga property.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, importante ro, accountant, importante ra. Imorga taot in sigida nga input on financial last standing. Ita LGO, rong audit compliance, ag expenditure accountability, samtang do assessor, haya sa real property tax projection, sa valuation update, ag comprehensive revenue generation. Agro chairman, common ha, the chairman isang gunian, nga kumito na appropriation budget committee. Dapat, kaibahan konta sa pag-expand it composition ni local finance committee. Agdong local or city administrator kung syudad, municipal administrator kung may una. O galing, wa kita't municipal administrator sa Kalibo. Ang nangawahan, banwa sa Kalibo, haman it bukunta, it kaparte, it gina-expand ng local finance committee, wrong chairman, it appropriation committee. So, supposed to be CSB, Rex Bautista nga chairman makaron, member it local finance committee nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, importante do local finance committee. Sunong nga ni, sa Republic Act 7160, Section 316, ha? Hara, wrong responsibilidad it local finance committee. Determine the income reasonably projected as collectible. Haman nabi, kung local finance committee sa bilog sa bagasugon, haman nag-deficit kita. Ay iabi sa local government code, ginahambag rikara, nga rung local finance committee, dugat determinate income reasonably projected as collectible for the ensuing fiscal year, recommend the appropriate tax and other revenue measure, or borrowing, which may be appropriate to support the budget, recommend to the mayor, concern the level of annual expenditure, excelling of spending for economic, social, and general services, base approve local development plan, recommend to the local executive, concerned the proper allocation, it pondo for its development activity between current operating expenditure and capital outlay. Ano pa? Kung napila rong dapat ginaalokar sa capital outlay under its development activity or infrastructure project, asistihan ng sangguniang bayan sa pag-review at pag-evaluate it budget it munisipyo in case sa Provincial Finance Committee mata. So, importante dong local finance committee. Dong current nga local finance committee nga composition at Kalibo makaron, araho, do composition ay kwa matabiray, dapat kaibahan gin mataimaw. Si Engineer Marlo Villanueva. Tiwa na si Engineer Marlo Villanueva. Tao kung ginbailuhan nyo ni Manny Martinez. Raton nga bago nga Municipal Planning and Development Coordinator.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, imaw gihapon, no? Imaw gihapon niya. Imaw ta gihapon. May ato yun nga MPDO, pero rong nga nagatindo gihapon nga member it committee, iya gihapon si Engineer Marlo Villanueva. Oh my goodness. Ato nga bagong municipal budget officer, Claire Marie Aranas, dapat unag imat imaw. Ag aton nga treasurer, Ray Villaruel, unag imat dapat imaw. Ag dahil nga ni kung EO, nga pwedeng i-expand, sa expansion, common matagidabotang ng accountant, part man makaroon ita local finance committee, ratong accountant, Jennifer Policarpio itulid. Pero harap pagid, nag-expand pagid. Anom na actually makaroon ng opposition local finance committee. Ginyakot pag hindi Mayor Juris, roan ng executive assistant, 3, nga si Ma'am Giselle Kimpo. Accountant man matuo di mao. Accountant man matuo di mao. Pati do legal officer, ginyakot pag hindi niya, Attorney Juriel Jimenez. Accountant man nabi ko na imaw Pero sentarong chairman, ita appropriation committee sang gudang bayan, ham anwa ta iya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gani kamo sa sanggunang bayan, ay kamo dapat kara doon nag-ausisa. Ah, i-check nyo rong pinansa status it bilog na LGU. Ay base may problema sa pagdumaga. Apektado rong tanan. Ah, apektado rong tanan. Deficit na naman kita. Pilagon niya dagon, sunod-sunod pa, ang ginexpektar ko, nga next year, yaban-yaban, deficit na naman kita. Dahil nga rang 2026 nga ra, ay September na kita, dutindahan wa pagihapo na karangkada. Sigurado sa 2027 pagwa, ita 2026 nga annual audit report italibo. Bisan, igabo, sa ugo itang kapit bagay. Deficit na naman kita!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Bisan, ipautod ko parutudlo ni makagwapo. Deficit kita!
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo!
0: Bisan, iyo... Bisa ni pautod yung parutodlo ni makagwapo. Deficit. Sigurado ni Dron. Good morning, Jet. Manami kinimong topic makaroon. Need. Tamaan ang dapat tamaan. Kanugon, pasahod, kanda, haron. Atong kalibo. Kahigko. Nagabagaho gundong basura. Para Mr. Randy Samson Sarabia. Ayo, problema kita matod koleksyon sa basura. Mayad panik at si Tay Rodelio Policarpio. Nga to. Ay mar chairman dati ta appropriation committee. Si Isbigirig dati naging chairman mat appropriation committee ron. Ay nako. 2027 pag nagwarong 2026 budget. Mga July, August nun magawa eh. August 2027 pag gumawa. 2026 natin nga nga bad nga pundo. At nga kwan, nga sitwasyon. Deficit. Ipautod ko. Kumagag ko ni makagwapo. Pag hindi deficit kita, tanawan nyo. Ha? Ipautod ko, pag hindi kita madipisya sa 2027, ipautod ko kung magagko ni makagwapo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Haumun ko na ng flamingo. Sigurado ka manabing deficit eh. Kaya wakat hadlok. Wakat hadlok, makagwapo. Siguradong deficit eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama, pierde pa kamo sa munisipyo at Andagaw, sa management, financial management, pierde pa kamo. Pero papaano ta kamo? Ha? Nakakabaton permit inyo ngayon nga award-award on financial management. Diyos mio. Wa mamonitor it finance committee dong financial standing it banwa. Tama. Dapat may monthly report it balances para mamonitor dong expenses ag disbursement ag implemented projects and activities. Tama man. Iya sa Andagaw monthly rong report kakon it balances para mangin aware dong executive sa financial status. Kita mo gila sa Andagaw. Haubrat ananda. Wa taguro it guidance si mayor sa status it finances it banwa. Ayaw matutdarong tudlo ni makagwapo. Ay, hindi. Sigurado mga deficit eh. Kaya huwag mo dapat kahawagan, Kapitana Unyet. Huwag mo dapat kahawagan dahil huwag deficit man eh. Huwag pagkautod rin ang kumagagko.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang kita, dali lang. Ay, inyong mga mensahe. basahon akong tanan. Ayaw ka mo't kahawag. Champion Travel Mart. Champion yan eh. 2 milyones ginastos. Nag-champion eh. Ano ro balik? Dahil nga nag-champion yan kita. Gumastos kita 2 milyones sa Travel Mart.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nako. Good morning, guys. Kay Dr. Andribal Lomia Socro. At kay dating SB Cup Glenn Bibot Socro. At kay Ma'am Mercy Lomia Socro. Amigjet, paano nung masairan sa among barangay? Kung sa sin orong scholar nga to nga, nakabaton yun, basi may bright idea ka. Aton-aton malang anay. Ay, kutanan niyo na sa barangay ninyo. Inaron doong listahan sa inyong kapitan. imo ra kasayod karon. Konsin orong gintawan it scholarship. Inyong sekretary, inyong kwan, kapitan nakasayod karon kung kanyo naging taurong scholarship program nga ron. It national government nga 20 mil sa mga graduating student. Sa kapitan nyo, siya po ang nakakaalam dyan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mangutan na kita kay Isberi Maribaldo sa anang hunting nimo. Este, pag ilinusoy ko ribolto it ating inakabutang anay si Babot Aluha. Kung nakita gun, samtang ro mga kagabitat, Elgio Caribo sa ginakonstruct makarang Aklan Museum, kung nakita gun man, dalawang mga bagay ha inventory raya, funded by tax peso it Caribo nun. Ay, ikotana ganyan kana, kung nakita nun da ng abo anay ginaunusoy ka ra. Generator, ha? Dong demolish material sa dating tindahan. Dong materialis gagin na demolish sa Captain Hilmi Harris Building. Dong ribolto it ate gamay bitbit kay Santo Niño sa dating aloha ginaosoy naman eh kababo imo ginaosoy ambot ko nakita na ni Sibirbaldo ra gininosoy ng mga missing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.18, pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer!
1: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig yan ang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
4: Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad daod law, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot ka nga daod law. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawaw git ang benepisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abo kita sa atong kuyawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abir yung sikreto ka kon.
7: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harapa, mare. Alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede pa gigko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: products. Intra na! Sang ideal pila ning promo, magkatsasa nga magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Thank you, Gid. God bless you always, man, engineer. Cesar Gomez tayo ko. Kaya, Judge New Body Marine. Good morning, Gid. Judge New Body Marine. Kaya, akil ko JM, Torni Alil Hipti. Thank you, Gid. Kaya nung buboy binda niya. Salamat sa balasig nga responde sa todo komentaryo. Adlaw-adlaw kong pamati sa inyong radyo. Kahapon ako waka pa mate ag makaroon hay yagon ako sa probi okay inatake man ikaw Get Wilson gid anong buboy bindan niya Ma'am Rosie Isog sa Andagaw o brown kong daywa ang boto para kay Kapunyet imaw ko tarong susi sa pag-asinso may da si Kapunyet karon kay wa kay un kaya Unyet Melgarejo for mayor 2031 ipatato ko nangagan sang dahi for Bono ako ma kampanya ka na for mayor. Ba di ba kagwapo ba kapitan ay patato Bono ni makagwapo sa nang dahi rimo nga gan. Ay so si Kapunyet ngaron ay dati tarong nagbuyot itmido kaya may ideya tar mo tama gid. Makagwapo. Good morning Jet. Shout out man sa Atmon Altabas. Thanks and God bless gid. Matsa maubos sa nang tudlo. Abutang hatog anan. Sa bilog ko na kon kay bagsik ni Juan. Ah? Pero ayaw kat kahawag. Hindi ma-auto drone. Dahil siguradong deficit.
3: Walang inaatrasan. Sang...
4: Pero pangutana makaroon. Engineer SB Memberix Bautista. Hamanwa kagidnanda pagbutangan nga membro it local finance committee. Ah? Wa kabaga nagakangawa. SB Memberix Bautista. Nga manit wa kapag igakot. Nga dapat sa pag-expand it composition ni local finance committee dapat kaparty ka bilang chairman it sanggunay ang bayan committee on appropriation para may ginatawag itang check and balance mabaw nga question doon nag mangutana kasi mong sarili is Berex hamanwa ka ginbutang di karon agud may check and balance dapat balance dahil baga ikaw ay vocal ka? Nga sigurado nga questionon mo gid. Ah? Kano nga katabo? Sabi nga ba sa rason naman wagin butang una? Si SB member Rex Abayon Bautista? Dapat mangawa ka karon SB Rex sa manituwa ka na napag ibutang una. Ginbutang ani na si Atty. Jimenez una. Si Ma'am Giselle Kimpong ani. Ginbutang na una. Tapos ikaw nga chairman at committee on finance and appropriation nga kamo. Ah? Ruga probat budget, imong committee. Ruga kandakit committee hearing. Imo, nga committee gid. Doon nagabuyot pag-abot sa mga financial kwarta pundo. Ganagaagi gid sa imong committee. Uwa ka gid na napagaktan una. Haman. Wa ka na nga, wa ka ron. Dapat ba ka ron mag... Pangutana ka na sa imong sarili, Isberix. Haman baga wa tanan ako gin butang una. Nga dapat una takunta ako sa pag-expand it composition. Wa pa kami nagkita eh. Pero kung magkita kami, pakutana ko imaw. Ipakutana ko ka na. Isberix, wakati mo nang awa nga. Wa kagiting nanda pagkuhan. Pagbutangan naman, wa ta kung butang baga una ay. Eh. Ako chairman committee on appropriation. Sanggunian.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: wagid sigurado. Tagahambay ni Bagsik ni Juan. Sigurado man dun. Wagid pagkaputo rin mong tudlo. Sure, bulgid. Hindi rin mabawasan. Bisan gumampas si 2028. Hindi rin mabawasan. Ayawit kahawag makagwapo. What problema?

0: Ah, may una anak ko no. Ah, hinakot na ko ni Mau. May bag-o na ko nung composition ng Local Finance Committee. Kaibahan na ko no si Esmerix Bautista sa Local Finance Committee. Dati abi, bukong tayo kaparte mo at Local Finance Committee. May panganis si Engineer Marlo. Kaibahan pa una sa Local Finance Committee nga retiro ni Mau. Do chairman ita Finance Committee ta sanggunian. Wa, pero unaon ko no. May bago ko nung composition makaroon. Gusto ko nga makita sin oro bagong composition ni Local Finance Committee. Ay dapat kamo nagataot giya. Kamo naga-advise aton nga alkalde. Para mapanami erong financial banwa. Nga pagpanagagan itaton nga banwa. Hindi nga pirmi na lang kita di PISA. That's why nga may Local Finance Committee. Kamo nakaintindi karon. Dugang update ng development banwa. Inagabalikan na galing ron. Ay inaga na itong padayon nun. Luwa na itong matalakay ng mga isyo. Inaga man. Ay ayang-ayang na eh. Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Una, kuno gana. Una, kanagali Esmerix. Eh, maya dun. Ha? Kutan aro aton ng Local Finance Committee. Ano man ginobrat Local Finance Committee kun para maayos naton do aton nga nga financial standing nga pirmi na lang kita deficit. Ah, pirmi na lang kita deficit. Tatlong dag-o na. 23, 24, 25, 26 sigurado deficit na naman da. Sandaro nakasayod, sandaro mga gung ano na sa Local Finance Committee. Haman ito Local Finance Committee nag-project at kataas-taas pirmi nga budget. Kaya pirmi kitang nadidipisit. Diba kung nag-project ka dapat tag-realistic man, hindi ambitious but unrealistic. Diba makagwapo? Nangin ka partner sa technical side, Dingdong Rubiso, sangagan ko bilog ka porsa. It radio to Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikin yung temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun. Mainit nga gahon it biyernes. Thanks guys, Friday, 11 sa buwan it September. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Makasaway sa lipunan. May resba na. Marinis sa himpapawid. To get the generous. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Patatas, mga buti ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na. Subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural. Hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin, nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no, kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin hormones, no, amon ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. Mm. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 bio, no? Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambakugan gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats,
4: magabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no. So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood, uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no.

0: It produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
0: Correct.
1: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Sila akong tinanggay ng hangin. Nagtataka, ba't lumisan ka na lang bigla? Ba't parang bawal ang nangyari? Ang inahal na nangyari.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikatori, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada gahon na ako ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan,

0: prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, rice coffee. Mula nung October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: favorites.
1: Radio.
0: Radio.
1: Todo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya na isa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok na sa espiyo, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may aray kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
8: isang
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid Sir Boys, ang adlaw mo, gini, grabe, gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
10: Correct no? Kay ang collagen no? Nga ako no, correct si Sir JP no. Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500, ha? Basi ka Mighty C, no? Ang munang kontakda mo makita, nga kung ka supplemental ka, sang sak to nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga inway ka nagatigulang but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid siya, Sir Kevin, ano? Kung naka DTX kag...
8: Yes, Sir JP. No? In addition, no, sa functions ng collagen, no? Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
7: Dasi
8: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man, Sir JP.
7: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Di, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
8: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
8: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto!
8: No? So, ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts,
8: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
8: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basi ka, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
7: Sige, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyo na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas man sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
8: Yeah, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso buong pula, nakikit sang muscle mo.
10: So, sakto lang init, kampiyon.
7: Kasudo ka sulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
10: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
10: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Dietry Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan ay ang Dietry Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietry Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietry Bayo as a topical solution? Ining ining unod sa Dietry Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka Dietry Bayo, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because Dietry Bayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa Dietry Bayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa Dietry Bayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause nga pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, yan mo ba ni Dietry Bayo? Once matumal mo Dietry Bayo or pwede mo man siya may imo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Dietry Bayo, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni Dietry Bayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Dietry Bayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisa nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga Dietry Bayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Dietry Bayo. So, da mo makita that Dietry Bayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos ipon kagilanat, nami pa si imo skin.
8: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may Paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sigatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
8: So madam, maging salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. At syempre, hubin ang inyo cellula permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 bio. Ha, D3 bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 11 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline, balitang lokal, mga suspect na nagpakilala ang kawanin ng DSWD. Tinangay ang 15,000 pesos at 140 euro mula sa isang senior citizen sa bayan ng Ibahay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, mga suspect sa pagsalisi sa ina ng pulis sa Ibahay, arestado sa bayan ng Banga.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At kuya patay matapos barilin ng kanyang nakababatang kapatid sa bayan ng Libakaw.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nanay sinuntok ng kanyang sariling anak sa kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, PRO 6. Nagka-aresto ng 21 individual sa isang araw.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, 40 na bayan sa Antique nakahanda sa Datukang Antique 2026 sa kaugnay ng Binirayan Festival.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang national, Sandigan Bayan, ipinakukulong si dating Speaker Romualdez sa QC Jail.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At perjury case ni VP Sara laban sa dating Ida Ibinasura.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At CICC pag-aaralan ang privacy safeguards sa online age verification.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At 86 na katao missing matapos masunog ang Roro vessel sa Palawan.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Para naman sa headline balitang international, isang pasahero patay habang 20 naman ang sugatan sa nadiskaril na tren sa Poland.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang international, landslide tumama sa Mount Fuji matapos ang malakas na ulan.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Headline balitang sports, Gilas Pilipinas, kompleto na ang lineup para sa Asian Games.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa headline balitang showbiz, balitang artista Elijah Canlas kinumpirma ang hiwalayan nila ni Miles Ocampo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At DA itinutulak ang pagpapalawak ng produksyon sa palm oil.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa headline balitang pangkalusugan o health news, 55% ng leptospirosis cases sa NCR walang trabaho ayon sa DOH.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alos 11.38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Tinangay ng mga sospek na nagpakilalang kawani ng DSWD ang pera ng babaeng senior citizen sa Barangay Rigador, Ibahay. Sa panayam kay Police Major Rajiv Salbino, OIC ng Ibahay Municipal Police Station, pumunta umano isang babaeng sospek sa bahay ng 88 years old na biktima at nagtanong kung nakatanggap ito ng financial assistance mula sa DSWD. Humingi pa umano ng identification card sa biktimang sospek at nagpaalam na gagamit ng palikuran na sinamahan naman ng biktima hanggang sa makalabas ng bahay. Maya-maya lamang ay dumating ang dalawa pang kasama ng sospek, isang lalaki na umano'y miyembro ng LGBTQ+, at isang babae na nagpaalam din umano, nagagamit ng CR at pinayagan din ng biktima. Habang kinakausap ng babaeng sospek ang biktima, lumabas ang dalawa pang sospek sa bahay at tuluyang umalis ang mga ito. Nang pumasok na ang biktima sa loob ng kwarto, napansin nito na nawawala na ang laman ng kanyang bag na nagkakahalaga ng tinatayang 15,000 pesos at ang 140 na euro.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, arestado naman ang dalawang lalaki na umano'y sumalisi sa senior citizen na ng isang pulis sa Ibahaya matapos maharang ng mga otoridad sa poblasyon bangan nitong Webes. Sa inisyal na impormasyon, nagsasagawa ng patrol ang banga pulis nang ipasa ng Ibahay Pulis ang mga larawan at CCTV footage ng mga suspect kasama ang impormasyon tungkol sa sasakyan na kanilang ginamit. Namataan agad ng mga otoridad ang naturang sasakyan na dumaan sa poblasyon kaya hinarang ito para sa beripikasyon. Sa pagsisiyasat na kumpirmang sakay nito, ang dalawang lalaking pinaghahanap ng Ibahay Pulis. Na-recover din sa loob ng sasakyan ang ilang gamit ng naumano'y kinuha sa biktima. Dinala muna ang mga suspect sa Banga Municipal Police Station para sa dokumentasyon at itinurn over sa Ibahay Municipal Police Station.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, patay ang isang magsasaka matapos barilin ng kanyang nakababatang kapatid sa Sitio Belen, Barangay Rosal, Libacaw nitong Huwebes. Ang biktima ay 45 anyos, habang ang kapatid nitong suspect ay 43 anyos. Nakaupo ang magsasaka at residente ng nasabing lugar. Malay sa paunang investigasyon ng Libacaw Municipal Police Station, nagkaroon mano ng mainitang pagtatalo ang magkapatid kaugnay sa ani ng niyog. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, binaril ng suspect ang kanyang kuya sa dibdib gamit ang isang homemade shotgun. Dahilan ng agarang pagkamatay nito. Tumakas ang suspect matapos ang insidente, ngunit kalaunan ay kusang sumuko sa 2nd Platoon ng 1st APMFC na nakabisa sa Barangay Rosal. Nasa kustodiya na ngayon ng Libacaw Municipal Police Station ang suspect at ang ginamit na baril habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, itinuturing naman ng mga kapulisan na dating alitan ang motibo sa pamamaril.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dumulog naman ang isang ina sa Calibo Municipal Police Station matapos itong suntukin sa mukha ng sarili nitong anak sa Barangay Bacau Norte, Calibo nitong Webes. Patay sa ulat ng Calibo PNP, bandang alas 10 ng umaga nang dumating sa bahay ng biktima ang kanyang anak na lalaki na umano'y nasa impluwensya ng alak. Inanap umano ng kanyang anak ang kanyang sanggol na 1 years old at sinabing dadalhin ito. Dahil sa lasing na ang lalaki, hindi umano pumayag ang ina at naisama ang bata dahilan upang mauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Sa kasagsagan ng argumento, bigla umanong sinuntok ng lalaki ang kanyang ina sa kanang bahagi ng mukha. Agad namang naawat ng ang insidente ng mga barangay official na rumisponde. Dinala ang lalaki sa Calibo PNP para temporaryong ikustudiya. Dahil sa nangyari, nakaramdam umano ng takot at pangamba ang ina at minabuting iulat ito sa Calibo Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, tinangay naman ang hindi pa nakikilalang lalaki ang isang panabong na manok sa isang bahay sa bayan ng Calibo. Ayon sa riga na sa reklamo ng may-ari, nang mapansin niyang nawawala ang kanyang pulang panabong na manok, agad niyang sinuri ang CCTV footage ng kanyang tirahan at dito nakita ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na pumasok at kinuha ang nasabing manok. Nakasuot umano ang suspect ng hoodie, shorts at chinelas nang isagawa ang pagkuha ng panabong. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya para matukoy at madakip ang suspect.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, na biktima ng peking pera ang isang senior citizen na may-ari ng isang karinderya sa Jaime Cardinal Steen, Barangay Andagaw, Calibo. Ang nasabing may-ari ay isang 62 anyos na residente ng nasabing lugar. Patay sa report, kumain ng isang lalaki sa nasabing karinderya kung saan nagbayad ito ng 500 pesos. Sinuklian naman ito ng senior citizen ng 415 dahil 85 pesos lang ang halaga ng kanyang kinain. Samantala, nang makalis ang lalaki ay doon lang umano nadiskubre ng may-ari na peke pala ang pera. Agad niya naman itong in-report sa Calibo Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagka-aresto ang Police Regional Office 6 or PRO 6 ng 21 na individual sa magkakahiwalay na operasyon sa Western Visayas. Kabilang sa mga na-aresto, ang 18 na wanted persons, kabilang ang number 9 regional level wanted persons sa kasong murder, number 10 regional level wanted persons sa kasong rape, at number 9 provincial level wanted person sa kasong qualified rape of a minor. Arestado rin ang 5 top 5 wanted person sa municipal level, kabilang ang 3 wanted person sa Dumangas at 2 sa Barotac Nuevo na nahaharap sa mga kaso ng panggagahasa. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, magpapatuloy ang pagtutok ng pulisya sa mga individual na lumalabag sa batas habang sinisiguro ang maayos at patas na proseso sa mga kaso.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakumpirma na ang 14 na munisipalidad sa Antique na lalahok sa datok ang Antique 2026 bilang bahagi ng Binirayan Festival. Ayon kay Celestino Dalampines IV ng Antique Provincial Tourism Office, mas marami ito kumpara sa 9 na bayan na lumahok sa naturang kompetisyon noong 2025. Inaasahang dadami pa ang mga kalahok sa iba pang aktibidad ng Binirayan Festival 2026 na gaganapin mula December 1 hanggang 23. Makakatanggap ng 300,000 pesos na seed money ang bawat munisipalidad na makukumpleto ang paglahok sa mga pangunahing aktibidad ng festival.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagkulong kay dating House Speaker Martin Romualdez sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City kaugnay ng kasong plunder. Kinasuan si Romualdez kaugnay na umano'y 7.4 billion pesos na infrastructure kickback scheme habang itinakda ang kanyang arraignment at pre-trial sa September 14. Ngayon man, ayon sa Philippine National Police, hindi pa medically fit to travel si Romualdez patay sa medical certification ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Matatanda ang inaresto at isinailalim sa police custody si Romualdez sa loob ng ospital noong Lunes habang nagpapagaling mula sa cardiovascular event matapos na presyon ng dugo at panic attack. Pinagpaliwanag din ng korte ang kanyang mga doktor hinggil sa kanyang kondisyon habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang CIDG sa ospital upang maihatid siya sa korte kapag maayos na ang kanyang kalusugan.
0: Todo national, national.
2: Sa iba pang balita, ibinasura ng Taguig City Prosecutor's Office ang kasong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa sinasabing dati niyang iida na si Ramil Madriaga. Ayon sa prosecutors na insufficiency of evidence o kakulangan sa ebidensya ang dahilan ng pagtanggi ng reklamo. Ayon sa tanggapan, hindi sapat ang mga ebidensyang nakaharap upang maipakita ang sadyang gumawa si Madriaga ng material na maling pahayag sa ilalim ng panunumpa na paglabag sa Article 183 na Revised Penal Code. Unang nagsampa ng perjury complaint si Duterte matapos sabihin ni Madriaga na isang affidavit na isinumite sa Office of the Ombudsman na inutusan naman siya ng vice-presidente na maghatid ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Inakusahan din ni Madriaga si Duterte ng paggamit umano ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO para ponduhan ang grupong Inday Sara Duterte is my president o sa isip Pilipinas na ayon sa kanya ay kanyang binuo sa utos ng vice-presidente para sa presidential candidacy nito.

0: Ma ang Meta at Roblox. Ayunin ng grupo na bumalangkas ng mas mahigpit na direktiba laban sa online child grooming, fraud at iba pang malisyosong aktibidad ng mga gumagamit ng anonymity online. Ayon sa CICC, CICC Undersecretary at Executive Director Renato Aboy Paraiso, dapat mapangalagaan ang privacy at pseudonymity ng mga online user.
1: National. Samantala, patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 86 na kataong nawawala matapos masunog ang passenger RoRo cargo vessel na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan nitong Miyerkules. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nasa 43 survivors at 5 casualties na ang kumpirmado. Batay sa manifest ng kapitan ng barko na may kabuang 134 na kataong sakay nito. Pagmamayari at pinatatakbo ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang nasabing barko. Umalis ito sa Port of Batangas dagong alas 8 at 13 ng gabi noong Martes at nakatakdang makarating sa Corona dagong alas 6 ng gabi kinabukasan. Ayon sa PCG, alas 6:45 ng gabi noong Miyerkules nang matanggap ang ulat tungkol sa sunog mula sa isang empleyado ng shipping company. Agad namang nagpakalat ng mga asset ang Coast Guard, katuwang ang mga kalapit na nasasakyang dagat, private floating assets at mga mangingisdang nasa lugar para tumulong sa search and rescue operation. Patuloy ang paghahanap sa mga nawawala habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng insidente.
2: Todo balita.
0: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
2: Todo international.
0: Patay ang isang pasahero habang 20 na iba pa ang sugatan matapos madiskarel ang isang pampasaherong tren sa Sokolniki, Sushi, Poland. May kabuang 120 na pasahero ang sakay ng tren nang mangyari ang aksidente. Mahigit 100 kilometro mula sa Warsaw. Ayon sa initial na investigasyon, may tumama sa likurang bahagi ng karatsya ng isang cement mixer na posibleng naging sanhi ng pagkadiskarila. Sinabi ni Polish Prime Minister Donald Tusk na seryoso ang insidente at kailangang magtulungan upang mapalakas ang mga hakbang sa seguridad. Ito na ang ikalawang insidente ng ganitong uri sa Poland sa loob ng lamang ng ilang linggo. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente.
2: Todo international.
1: Dagdag pang detalye balitang international, at tinamaan ng landslide ang isa sa mga pangunahing starting point ng mga umaakyat sa Mount Fuji sa Japan matapos ang malakas na pag-ulan sa Central Japan. Natabunan ng debris ng tatlong sasakyan, ngunit wala namang naiulat na nasaktan o nasawi. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nakaranas ng matinding ulan ang bulubuntuking bahagi ng Shizuoka Prefecture. Dahil dito, isinara ang Fuji Saboro Line na isa sa mga pangunahing daan patungo sa Mount Fuji. Samantala, dalawang climber ang natagpo ang walang malay sa magkahiwalay na trail sa Mount Fuji. Ipinadala na ang Mountain Rescue Team habang patuloy na inaalam kung may kaugnayan ito sa landslide. Umabot din sa 104.5 millimeters kada oras ang ulan sa Nagoya habang 41 na kataong naiulat na nasugatan dahil sa pagbaha sa Aichi at Gifu.
2: Todo international.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
2: Balitang sports.
0: Kompleto na ang lineup ng Gilas Pilipinas para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matapos idagdag si Calvin Oftana. Ayon kay Gilas coach Tim Kona, papalit si Oftana kay Justin Brownlee na nagpapagaling mula sa kanyang injury. Nakasama na rin si Oftana sa ensayo ng national team at tiwala si Kona na kabisado na nito ang sistema ng Gilas matapos makapaglaro sa iba't ibang international tournaments. Si Oftana ang tanging miyembro ng kasalukuyang Gilas lineup na naging bahagi ng koponang nagkampiyon sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Bilang sa lineup, sina Don Trulano, RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Arana, Jeric Ahamamisi, Robert Bolick, Cedric Bierfield, Brandon Bates, Brandon Guinales Rosser, Javier Xavier Losero at Adrian Nocoma. Magkakaharap ng Gilas Pilipinas ang Bahrain sa Setyembre 11 sa unang laro nito sa Asian Games.
2: Balitang Sports.

0: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, kinumpirma na mismo ni Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktresa na si Miles Ocampo matapos ang 5 taong relasyon. Sa vlog ni Ogie Diaz, diretsahang inamin ni Elijah na totoo ang breakup nila ni Miles. Ayon sa aktor, hindi naging madali ang kanilang desisyon dahil pareho silang nasaktan at umiyak nang tuluyan nilang tapusin ang kanilang relasyon. Sa kabila nito, sinabi ni Elijah na lagi pa rin siyang may pagmamahal para kay Miles at wala siyang sama ng loob sa dating nobya. Ito na ang 2 beses na naghiwalay ang dalawa. Una itong nangyari noong November 2023 bago sila muling magkabalikan makalipas ang ilang buwan. Samantala, itinanggi naman ni Elijah ang mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon ni Thea Ashley at iginiit na magkaibigan lamang silang dalawa.
1: Todo! Balitang showbiz!
2: Balitang showbiz! At para naman sa balitang negosyo,
1: Todo Balita! Itinutulak
2: ng Department of Agriculture or DA ang pagpapalawak ng produksyon ng palm oil sa bansa upang mabawasan ang pagdepende sa imported na suplaya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., umaangkat ang Pilipinas ng halos 90% ng pangangailangan nito sa palm oil. Kaya kailangan ng mas malaking suporta ng pamahalaan sa lokal na produksyon. Humingi ang DA ng hindi bababa sa 300 million pesos para sa pagpapaunlad ng mga palm plantation sa 2027. Layunin ng DA na palakasin ang lokal na suplaya ng palm oil para sa pagkain, industriya at posibleng paggawa ng mas malinis na fuel. Habang isinusulong din ang mas malinaw na pamamahala sa industriya sa ilalim ng Philippine Coconut Authority.
1: Todo Balita! Todo
0: Balita! At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, 55% o katumbas ng 1,084 sa mga tinamaan ng leptospirosis sa National Capital Region ay mga walang trabaho ayon ito sa Department of Health. Ayon kay Infectious Disease Expert Dr. Rant Jen Solante, sinundan ito ng mga estudyante na may 190 na kaso, habang kabilang din sa mga pasyente ang mga driver, construction worker, vendor laborer at factory worker. May 267 na kaso naman ang hindi tukoy ang trabaho. Samantala, umabot na sa 38 ang nasawi sa leptospirosis sa Manila LGU Hospital sa mula Enero hanggang Setyembre 8, matapos madagdagan ng tatlo ngayong araw. Dadagdagan din ang 70 na katao ang ng kaso. Dahilan para umakyat sa 1,051 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng sakit ng karaniwang nakukuha sa maruming baha. Pinakamarami ang kaso sa barangay 649 sa Baseco na may 140. Sinunda ng barangay 20 na may 26 at barangay 105 sa Tondo na may 22 na mga kaso.
1: Todo Balita! Todo Balita! Todo Balita!
2: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita! Todo Balita!
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, Just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biocade Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampiyan. Todo, aksyon.

0: ang halian. Todo action! Todo action!
1: Bayan ng Tradlaw, Banway, Takalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taklan, welcome sa toga pagpangalagad, sa toga pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Action. Magkarugadlaw kita, ita Biyernes, pitsa unsin kita, Banwa, sa buwan ita Setyembre, dagon 2021. Oras na ng Banwa, rung agapag-aabi-abi, agapag-apadamyaw, ita may kailangan hapon, na may kapagpamati sa toga magansuki, gatagapagamati. Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, Provincia Taklan, sa kutob, kumagabutan ko atong pagpangalagad. Magkarugadlaw edisyon ni tato nga pagililiba ro ako gikinyo Banwa ang pagwelcome paga panamyaw ita maaydayad nga odtra adlaw. Oy kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati nga monitor makaro kraga baga panyempo sa ato nga pagwaragwang sa kabay daw nang in okay Banwa ro ato nga sang maga itray kraga adlaw ita Biyernes sa ato nga mga katodo kapigid daw sa managa po pamati makaro kraga hapon iya sa ato nga pagililiba. Sa ito na nga mga negosyante sa Bayan Kragkong Kalibo Public Market. Daw ka manaman sa Bayan Kragkong Kalibo Shopping Center. Sa ito ang mga katodo, sa ito ang mga bulantero-bulantero Banwang nakatutok na makaroon kraga Udra daw. Nakailabas na kita. Daw kay makaroon kraga baga panyempo, tsempo man daw nagapupahuway. Ito ang mga negosyante. Daw kapigid daw sa tagsa nato ang mga merkado publiko sa bugos nato ang probinsya Kataklan. Makaroon kraga baga pang orason no kay nagaw ilabas dog iba nato nga negosyante daw makaroon kraga baga panyempo kay mga nangan dog iba kara makaduda pilukan ana ita makadali daw kay after duda man nga magapunapon may masako na naman ama katodo no sa pagplastar ko ada ko baga baligya na sa tag sa nato nga mga merkado publiko sa bugos nato nga probinsya Itaklan. Sa ito na mga imangon, sa ito na mga tricycle drivers, sa van na jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon niya nag-warya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon, na itaaton ka nag-banwa itakalibo, kamadaman bilog ga probinsya Kitaklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals, na iya sa ito sa sentro itabanwa itakalibo, ang makaroon ka nag mga paoraso, na nag-pupaway do iba na ito ng mga tricycle driver, na nag-patagay ka na banwa itapago ilabas sa pila ka mga karindirya, na mga katodo sa tagsananda ka mga terminal agapigid no sa aton yung mga van jeepney drivers makaroon ka mga panyempo while nga nagawat-tugat ita pasahero makaroon ka naga mga pang orason sa aton nga mga igmangod ka naga pamati man sa tagsananda ka mga panimagay samtang nga naga pahilay-hilay kay bago tapos ka rita ilabas adong iba nagadigamu pa sa kusina kung andakron yung mga panimagay sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magaprepara rito nyo nga pinagahon makaroon ka nga unto kay kami man mga todo magahatod kinyo no magapreparar itapila ka mga balita ang nagkaganabo sa bugos naton na probinsya Taklan ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba
0: balita may aksyon aksyon
1: karangang mga todo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabos sa itong pagpangalagad makaroon nga adlaw pwede ka mo no, nga makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay atong gito nga pagatawa at ligwa no sa kabugusan ka atong nga pagwaragwag na makaroon kraga hapon siyempre mga katodo hindi lang man no pagkalipatan nga i-like i-share na itong nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabuna to no nga mga katodo magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba siyempre mga katodo para nga mangin mas update tigid ka mo no sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Kitaklan pakipalo no do amo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitaklan makabaton ka mo nito notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan gani pakipalo pakilike aga pakishare ado aton nga pagililiba sa Biyernes nga edisyon kita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo action todo action
1: sa kinaangdan manging kaibahan sa rodek nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola maga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman Banwa asanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility maga-check kita Banwa no itapila ka mga balita no sa aton ng mga municipal police. Kapolis Station. Ang mga insidente banwa ginagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Ginrespondihan ni taton nga mga kapulisan kung nagataliwan karon nga mga inoras. Follow up na sa mga insidente nga nagkaginabo kung nagataliwan karon mga katodo nga mga inoras sa bugos naton nga probinsya Cataclan. Kairon sa ito nga pagpangalagad igabasyada induna sa report ani katodong Jezreel Nermar.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Ilaban wa sa mga balita nga itong pagkatawat ligo pagkatataron sa itong paglililibang magkaroon karang hapon. Yan sa itong pagpangalagad magkatodo Rodek na gabasubo-subo nga insidente na itapagpamaril nga naguntad sa banwa kara italibakaw partikular sa may sitio Bilin, Barangay Rosal, Libakaw, Aklan, kahapon kara itahapon. Ang naging kamatay banwa itry kara nga magugang matapos ga barilon. Mismo itaanak o nga igbanghod una sa area kara itabarangay Rosal sa banwa kara itlibakaw. Sandi kara banwa sa pagpabutsa gitaton niya Libakaw PNP. Mga katodong arong motibo gidyamang banwa bangod nagdiskusyon roday kara nga magmaganghod. Bangod banwa sa roday kara nga niyog no nga ginda do gusto banwa itanak o nga magugang. Ang awa kara naggaong kayro anak o nga mangod ronggin sa ligan kung anak ron nga ginikanan. Ang nagabantay banwa itanasambit kara nga area or kanyugan abi no mga katodo akong asin na base sa pagpabutsa gitronday ka naga suspect banwa hamba na kay ina makatodo although nga wala gid man imaw no nagpa-interview pero sandi ka na banwa kapag pabutsag nga man na ginadaog-daog na nga ako perme no daya ka na banwa rana ko nga pagpabutsag that's why ang banta ko na ginuso man abi imaw ataga na tabo or day ka nga insidente ay hamba na eh mingkuwa agit imaw ka rita pag ginuso banwa daw kay ginaplanuan man man ako tako na magawa nga patyon naman mana daya ka na makatodo rana ko nga pagpabutsag katon daw kay kahapon mana armado man mana imaw itapogakang nga bali-bali banwa tag akon ka na kumprontahon gintutukan ako that's why umuli ako sa akon nga bagay bumuog ako itapogakang time may mga subang ko sa dagan pinusangan ko rana ko nga dughan nga insigida gaging kamatay iturong daya ka nga biktima
0: aksyon.
1: Na no, makasubo banwa no nga insidente nga nagunta do sa may sitio Belen Barangay Rosal no kay mga imbolbado banwa magbagangod kay ro makaguoy kara makatodo parias no nga pamilyado ro day kara nga biktima ang suspect parias man nga may mga anom kara nga mga unga maintok pa kay na banwa nakitantaro unga itay kara nga suspect makatodo una sa aton nga Libakaw PNP mga kaabyanan daya kara banwa ro pila ka mga sirkomstansya sandi gani makatodo sa pagapahayag itaray kira nga asawa ita suspect ang mga na permi lagi na bimana lagi na daog-daog rakon kira nga asawa kaya pinaubos kita mamana imo permeron dati man manarun gina gabo man manaro anak ko nga batiis ganyang pusan mana itabutilyaro anak ko nga ugo agaban niya ban mana basi kong napuno gutama na imaw that's why kahapon natabo ron dahil kira nga insidente kay tag matabo kahapon dang nakabati imaw katamay nagasinggit banwa dumagagant anaro dahil kira nga misis no ita suspect dagaro anak ron nga maisot pa karaga unga sa nabukid gabahin kung Barangay Rosal sa banwa kartaliba ka makatodo bangod gani no sa kakuba banwa nga posible may una nga manabu ag wagid magsaga makatodo pagbalik ita ronday kira nga misis kong suspect aga om na mata wagid kar natabo nga insidente nakibot kidamang banwa nga rayan na kara, makatodo rong umabot ka ng balita nga patay no ronday kira nga magwang ko ang asawa matapos nga barilon mismo itana nga mister
0: pagana sa pananghalian todo
1: asya banwa sa tong pagililiba sa tong pagpangalagad dai pabati nato ni duna rong pagpabutyag o pagpahayag ani Police Captain Larry John Vidal dong OIC kita aton nga Libakaw PNP may kantanan banwa sa nasambit nga insidente
0: aksyon aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin doon nga PNP mga katodo nagpaandam sa publiko sa posibleng karabanwa nga pagpadagasa itaroday karaga budol-budol kamanaman sa lisik kasunod itaroday karaga natabo kahapon una karon sa banwa karta ibahay nga may sangka negosyante banwa na biktima kara ita budol-budol nga maswerte na dakpan una kara kahapon sa banwa karta banga matapos nga maitimbriyagi na itaaton nga ibahay PNP banwa sa aton nga banga municipal police police station. Pero magawas abi karon banwa may una man nga sangka senior citizen. Kada biktima man kahapon banwa una karon sa may barangay Rigador sa Ibay. Ay taroday kada banwa nga nagapakilaga to nga empleyado itaray kada DSWD or taga DSWD makatodong mana magatao man na kami kada itabuling. Makatodo aga na CR banwa. Pagpangayo to kada makatodo it ID. Posible nakitaan nga roday kada nga senior citizen may kwarta. Mga katodo ag nasalisihan ita roday karang mga suspect. Mga katodo nga padayon pa makaron ang ginatuki bitaton nga ibahay PNP. Mga katodo kay kun makilaga Sandig Banwa asa na capture di try karaga CCTV. Mga katodo no sa roday karaga babayi mga kaabyanan. That's why tama ka importante Banwa nga dapat mangin alerto arong publiko ro anton nga mga kaibanghuran no sa makaron dayo karaga mudos no kapingid makaron no kay pagabuton dong Disyembre adi kada Banwa nagagawa rong nanari-nari karaga baga mudos ang nagapaminta Banwa sa anton nga mga kaigmanghuran kapingid no sa mga kabaryuhan nga posible Banwa target itaro dahi karaga grupo kay makabig tra Banwa ang mga organisado nga grupo nga mga bukon mga ni no it taga iya sa aton nga probinsya Kataken. Daw kay sa mga previous to Banwa nga mga insidente, daw nga nagkagidakpan nga mga suspect kay mga pangayaw iya sa aton nga probinsya. Mga katodo, that's why nga ni sa pagpati taton nga mga otoridad, posibleng Banwa sandara nga mga sindikato. Grupo ita sindikato nga iya nagapanagasa sa aton nga probinsya Kataken ang mga kaabyanan. So hindi na Banwa ipamati taman dong pagpahayag ni Police Major Rajib Salvino arong hepe ita ato nya ibahay PNP na kay may ginpatagay karang pagipag-angot si Katodong Jesseral Nermar para man sa benepisyo ita ato nya mga igmahon mga katodo kapinggid sa mga nagapupamati makarong hapon iya sa ato nga pag-ililiba
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: samtang sa piyakabahin dayuaman ka mga estudyante kay ina mga katodo aron nagdangop agahon pa sa ato nya Kalibo Municipal Police Station tapos sudlon man itry ka nga kawatan doon na karoon niya boarding house o na karoon sa may barangay istansya sa Banwa Itakalibo may gani Banwa na bugtaw ro de kagadaywa ka magadagagay estudyante matapos nga makabati ka na Banwa Itakagas no kayrong jealousy ita bintana kung anda karoon nga kwarto Banwa adaywang bilog na ro nakakas ita ro de ka nga suspect gamit pang sungkit ro de ka nga siyaw mga katodong maswerte nga natupang dan na itsang bilog kara Banwa nga estudyante nga nauna kara nagapano a partikular unday kara nga taga isla kara ita Boracay may adman unday kara nga suspect Banwa pagkakita na o pagkatanaw na itry kara nga wallet kura sambil kaya estudyante kaya sambilog nga uwa kaya tasod ana kara nga binalik sana kung ginbuan Banwa o galing wagit abi ma-identify kay Alima agad na mga katodor nakit ani itry kara nga naiwa ka mga estudyante kara daw kayrong nga jealousy abi mga katodo ay mingko kung bagarong kulay mga katodo nga hindi gil klaro no rung ya nawong itry ka naga suspect mga katodo pero prior abi nga matabu ro day kraga insidente kainit aga-aga nagligad ka naga baga inadlaw Banwa ginapabot siya itry kraga daywa ka baga istudyante nga may una na kara Banwa naga pangatok katok sa kwarto itry kraga boarding house nga ginaistaran itry kraga daywa ka baga istudyante nga agahon pa kaina nagdangop sa aton nga Kalibo PNP so kung maabot ato karaga tiyempo Banwa ipabati naton doon da ko kapagpahayag para man makatodo sa benepisyo kita aton nga mga estudyante mga may mga boarding house ayas aton karaga Banwa karita Kalibo agod nga magiyan ta Banwa na may makaronday karaga mga nagakaganabo ang senaryo although hindi naman dani bago Banwa kay nagliligad nga mga nadlaw na hagos sunod-sunod karaga makatodo rumpila ka mga kaso ita panganakawan ayas aton sa Banwa karita Kalibo mga katodo ang hagos no may una karang mga nabuo matapos sa sudlon dong pila ka mga sari-sari store ang iba pagid nga mga establishmento commercial iya sa aton nga Banwa Itakalibo
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
1: Raya mga katodo, aro pila ka mga balita nga itong mga tao at ligwa pagkatataron sa itong pagililiba macro edition ito ito nga pagpangalagan. Sagya po na padayon ka mo Banwa nga magkapadagay inyo ka mga mensahe Pila ka baga pagapanamiyaw concern nga gusto ipagabot sa atong pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya atong gidong nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko atong nga pagililiba. Paki-like ka, aga paki-share atong nga pagpangalagad. At the same time, paki-follow doon mo na Facebook page mga katodo. Agad doon nga mas mabo na ito mga igmango doon makapamati. Maka-update sa pila ka baga balita makaroon kagadlaw ita Biyernes.
0: May balita, may aksyon.
1: Mga imbukada na iban, wangang minsahin nga gimpadagas atong kagapagililiba. May higing hapon na may kapagpamati sa ato niya mga kaapin na nagkaroon sa Isla Ita, Boracay. Na kanday pareng Romel Kahilig no, sa Hilito Kahilig Family. Una karoon sa Barangay Manok-Manok. Una sa mataga cargo port no, sa ato nga mga truck driver. Una ang nagaoy labas makaroon sa karinderya ni pareng Romel. Good afternoon. Una kay Pipoy John Paul Argelias. Sa kay bro Russell Senyares sa Senyares Family sa Barangay Yapak. O naman siyempre sa kay Papang Sunny Senyeres. Kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan.
0: Action.
1: Oy, happy happy birthday sa kay Parta Moroy Maming. Unang karon sa Sitio Tuluban, Barangay Manok-Manok sa Isla Krait, Boracay. Harong snapping municipal security. Ita LGU Malay nga si Part Moroy Tupas Maming. Ang nag-celebrar it a nag-birthday makaron nga adlaw. Happy happy birthday gid no kay Part Moroy to pa sa maming bao nakita kami last 2 months to. Mga katodo taguda kita nagpaburakay no mga katodo no raton nga mga amigo no while kadating nga una pa kita sa Boracay no mga katodo ni no, man kita sa aton nga mga amigo. Happy happy birthday gid kay Part Moroy to pa sa maming no nakaron sa may Sitio Tuluban sa Barangay Manok-Manok sa Boracay. Una no sa pamilya Martin kaday part Bano Martin no kay paring Saldi Martin no sa Sitio Tuluban no nakaron sa Martin compound nga nagapamati sa aton nga pagililiba. Kay paring Jerome Madraso sa Sitio Tambisaan sa Barangay Manok-Manok Boracay. Good afternoon. Happy viewing man kay Madam Nimi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai.
0: Action.
1: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning, happy viewing. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. No, nag-monitor sa ato niya pagpangalagad. Kay Sir Roger Lozaro Nagales na always gid nagatutok sa ato nga pagwaragwag. O naman kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Banwa West, Numansia.
2: Radio Todo Aklan.
1: Kay Migo Mong Swalog na nag-monitor man sa ato nga pagpangalagad una sa Capitol nagapamati. No, nag-monitor sa ato nga pag-ililiba. Magkaroon ka nag-udro adlaw, gabanyaban, mga nanganda, mapa-opisina na ra.
0: Action!
1: Oy, kay Nonoy Abner Ustan Jr. nag-monitor na sa Capitol. Ag kay sino ra? Kay Ham Ustan, no? Ag kay Gregor Gregorio nagapamati sa ato nga pagpangalagad.
0: Action!
1: Una, kay Bro Yulio Garbo sa mga taga-Global Paint, may mga hapon, ag may ga-udro adlaw. Ag sa mga taga-RG Paint, no? Sa Banwat Numansia, sa Tagana, no? Kay Sir Dante, kay Ma'am Ruth Garbo. Happy viewing.
0: Action.
1: Sa ato mga negosyante nagkaroon sa Ayotorong kay nung Woody Navarra may ganyan mga pagpamati. Siyempre naman kay nung Ilin Navarra sa may Kalibo Shopping Center no, sa mataga Chamsi Restaurant maay-ay gid nga kahapon na nun. Kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan. O naman kay si Richard Gino Ambito Ronggwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School.
0: Action.
1: Sa Arcangel Balete maayad-ayad nga Udro Adlao.
0: May balik.
1: Kay Sir Ramon no ag kay Mamay May Munja arong maalwan nga mag-asawa una karon sa Barangay Bagto Leso. Nagapamati sa ato nga pagpangalagad siyempre una sa mga taga Rocksken Motor Parts.
0: Action.
1: Ag sa mga taga Arki Ukay-Ukay sa Kulasi Antique.
0: Action.
1: Kay paring Junel Gregorio sa Gregorio Family, una sa Macau Sur Kalibo, una kay Tatay Freddy. Kay paring Joffrey, may gig nga hapon, at may gig nga pagpamati.
0: So,
1: nag-monitor sa ito nga pagpangalagad, magkaroon ka ng Ultra Adlao. Sa Station Drug Enforcement Team, itaton nga Malay PNP sa Boracay. Kaday Master Sergeant Tatay de Dalisay, good afternoon sa mga kaibahan una. Agiyaman sa Team Loyal, Italeso PNP, no kay Police Executive Master Sergeant. Mainit ang kay Police Staff Sergeant Delgado. Happy listening, siyempre. Kay Master Sergeant Ma'am Ibadlit, no, nagpamati. Sa mga taga Parkside, sa kay paring Bernie Javier. Rung guwapo nga bouncer at Parkside. Bawag ginakangay gidro mga suki at Parkside ko at lawga Biyernes. Ahindo na kay Friday night na naman. Nagapang imbitar si paring Bernie Javier na nagapamati magkaroon sa ato niya pagpangalagad. Una kay papang Bernie Ibisante sa Barangay Ugsod o iya mo sa Kalibura. Si Jassy Reyes at kay papang Bini Clarete. Maayong nga hapon at maigid nga pagpupamati magkaroon nga adlaw. Una sa amon sa Banwat na Bas, Baura, kung gwapo nga maguhang kapamantaw. Kay Manong Rolando Banjola, una sa Alimbo Iraya sa Banwa Itnabas, na ang nag-monitor sa ato nga pagililiba. Kay Sir Hamilton Cabales, iya ka sa may barangay New Buswang, good afternoon. Una kay former SB member Longlong Diasis, daw sa Banwa Itnabas, maayad-ayad gid nga pagpamati. Hoy, sa gwapa kay Ma'am Will Barnes Daes, dira sa Banwa San Pontevedra sa probinsya sang Capiz, pero subong dira sa siyudad sang Iloilo, happy viewing. Mayong udto kaga mayong gid nga pagpamati, no, subong mga panyempo sa aton nga mga tagpalamati, no, dira sa probinsya sang Capiz. Na no, dira sa may Banwa sang Kwartero, kanda ini ni Rosa de la Cruz Pailon, no, sa Kwartero Capiz naga monitor sa aton nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon.
1: May 28 minutos banwa nagkataliwan sa oras ka ita alas 12. Oras makatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Yani no, sa aton nga mga igbanghod kapigil sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito, yung kape nga ito ginainom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton nga mga kagawasan. Ginarkubinda, ginamuro pag inumit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagiya po na sa raga mabakayad ng More Power sa Broadcast Center sa 2nd floor kung ka sa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabu na ito, yung mga katodo nga nagkapahayag kung ano ka-epektibo sa andang nga magawas umpisa nga sanday nag-inom. Kita More Power, no? Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Roas Avenue, iya sa aton nga Banwa It Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik, kung aton nga pagdetalye at aton nga mga headlines nga balita, duga nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmaon, balik ka naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.
0: Todo, aksyon. Todo,

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic, kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Southphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
11: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
14: Balik sa itong kapagapang halagan sa itong kapagapang ililiba may 41 minutos banwa nagkatariwan sa oras kara ita alas 12.
15: Aksyon!
14: Sagi ako na, padahal ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
15: Todo Aksyon!
14: Kaya piging kay Sir GP Magpusaw no, nag-monitor no, sa ito kapagpangalagad ang kay Chris Justin Magpusaw no, happy viewing!
15: Todo Aksyon!
14: No, sa ito yung mga kapi no, nag-monitor sa ito yung kagapag-ililiba no, yes, sa ito yung kagapalatuntunan makaroon ka nag-edisyon ita aton nga pag-pangalagad.
15: Aksyon!
14: Sa aton nga mga kapin sa GMS Terminal, no? Kaday part Barok Listura, kay Nung Janing, kay Tunet Alayon, no? Aga sa aton nga mga van driver, una, nga po pamati, makaroon ka nag-abagapan niyan po. Siyempre, una man sa terminal, no? Ita van, no? Biyay Kalibo, Altabas, Vice Versa, no? Kay Nung Boy, Cheryl De La Cruz, nga nag-monitor, samtang nga po patungka, makaroon ka nga hapon mga katodo.
15: Aksyon!
14: Yan ang tabanwa sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita gato ka pagkatrataron makaroon edisyon ita to ka pagililiba. May kanta na no, sa roday ka nga natabo nga insidente kahapon ita pagpamaril sa banwa ka ita libakaw. na masubo-subo karabanwa no nga insidente nga gin kamatay ita Roday karaga magugang matapos nga barilon mismo no ita anak ko nga igmanghod una karon sa may Sitio Belen Barangay Rosal sa Banwa kara Itlibakaw. Sandig kara Banwa sa pagpangusisa itatong kara Libakaw PNP no sa kay pulis sa Captain Larry Jan Vidal nga rung rason gidaman kara Banwa motibo sa Roday kara insidente kay bangod gani sa Roday kara niyog no nga possibly ginarvest no itare kara nga biktima no kay adaya kara makatodo nagagawa no sa rekra nga pagpangusisa itaton karon nga Libakaw PNP, mga katodo, matapos nga matabo Roday kraga insidente. So kaina na istorya na to Roday kraga suspect na nga una nakakulong sa Libakaw Municipal Police Station. Akong nanugi karabanwa dong plastada nga hamaan nga nag-abot sa punto. Ang anagi karama katodo nga gimbaril, aro anak ko nga magugang, nga gintunaan ko anak ko nga pagkamatay.
15: Aksyon!
14: Sandig siya nagkaga pagpahayag, manay. Permi man na ako ginadaog-daog. No? Iya, hindi lagi man ako permi kakawin. Kataha ba nga, no? Kung sa pagpabutsag, itaroday karaga suspect. No? Ang ako man na ginasaligan, no? Ni tatay, no? Itray karaga ginabantayan abi una, no? Ng mga pananom una. Una sa Sitio Belen, Barangay Rosal sa Banot ni Bakag. Uwa, tama na imaw karaga gaog.
15: Toto!
14: Aga permi man na lagi na inugra no nga ginapang tapas man na ruray karaga saging no ginadugos abi man na turo mga niyog mga katodo nga awa na kasayod ruray karaga suspect banwa kay imaw rin saligan ako anda ko nga ginikanan makatodo no asa ruray karaga property kay hambagin kay aton nga liba ko pinpi ruray karaga gugta ay hindi man itanda no nga pamilya kumbaga tenant sa dama katodo asa ruray karaga lugar mga katodo, gagin awayan, itry ka nga magmaganghod.
15: Katodo, aksyon!
14: Sumangod nga, dahil naman ginobra, no, mga katodo, itry ka nga biktima, ginkomprontar kahapon, no, itanak ko nga manghod, no, mga katodo, o galing, suno sa nagkapagpahig, depensa na na, nga may ana man niya gikara, nga bit-bit, no, nga, bali-bali ka nga pugakhang, or didusi banwa, nga gintutok sa rekra nga, a suspect, rason, umuli imaw, sa anda ko nga panimagay, aga anak raga daligar, bumuo, itry ka nga armas man, bumalik ito sa area kung sin na sumagang na, aro anak ko nga maguwang mga katodo.
15: Aksyon!
14: No, sa dagan, aga sunod sa lagang papabutsag, dito pinusangan na banwa, sang bisis lang, sang gupok lang, at tinamaan sa dughan, nga gintunaan kung insigida nga kamatayon, kung nasambit nga biktima.
15: Aksyon!
14: Kay pagkasayod banwan, pagkabatit na itsinggit, no? Itry ka misis kung suspect. Dali-dali to banwa gagin. Buo na ro, anak ko nga maisot ka nga. O nga, dumagagan na sa tagon nga area. No, itry ka nga lugar mga katodo kung sa siin na tabo Roday ka nga insidente. Kay Roday ka mga katodo nga lugar gagin tabuan sa suno sa ito Libakaw PNP. Wa ka ro, ita accessible nga dagan, no? Para sa mga sagakyan paadto sa area kay magayo pa imaura sa pinaka-proper na ita Barangay Rosal mga katodo base man sa pagpahayag ita aton nga Libakaw PNP.
15: Aksyon!
14: Kay natabu ro insidente mga katodo alas 3 kapon na matono de kaya nga tawag mga 3:30 or 3:40 na kapon-apon halin sa kapitan ita Barangay Rosal sa Barot Libakaw, informar sa anton ni Libakaw PNP.
15: Aksyon!
14: So makaroon, kayo ginapaong itatong ni Libakaw PNP, ruray karaga posible karaga kaso, no, against, sa nasambi karaga suspect kay kagina, na nakabatsag kita ron, kaguoy kay nakitantaman, no, nga, maintok paro mga inunga, itray karaga suspect at the same time, ako anak ko nga maguwang, no, kay parehas man nga, anumro anda ko nga mga unga mga katodo, itray karaga magmagangod karabanwa, nga naimbulbar, sa Roday ka nga insidente kahapon, nga waagid no nakapugong.
15: Aksyon!
14: Itabaga tsagon kay posibli ron nga, base nag-aisik ang bagunik ka na kaina, makon, ano, plano mo gin makon nga patsyon mo si manong mo kay aman naging baril mo gin. Ayro anang sabat ka to na imaw tama na may plano ka kon. No, mabuhay naman na, nga ginaubra, ginadaog-daog mana ako, no, mga katodo, ito pa na to nasairan sa anak ko asawa, nga man na, permi laman na imurong ginadaog-daog. Dati man na rin, ginyampusan man at butilya rin ako nga ugo. Wa na man karaga siki ay ginyabo man man sa duko. Ako na mat manaro amon karaga bagay una gina haboy mana itray karang bato. Ang posible ba no basi kung kahisa man no sambilog. Daw sa ginapamantaw karaga rason no mga katodo kay siyempre bangod dani sa imaw karagin sa liga no ko anda karaga gidi kanan. Daw nagabantay itaro day karaga propida. Daw kay ana ko magwa mga katodo sulo sana kay nagapagpahayag sa karaga suspect nga iya taman na imor nagatiner. Now sa barangay Puok, iya sa banwag at kalibo mga kaabyanan. So ipapatin natin yung pagpahayag ni Police Captain Larry John Vidal, rong OIC, no, itaato kagribakaw PNP, may kantanan sa nasambit nga insidente. Si Police Captain Larry John Vidal, italibakaw PNP.
16: Mga katodo, makibahan mo kano si Partner Police mo Major...
14: Libakaw PNP, ito na. Lagi dah kay gina plastar.
17: Radyo Mercado. Sa itong mga constituents committee aton niya pano Banwa Itibakaw. Niya kasupo namon no o atong pano incident sa Banwa Itibakaw dahil may ang

0: Masoko team at Aklan. Dahil nga involvado nga nga ito nga pa, no, nga na-involve sa shooting incident is ang pangangod. Nga si alias Juana, alias JJ, ang si alias Lando, magbangangod sa Dara, maguwang karahay ro pandaro o biktima si alias Lando, ang manghod na si alias JJ. Suspek atong kara si alias JJ sa edad niya 43 anyos, agroaton nga biktima ay si alias Lando sa 45 anyos. Both, dahil nga nga may mga pamilya at mga asawa, both is mamumuma. Bali, naguntad kira roan ang insidente nga rin at nagugat sa previous pa ng mga old grudges. Dahil ang di ka na natabuong mga kara, nga, kahapon, nga, pusiin na kumpunta ro daywa dahil sa away sa pag-harvest it, ano, ding niyog. Kusingin ay sa nakumpronta ro ang karang ro biktima sa nangamangod, hindi mo suspect, tapos sa dahil nga sa pag-harvest it niyog, kusingin nagkaroon sa heated arguments. Sa nag-argumento nga to, nagpaduong nukunuro panawan ato nga suspect, ginbaril na ra sa dughan. Ruan ng maguwang tinama gamit pero tawag nga homemade shotgun o watawag nga pukakang. At after na parin na rin ng maguwang is nagkali mora sa sa place of the incident, later on ay nagsurrender sa second platoon ng itong first mobile ito sa naka-base sa Barangay Rosal. Raton nga Barangay Rosal, kin-cater na raton nga suspect ka rin. Gin-inform kami iya sa station nga nag-voluntary yung surrender ito raton nga suspect. Gin-altunan na mo ito para i-conduct it, ano, documentation and for proper disposition. Samtang raton nga sokuman, ang kaya itong ibang contingent ito raton nga mga kapulisan, ang first mobile nga team, nagpusimata ito sa crime scene para makandak mata crime scene investigation. Magana makarangayawa sa ito makara sa pano sa isang ka funeral homes na kompleto ng ibat at kung siin ng funeral andang gusto ng funeral services. So, no, doon na tumunta ng motibo, doon nga old grudges, imaw. Since nga iyan masamang kusdiyar at suspect, may plano kami gara nga file at kaso sa kaso nga homicide.
1: Dead on the spot siya, ang victim?
0: Dead on the spot, bro. Victima, pero tama kita iya sa dukan na lang.
2: Isama lang, sir, ng ego. Sir, doon ba rin gara? Sino nagpanag-iyar o suspect matahan
0: na? Suspect, doon ka panag-iyar din nga firearms nga ng lost firearm.
2: Sa part in suspect, may unang paghinungso, sir. Sa ngayon na magulat ang nilalaro alang ang
0: may paghinungso man ay may alang remorse. Ang tapong insidente, yung galing huli yun, di ba? Dahil nilintingan eh, tawag ba nga sa kabuhay ng dalang aligot ko itong manghod. Tawag pa na po sa timo ko parang nga huwag mukha ko yun. Kaisip ang insakto yun, nagtama. Hindi na nakasukunan na gumamit din mo hindi nga karamasutan.
2: Ano rin sir, wamata nakainom sa laday mo?
0: Wala sa nakainom.
2: Okay. So nagtundaan ng mga pamilya ka sir kung mag-file sa net kaso?
0: Kahapon, abo man ng familya na nag-agtoy sa itong station, nagpangayon ng update ko ano itong action taken in police. So action taken in police karon since nga naimstigahan namin ito ron. Agyakam sa kusuliya ro pa, no? So, suspect, evidence yung nabuunagon, huwag kami planning yata sa kaso, punta sa ato na suspect nila. Redso na muna kaso para makapos di siya pagpapigil.
2: Ano ng kaso ka na siya?
0: Isay na ito na naman.
3: Na-recover sir to baril na natara?
1: Insurrender na ito sir?
0: Insurrender na ito pa.
3: Tapos no, sitwasyon na di sir ay, siyempre, saan na magkakot na dahil? Darong daya nga rin nga baril ka na, may anak kagi nga daga-daga rin nga service or siyempre, manghunda na ginbalakan kita ginadaba nga dagat baril at baril
0: doon. Huwag mo service firearm ba? Ito ato niya, suspect. Bali, during the incident, according sa muna tong information sa scene sa insidente is may bit picture mo nga hindi nga homemade shotgun sa aking pagkumpurot na sana nga magulang.
2: Kumaliban kanda, may mga nakatita pa sir ng mga witnesses sa mga

0: magkaroon ng balik.
1: May ato ng mga witness sa kuno sa aton niya insidente pero di na ako ma-disclose.
0: Oo.
1: Dahil sa on process pa sa aton niya kuno investigation and filing of case natin.
0: Mm-hmm. So mga bagay na dito sa lugar sa ano ra magayuan or may iting-iting man.
1: Rory yan ato sa insidente is mayuan ni Mora, mayura. Warat magyan niya white ma di makaagi karon aton nga regular nga vehicle. Sa kanyugan na malapit mo sa kanyugan, ni kanyugan, mayuin mo sa property, Sitio Rosal. Sitio Milen, Barangay Rosal. Magkagayo ni Bob.
0: So kung nagunggit man sa ospital do biktima, may siya kaital man gihapon sir kasi sa kaluyo ng lugar, no way, no fact nga, fatal ang nangalas to.
1: Oo, dahil sa tama na sa bukagita, mga pintan daw tama, sa kaluyo ng lugar, may posibleng nga din daw maging rason sa anong pinamatay.
2: Sa ito yung pagkasakit ka na sir, ay siyempre Rwanda, ginawayan ni Yoke, ano rin kabo, ginawa na ni Yoke, or one, ano rin ginahuway-huway ng tao?
1: Pero niyog daw nandang ngayon na harvest ay sa bukumat andang ang property, no? May naman ang isang parte na may property na daw. Balihan ng harvest ay libra. Ano nga, pwede ng obrang kupra, pwede na baka ng buko.
2: Wala magkasugot siya.
0: Pero yun na ng pangabuhian, sir?
1: Abo na pangabuhian ka rin na. May hinabag pa rin sa day na ron.
0: Siguro yung mensahe lang para sir.
1: Okay. Thank you na sa inyong pag-dakop sa PNP na ito kaya sa pag-interview ka mo para mapapagpapagot pa namon doon ang mga concern sa patong nga pumuyo sa atong nga Panuat Libakaw. Sa atong nga pumuyo Panuat Libakaw, no? Although wala yung medyo bad news na katon, pero encourage ko mo bilang chief of police niyo at Libakaw Municipal Police Station nga may aktibo kita sa atong neighbor sa atong community. Kung may mga individual kita nga nakiyaya na may loose firearm, may mo lang git nga isugid sa kapulisan. Para may among nga action taken ka na, magtunan na mo lo tao nga ron, ang ipasurrender o firearm nga ron. At the same time, kung sa mga tao nga kapusis is loose firearm, kung may mo lang git, isurrender man ninyo sa kapulisan din ang loose firearm. Dahil doon yung loose firearm meron, pwede rin maging hazard sa aton nga panimagay. Base may mga biktima pa sa aton pamilya karon pag din na pa sa atong sulit ato panimagay. Kung may mulang git, kung nauyak ang magdo sa kapulisan, isurin din ito kay kapitan. Dahil bukong tatama nga kita ka po si siyapon din ang loose firearm sa atong panimagay. Iyaro atong mga security agency nga nagaprotekta sa atong safety at atong pumuyo kinyo sa inyong mapaling sa inyong adlaw-adlaw mapag obra sa atong Banuay at Libakaw. Iya kami para protektahan ka mo, may issue na mo safety ninyo, ang bauban ninyo ng inyong pangabuyan ng white hadlock. Ang iya kami, magsuporta kinyo, tutup sa kaya na mo. Ako ni siya.
3: Gana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, balita, may aksyon, todo aksyon.
4: At salamat yan mga katodo, noragapagapahayag ni Police Captain Larry Jan Vidal, Dong Hepe, ita aton, nga Libakaw PNP.
3: Todo aksyon,
4: so, masubo-subo, no, nga insidente mga katodo, kay bangod gani, nga magbaganghod, ro, rekra, imbulbado, sa natabo ka nga insidente, aga patay, no, ro, day ka nga biktima.
3: Todo aksyon.
4: Dalagin ang mabunday, no, kung hindi kita, no, kantigo, mag-control ita aton nga bagatsagon.
3: Todo aksyon.
4: No, nagapadagadaga kita sa init ita bagatsagon nga batsaganta.
3: Todo aksyon.
4: Agad kung ta, pwede man na posibli, maistoryahan, no, kung ginistoryahan, naging kira ita eksakto.
3: Todo aksyon.
4: O galing, kasi posibli, kinapuno naman, no, day ka nga suspect manwa, abang o dyan, saan naginaligar, nga pagdaog-daog man ka na, no, ita anak ko nga igmanghod, nga ni nga anak kaging baril kahapon, nga gin kamatay, no, ita roday ka nga biktima, una sa may sitio Bilen, Barangay Rosal, sa Banwa it Libakaw.
3: Aksyon!
4: Garo pagpadawagan ha, ni Police Captain Larry Jan Vidal sa aton mga igmanghod kapingid, no, sa aton nga mga pumuyo na karon sa nabukid karagabahin ita Banwa at Libakaw kay hindi man sa gihapon maitago Banwa nga may una gihapon no, nga nagahupot itry karagabaga loss of firearms no, particular o de karagabaga pugakhang na no, mga katodo una sa nabukid nga part akong banwa kara ita libakaw mga kaabinan.
3: Aksyon.
4: Okay, daya kita di kara usually no nagakadawo banwa pasta may imo kara gidaptan nga armas, may tendency kara magkatodong pag may imo kara nga kaengkwentro, doy gid dagi rong dagagan ko imo kara nga pinoino nga buon mo ri imo kara nga armas na magkatodong para idepensa sa imo nga kaugalingon. Agamang, siyempre, rung masubo-subo banwa, ay imo mismo nga kadugo o no igmanghod, rung biktima itray kagapagpabaril patay sa banwa itlibakaw.
3: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
4: Nga pagpamatiya kay si Ramon Salido no, sa Barangay Agbago, sa banwa kat ibahay nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagan.
3: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
4: Sa mga pagpapalik ka, doon ipunin ka to ng General Nerbar sa lagi patagay yung pagpag-angot sa kay Police sa Major Rajib Salvino, no? Rung hepe, tatun ka rin nga iba ay PNP, may kanta na, no? Sa rodeka nga insidente nga rito, pagpambudol-budol, no? Kahapon sa mga iba ay agasalisima ka todo nga kung sino, dahil ka mga suspect sa ginaligar budol-budol, nadakpan kahapon, iya sa banwa itbanga.
3: Todo aksyon!
4: May 1 minutos banwa nagkatariwan sa oras kara ita ala una pagkatapos sumabak relax gold Eagle Beer. Magabalik kita magkadudo pagkatapos patdugang nga mga pahanomdom.
3: Todo aksyon.
5: Kapoy.
6: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik.

0: pong gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ayun
3: po niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
11: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pasira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny,
7: ng Occidental Mindoro.
13: Kasi Jamie po ito na Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba, may 10 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una.
16: Aksyon!
15: Oy, mga pagpamati ha, sa Tagapaga Kapi, no? Tagapaga Barbero, una sa may Kalibo Shopping Center, no? Una sa Iping Itapesto ni Nong Eli, no? Sa Chamsi Restaurant.
16: Toto! Aksyon!
15: Aga, siyempre, na kay Andrio Diluna, no? Sa The Boss Barbershop. Nauna ko ron sa Jaime Cadresin Avenue, Iasaton sa Banwa, Itagalibo.
16: Toto, aksyon!
15: May mga pagpamati kay Chick Boy Jandel Margarin Galaw, no? Sa Banwa't Nabas, Bao, Kanabiton do, Ampang Gabi, Ita, Pagibabaw, Nabas, Agtisya, Bagong Kalibo.
16: Toto, aksyon!
15: Galing kita pa Kanabi, ita, mga 40 puntos tagagi, no? Mga katodoro, Tisya, Bagong Kalibo, enjoy kay Gabi, no? Mga manugpagamantaw, nauna ka ron sa covered court, ita banwa kara itan nabas.
16: Aksyon!
15: I-check na tondong linya ni Katodong Jestral Nermar, no? Anang ginpatagal niya follow-up, interview, no? Sa kay Police Major Rajib Salvino, rong hepe, no? Ita aton niya ibahay PNP.
16: Aksyon!
15: May kanta ng damag Katodo, no? Sa natabo kahapon, nga pagpangbudol-budol, no? Sa sangka negosyante, nauna ka ron sa banwa kata ibahay, nga roday ka nagabaga suspect radakpan iya sa may Banwa Itabanga.
16: Todo, aksyon!
15: Now kay Sandig, no, sa aton niya information na buo mga katodong AIGA inquest, no, sa aton niya Provincial Prosecutor's Office, roday ka nagabaga suspect Banwa, nga ginaresto ka po, madasig, no, may ganun na itimbriyagit aton niya iba IPNP.
16: Todo, aksyon!
15: No, sa mga police station mga katodo, that's why naharang na una sa Banwa Itabanga. Tsektaro ninyo ni Katodong Jesrel Nerbar.
16: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Sa line number 1, Katodong Jesrel, with the report, please come in.
17: Ging kumpirma Katodong Reynald, no, ni Police Major Rajib Salvino, no, nga rin ang tatlo Katodong Reynald ka mga suspect, no, kabahan Katodong Daywa ka mga babayi agsambilog ka na ka membro Katodong Reynald ita LGBTQA plus ka na ka doon nga gagaki no nga nagsalisit ang aninos ang karayang 88 anyos ka ng senior citizen na sa may barangay regador ibahay Katodong Reynald ko September 8 hay sandaman Katodong Reynald doon na yung naging alarma man itasang ka pamilya yung ka sa may istansya ba Katodong Reynald ko nagtaligad ka ng inadlaw suno ka na kay Police Major Salvino nag-match Katodong Reynald doon sagakyan agrong anda ka nga panuksukon aga andang gamit nga payong Katodong Reynald.
15: Mm.
17: Doit nga nga tatlo ka mga individual nga nga ginaligar nga nga gamudos modos na Katodong Reynald pero magpakilaga ka nga membro no o kunakawani ka rita DSWD aga maki-CR ba Katodong Reynald sa mga panimagay ita anda ka nga mabiktima Katodong Reynald. Kung matandaan na ton may nagawa ka nga CCTV noon na karang sa may bahayin ka na ita regador ibahay kung sa sinya ni Katodong Reynald doon na karang sumugod din ang babaeng suspect na karang sa bagay ito yung 88 anyos karang senior citizen nagpangutan na Katodong Reynald kung nakabaton imaw ka na ita assistance no magaling ka sa DSWD aga nagpakilaga ni Katodong Reynald ng taga DSWD ag nangayo pat ID Katodong Reynald aga pagkatapos ka na isa naggaong baga rang maki-CR Katodong Reynald apang gingibantay mo ka na ita tagbagay o kundi nga nga senior citizen hasta makagawa Katodong Reynald sa nakara nga panimagay ag di katoy mo nag-istorya di katoon Katodong Reynald nag-abot pagkita nakara nga daywa kakibaan di nga nga sambilog ka nga membro ita LGBT agri nga nga sambilog na babae Katodong Reynald nga naglaong niya ni kara nga maki-CR man Katodong Reynald. So dohabilin ka sa guwa is do tag-iya langgit ag unang bayi nga nag-abot no agrodaywa nga to kadto Ronald nga nagaong nga makisiyar is ginsugtan matatagbagay apang uwa utas naging ibhan. So nakachansa sa nakadto Ronald nga mag panugod-nugod no ito karon nagpangukay siguro kadto Ronald to karsudit panimagay ko sini sa nabuutan ni nakadto nga ampaw no ampaw nga may sugod kadto Ronald nga 15,000 pesos no agare nga 140 karang euro nga kadto Ronald nga dollar no nga nakabutang sa bag itasambitan karang nga biktima katodong Reynald. So may atong karang pakipag-angot kay Police Major Rajib Salvino atong karang YC no itatong karang ibahay pen pe regarding ni katodong Reynald sa karang ipatigan yung investigasyon na tuwi man sa nasabitan karang insidente pamatian na to.
15: Okay, sige.
18: Mga katodong makibahan mo karno si Police Major Rajib Salvino itatong karang ibahay pen pe regarding sa rayang rang natabo ng atip incident na kasamaya Barangay Regador sa Banwa Cartibay. Sir, good afternoon. Pwede mo kami, sir, sabihan, sir, regarding sa incident, sir.
19: Okay, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. September 8 po, 2026, around 4:30 p.m. So, meron kita victim, no, ng alleged salisi or theft. It's a 88-year-old female from Barangay Regador. So, ang victim po natin, together with her neighbor, which is a 80-years-old senior din na female, is nandun po sila sa terrace po ng kanyang bahay. Then a female suspect approached them and introduced themselves as a worker from DSWD. Then yung female po na to is na suspect is nagtanong kung naka-receive na sila ng financial assistance from DSWD. And then naghingi po siya ng ID in which nag-oblige naman po ang ating victim, so kumuha siya ng ID sa loob ng kanyang bahay. And then nagpaalam din yung suspect na makikisiyar siya, so sinamahan siya ng ating victim. So nakapasok yung suspect sa loob ng bahay and then lumabas po sila. And then after po noon, meron ulit dumating po na mga kasama po ng ating suspect na dalawang individual, isang babae at isang lalaki, which is mukha daw pong member ng LGBT. And then few moments later, yung dalawang individual na bagong dating na suspect is nagpaalam kung pwede rin mag-CR. So pinayagan naman sila and then nag-CR sila, dalawa. Unfortunately, hindi nasamahan ng ating victim. So nakapasok yung dalawa habang yung si victim at saka yung unang female na suspect is nag-uusap sa may sala, ay sa may terrace, I mean. And then after noon, umalis na po yung mga victim suspects natin. And then pagbalik po ng victim sa kanyang kwarto kung saan nandun yung cabinet niya, is nalaman niya po na nawawala yung kanyang envelope or ampaw. May lamang cash amounting to more or less 15,000. And then meron din pong 140 euros na nawawala mula sa kanyang bag. So after nun, umalis po yung suspects natin. And then yung direction po ng punta nila is going to Kalibo po yung direction.
18: Sir, as investigation, sila ba rin, sir, yung ano, yung involved ba sa pumasok din dito sa bahay ng Kalibo, sir? As information lang po.
19: Yes, sir, no, based po doon sa CCTV footage na nakita natin and doon sa image din na nakuha doon sa bahayan po ng Kalibo, it appears parehas po sa nilang suot. And, tatlong individual din po yun and may payong din po silang kulay pula. So malaki po yung pagkakahalintulad nila. So possibly, sir, talagang magkaparehas po sila at ito yung katlang modus.
18: Sir, nakontak na ba natin, sir, yung DSWD regarding po kung tauhan po ba nila or staff ba talaga nito, sir, yung tatlo na to, sir?
19: Yes po, dito po sa ibahay wala pong activity ang MSWD, okay. Bayan po ng Regador. So hindi po talaga sila yon. So hindi siya legitimate na employee ng DSWD.
18: As of now po, based sa investigation natin, sir, ano po yung mga steps or mga hakbang na ginagawa na, sir, para mahuli po yung tatlo na to, sir?
19: Yes, sir, no? So ngayon po, as nagkakala po tayo ng mga informasyon sa mga karagdagang witness natin, no? And then nagbabacktracking po tayo ng CCTV sa bayan ng Regador at saka sa katabing munisipyo kung saan po dumaan yung sasakyan po ng ating suspect. And accordingly, kulay pula po yung kotse ng mga suspect, sabi okay. Po na si mga witnesses.
18: Okay. So nagtimbre na rin tayo, sir, sa tag sa atin na, sir, SPG, sir, na baka ma-alarma natin, sir, yung sasakyan natin, sir, ng mga suspect, sir?
19: Yes, no, regarding po sa alarm, hindi pa po tayo makapag-alarm dahil hindi pa po natin nakuha yung plate number ng sasakyan.
18: Okay. So,
19: nakuha lang natin sa description mula sa mga witness na kulay pula nga daw po. So right now, tinitignan pa po natin sa time frame na yon kung anong mga sasakyan yung dumaan po doon. So unfortunately, yung CCTV po ng barangay Rigador is newly installed lang po. Nung kinokontak pa po nila yung nag-install na mga technician para talagang ma-extract natin yung footage doon at mapa-enhance po natin.
18: Sir, any message po siguro, sir, dyan sa mga ibahay nun, sir, regarding baka may mabiktima ulit, sir, ng ganitong modo, sir?
19: Yes, sir, no? Message po natin sa ating mga kababayan, lalo na dito sa bayan ng ibahay. So, wag po tayong mag-entertain ng kahit sino man na hindi po natin kilala. Not unless samahan po sila ng barangay natin, barangay kapitan, barangay kagawad, na ipakilala na talagang legitimate na they're from a DSWD or they're from any other government agencies po. So pangalawa po is yung iwasan po natin ang magpapasok ng kahit na sino sa ating bahay, lalo na yung makiki-CR lang or makiki-inom lang ng tubig. So pwede sa labas na lang po sila or i-refer natin, no, sa gasoline station, pwede naman sila doon makiihi. So kasi hindi natin po alam yung mga individual na to is nagkakandak na ng surveillance sa ating pamamahay.
18: Okay. Sir, with that information, sir, maraming salamat po.
19: Thank you, sir, and magandang hapon.
16: Toto! Aksyon!
15: Katotong Israel?
18: So nabataan ang katotong Reynald Noro pagpayag ka ni Police Major Salvino regarding ang katotong Reynald sa natabo ka ng insidente na ka sa may barangay Rigador. Kusin ka to, Reynald, is ginatry ko tanatong da nga i-connecta no kahapon sa nadakpan man ka to, Reynald, na sigakyan no na ka sa may bahay ng matakaray ita banga ka na intercept ba ka to, Reynald, ita tong karang banga PNP. So, suno ka ra sa pila ka information na buo man atong ka-BE mismo sa tong karang ibay PNP, is gina-verify pa nanda ka to, Reynald, kung kagrupo nanda doon tayo karang nagsalisi man katodong Reynald sa nanay ba karaita sang kapulis na kar sa Banwat Ibay nga nagkabaligya ita tinuga katodong Reynald no nakar sa Ibay Public Market no dahil kahapon da ita hapon katodong Reynald habang pagkatapos no ita checkpoint mata ita atong karang banga PNP is anda mataba katodong Reynald nga ugali nga magarunda bagarayon sa Banwa ita banga katodong Reynald aga insakto mataba nga naghaboy karat impormasyon datong karang Ibahay PNP kanda ko sa sin may gialarma sa nakarang sayakyan katodong Reynald nga doon nga ni ginasakyan kat mga suspect mata nga nagsalisi no sa katindera o kung nanay sa kapulis nakasamay Ibahay Public Market. Nagtiming mata katodong Reynald nga habang nagapatrolya sa nais na mataan tananda o kung nakita tananda rin ang sayakyan mismo katodong Reynald nga ging timbre itatong Ibahay PNP. So ging ano tanging ngapitan kanda ni katodong Reynald gaging verify ging harang aninanda ging papundo aga sa pag-check na ni katodong Reynald is na nag-match na katodong Reynald agsanda tag galit matuod pero sa yakyan niya ginuusoy tatong karang Ibahay PNP. So apang may mga witness katodong Reynald sunod sa tong karang banga PNP nga nakakita nga may nanaog katodong Reynald nga tatlo ka mga individual prior bago hasita
15: kung
18: sambitan karang sa yakyan nga sunod man ka sa witness is daywa man ka kabayi katodong Reynald agsambilog nga lalaki. So
15: ay basi kung dato man katodong Jezreel basi kung dato baga tagdato ka na sa may Rigador taga-interview mo kay Sir Salvino.
18: Doon yun ni Katodong Reynald, atong karang gina-verify sa atong karang Ibahay PNP kabiha pang wa pa rin ang karang gina-disclose Katodong Reynald nga konektado rong daywa karang kagrupo dahil dahil karang nadakpan yung si Ibahay is medyo mga Tagalog kukun alog ba Katodong Reynald ang karang lingwahe kahapon ag wa sa nakarang nag-sugid Katodong Reynald ganda karang taga-sinsanda sino ng mga pangagan kung pilang dagon sa nakatodong Reynald aga ging ano ari karaging search katodore o kung naging hagugog randa karanga suyakian karanga daga isa inarecover ta katodore may pila ka mga wallet ang araw katodore babo ang araw mga bag may mga tawag karang may mga tinuga nga doon niya ni katodore naging bakal nanda saray ang araw senior citizen no una karang sa may bahing karata banga usasin andang modus mata katodong Reynald ito yung araw nakasuyakian nga intercept sa banga is ginaplito ng katodong Reynald tindera. Pero sabi ka na sa andang ubra ka na katodong Reynald sa biktima is sambilog ka na nagpakuno-kuno ng apa katodong Reynald.
15: Oh, doon grabe galero mga estilo. Grabe magalero yung estilo.
18: Doon yan. So habang nagabakal katodong Reynald, sambilog ka na ngagaki, sariang biktima is nagpakuno-kuno mong apa. So gi-entertain ni mo kartindera. So habang gi-entertain na katodong Reynald, nagtaoy mo karaita sang libo katodong Reynald nga gabakay mo at carrots ka na katodong Reynald aga pila ka mga tinuga
17: aga habang gin-entertain na ratong atong gapa kuno kunong apa tinapik man kadudong Reynald sang bilog nga suspect rong tindera para guluhon man na kadudong Reynald aguda mabakay man nimo karaita si Suneng kadudong Reynald suno kar sa tong iba PNP si Suneng kadudong Reynald roging bakal ita sang bilog ra suspect kundi naglingat nalingat luman dong tindera kadudong Reynald di kato na ka chance aron nagpa kuno kuno karang apa kadudong Reynald nga buon dong bag kara it na sambitan kara nga biktima kadudong nga Reynald okay. Nga may sugod nga ni kara nga 5,000 pesos kung sa siin sunod man sa itong iba PNP is na recover mandubag ka doon Reynald na sa mayatulay sa may bahay ka raita rigador
15: mali hinaboy yuta
17: si Dagom hinaboy yuta ka doon Reynald rung baga
15: so kapan niya balik ko sa mga rigador na recover ka doon Israel basit itong mga babae nito ganag asalisi sa senior citizen basit anda mga kaibahan to kasi nakapundo pa sa may part rigador ka doon Israel.
17: May posibilidad man katodong Reynald sa itong karang sunod sa itong iba PNP nga nagbailot si Akyan katodong Reynald ang nagsakay lang yakra sa yung sasabitan karang na-intercept sa banga kasi nga ni na-alarmaw nandang si Akyan katodong Reynald kasi na ano ni na sa Iran yun baro kulay ag kung aling karang unit at si Akyan may posibilidad nga nakisakay yung sanda no saray nga karang si Akyan na-intercept sa banga ag nanaog sa nakatodong Reynald may tangani kara is nadakop kagi o kung naharang nga sa itong banga PNP kasi based sa itong karang banga PNP kapon is paghuwa sa nakatodong Reynald it barangay libas no o kung napaagto na kalatuway it pa abalete pa ililo tang ang atong Reynald may tangani kara kagi is narang so pagkadakop kara gindaga na ito sa atong karang banga PNP para man sa documentation katodong Reynald bago kara gindaga ging pamedikal sa atong karang Aklan Provincial Hospital aging turnover ito katodong Reynald sa ibay PNP para man mapasakaan kara katodong Reynald ita kaso rong sabitan kara nga daywa kara ka mga suspechado katodong Reynald abot sa sandara nga sakay no ita
15: pero mga gambong ito katodong Reynald nga ginbang virus kay ano to andang mga gamit.
17: Yes, katodong Reynald, una ron halin sa anda karang
15: ayaban niya ban, kasi kumpara sa dati na dakpan nga, una ma mismo siya talaga tinir sa nagsiyakyan?
17: Madya makaroon katodong, medyo ginaubra ba ng karang bagay, noro anda karang sagakyan.
15: Diba, tandaan mo to, I think siguro mga last year siguro tabo to, nga may nadakpan nga, nagaserbi naman, nga ina sa siyakyan sa nag-start, tayo nadakpan mga budol-budol nga to?
17: Medyo makaroon gid, medyo makaroon katodong Reynald, ag bisa tong banga PNP, parang may ginatawag sa nakatodong Reynald nga andang boss mga, medyo may andang amot ah nga nagabuyot ka na katodong. So posible kita mga sindikato kita katodong Reynald dumudaya nga ng mga nadakpan nga kahapon no yakar sa tong nga banga PNP aga ginaverify pa naton makaroon sa tong nga ibay PNP kung konektado kita katodong Reynald dumudaya nga ng unang natabo na sa may rigador agre nga sa may ibahay public market nga katodong Reynald. So simple standby gigi katodong Reynald sa pila ka mga update no regarding sa nga kaso dahil nga ni bukod ara katodong Reynald it magumo nga may nagalibot-libot nagaliya sa atong karang probinsya nga makarang klase kara katodong Reynald it mga modus baga kabanan tanandang na biktima kara isa mga senior citizen baga nga side nandang kaya nandang madagadaga baga katodong Reynald. So doon na rato nga pakipag-ungutan niyo matuman si Police Major Rajib Salvino sa update katodong Reynald regarding man sa dayong-daywang sunod katodong Reynald insidente it pangsalisi no nakara sa banwa it ibahay katodong Reynald. So para no sa pagsikert iba karang mga municipal police station sa itong karang bugos yung probinsya medyo matutaway man katodong Reynald no agawa man karagidit sa madugong insidente bukod niyang kita sa itong karang Banwat Libakaw katodong Reynald gaya itong ating inyong i-follow up kay na so iya ka sa itong karang kalibong municipal police station puro man katodong Reynald mga missing malangman mga turnover nga mga items no iya ka sa itong karang desk officer katodong Reynald. So para no sa todo action nakuman si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Hey, bigyan mo.
20: Radyo Todo Live. Report. May balita. May aksyon. Aksyon. Lalampasin ng Radyo Todo. Radyo
15: Todo. Abogin ka si Amat sa report ni Katodong Jesrel Nerbar. No, follow up sa Banwa Karta Ibahay. No, garong development tugang karong magkatodo. Ako may kantalan gid man. No, ronday karang nagit pa rin tayo sa CCTV. Nga babayi sa grupo karagapo. No, karagapan. Ang nagabudol-budol man sa Banwa Ibahay, nagdakpan sa Banwa It.

0: Tapos na ba ang tiyempo sa tagapaglilibas at tagapagpangalagad sa pagpagayag kita programa ng Todo Aksyon sa Biyernes edition ni Tatoy nga pagililiba. Araw pila ka mga balita nga wata magabot wata matataro sa tagapagliliba makarokraga hapon. Bantayan daw sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo sa Aklan. Todo. Mga kita ka mga ilibati ha, sa lulis na karagad daw kay wa kita hinaga no mga katodo. Si Katodo ng Roliboy rin yung karang namangin kamanumano hinaga agad daw no sa Sabadong edisyon. Kita ato kagapagpangalagad daw kami ato karang nga adtunan hinaga nga adlaw. Aksyon! Partner natin banwas sa technical side si Katodong Reggie Aplasio. Hasta ang deklarado itong kapag-ililiba. Ako man din Katodo, nanging ka-aksyon. Magkaroon karagang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik.

0: sa mga butika. GTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang isa mga gusta, E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang Radyo Toro 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Toro, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agung dinamira inyo nga.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DTX 500
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
3: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o iyong sikreto, kakon?
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Santon
7: Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa bagot ka.
8: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best,
3: try
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
3: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gid,
3: may free collagen
2: ang gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas,
1: at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: So love.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
2: 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
2: Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, kung di tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na, inom na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado, sales, and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Mark po, no, may paitiha. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... nakakaginhawa ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ako po si Emelinda Aysoren Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko, MX3.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibu Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibu Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ang trabaho ay para pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po, nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
3: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: salana.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
2: 88.5
3: Todo ang radyo na kaibigan mo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
5: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Chinuma na, Hinebra na,
8: Jeans Tanalo promo na.
7: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal ng Hinebra product at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
9: From July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
11: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
12: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
11: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas na ako kuya boy sa mga pilapil.
12: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
11: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Canton Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Canton Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Canton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
7: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: This station.
10: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
5: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
5: patotoo,
3: karanasan,
5: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, mag-ingay! Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At meron na tayong caller sa linya. Meron na tayo agad-agad. Hello, magandang kalusugan.
8: Upay nga udto hamon nga padan.
6: Yes po,
8: magandang. Tacloban po, Tacloban.
6: Tacloban, okay Tacloban. Po. Nanay, ano pong pangalan po ninyo, nanay? Pangalan po ninyo. Maupay na udto. Tama? Maupay na udto?
8: Opo, tama yan.
6: Opo.
8: Nanay Mawing. Nanay Mawing.
6: Nanay Mawing.
8: Oo.
6: Okay, Nanay Mawing, taga saan po kayo?
8: Tacloban po.
6: Tacloban.
8: Barangay 98, Tacloban City.
6: Tacloban City. Ilan taon na po si Nanay Mawing?
8: 78 pa lang.
6: 78 pa lang, batang-bata. Opo, Nanay Mawing.
8: Bata pa.
6: Opo, opo. Nanay Mawing, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
8: O, nung isang linggo pa lang, nung magkausap tayo.
6: Nung isang linggo pa lang?
8: Oo. Ano, nadali ko mga malapit na isang max. Isa lang kay kulang ng pambili.
6: ano po, hindi pa po kayo nakakapag, nakakabuo ng isang karton ng ating rice coffee?
8: Oh, hindi pa. Balik, ano pa lang, 6 at saka 5. Balik 12. Sabing dalawa na.
6: Nakaka-12 pa lang?
8: Opo, kasi bago lang. Ako dito sa, kuan mo, programa. Tanong ko po. Pero dalawang beses araw-araw iniinom.
6: Okay yun, Nanay.
8: Tama ba?
6: Wala pong problema doon. Pwede nyo pong dagdagan kahit po ilan.
8: Wala nga ako pambili. Tanong ko kasi mayroon akong maintenance po dito sa sabay lang.
6: Yes, Nanay. Wala pong problema. Kung meron po kayong maintenance na gamot galing po sa doktor, wala pong problema. Ituloy nyo po yan, yung maintenance na yan. Dahil yan po yung advice ng doktor sa inyo. Nirerespeto natin lagi kung ano po yung kung ano po yung sinasabi ng doktor, kasi pinag-aaralan po nila yan. May mga test po naman na ginagawa dyan. At matagal po nilang pinag-aralan yan, bagay na yan. Kaya mataas po yung respeto natin sa atin po namang lahat ng mga dalubhasa, yung mga doktor. Kaya po kung ano po yung advice ng doktor po sa inyo, ituloy nyo lang po yan. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, kasi sabi nga natin, wala naman po magiging side effect, wala naman po magiging overdose sa pag-iinom nyo ng ating rice coffee habang umiinom po kayo ng inyo po naman mga maintenance, dahil ang ating po naman produkto ay herbal at wala po magiging side effect, wala po magiging overdose. Okay po, Nanay?
8: Ang tinatanong ko, kagabi, imbis nga, lagi akong masaraw na matulog. Kagabi, hindi ako makatulog ng bandalas 11 hanggang alas 12. Sakit ka na.
6: Inuman nyo lang po ng maraming rice coffee, Nanay. Rice coffee po.
8: Opo. Kahit anong oras po pwede mo yung
6: Kahit anong oras po, Nanay, kahit po hating gabi, kahit madaling araw, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Wala po kasi itong sagabal.
8: Kumain, o, tapos na kumain, pwede.
6: Kahit po bago kumain, kahit po kumain na, kahit po may laman o wala yung ating tiyan, wala pong problema. Herbal po yung ating produkto, nanay. Nutrition po yung dala ng ating rice coffee at wala pong may dudulot na problema po ito sa ating kalusugan. Bagkos, makakatulong po sa ating po namang kalusugan, mapalakas po naman yung ating resistensya, labanan yung iba't ibang uri ng karamdaman na nais po namang sumira sa ating po namang kalusugan. At the same time, linisin yung ating po namang katawan na matagal na po nating ginagawang basurahan, yung ating po namang katawan. Opo, dahil po sa kung ano-anong nga kinakain po natin, na alam natin na bawal sa atin, iba-iba mga nawala tayong ginagawang cleansing. So yun po, nanay, kaya po nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po doon. Sa pamamagitan po ng ating rice coffee, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, magkakaroon po ng cleansing sa loob po ng ating katawan. Lahat po ng mga basura na naipon po natin sa napakahabang panahon na nakadikit na po sa atin dahil po nai-stack po yan dyan sa loob. Yan po ay tatanggalin. Aalisin, lilinisin ng ating po namang rice coffee para po naman na...
8: Kasi yung manong ako, dahil ang sikmura ko, di ba, nung una kong tumawag, yung sikmura ko yung masakit. Ngayon, nabawasan na, di na masyado masakit.
6: See?
8: Nalilipasan ko ng gutom, pero pag nakakain naman ako, okay na okay.
6: Yes, po nanay.
8: Binabasa ko nga ni yung ano dito, nutrition facts, maganda pa lang laman nito, nandito, yeah. Nutrition facts.
6: Yes po nanay, kailangan po. Kailangan po natin na tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Dahil sa tuloy-tuloy po na pagiinom po nito, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
8: Opo.
6: Okay po.
8: Okay. Yan lang ang gusto kong malaman, kung pwede ba tapos kumain o bago kumain.
6: Pwede po kahit po anong oras, nanay.
8: Opo, salamat salamat.
6: Maraming salamat po at balitaan niyo po ako kapag kayo po ay meron ng nakitang pagbabago, naramdamang pagbabago po sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
8: Ngayon pa lang, sir, mayroon na pagbabago. Ngayon pa lang. Bale, isang linggo.
6: Yes po, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.
8: Salamat, gihapon. Damong salamat.
6: Thank you very much po. Maraming salamat. Maupay na udto. Tama ba ako? Sa mga taga Tacloban City, mga kaibigan. Ganon din po sa mga naka-antabay po sa atin sa buong Pilipinas. Diyan po naman sa Quezon Province, sa Bonpen. Radyo natin, Bonpen. Sa lahat po ng mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Bonpen. Mag-ingay! Maraming salamat po naman sa inyo at sa mga taga-radyo natin na kalawag na nakikinig po sa atin. At sa mga nakikinig din po sa radyo natin Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. At dyan po sa FMR Radio Kamsur. At sa mga taga-Kawayan Isabela. Sa mga nakikinig po naman sa AM station ng MBS DWDY AM 1107 kHz Kawayan City, Isabela, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
9: Rogelio po, San Jose Partido po.
6: Rogelio ng San Jose Partido. Okay po. Tatay, Rogelio, ilang taon na po?
9: 64 po.
6: 64?
9: May makausap na po sa iyo.
6: Okay po, go ahead po. Hello po.
9: Hello po.
6: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
10: Si Jakerta po.
6: Sino po?
10: Basyon Jakerta.
6: Basyon. Tama po.
10: Ha?
6: Ano pong pangalan? Basyon?
10: Basilia.
6: Ha?
10: Basilia.
6: Masilia.
10: Opo.
6: Masilia. Okay. Nanay Masilia, tama?
10: Ah.
6: Okay, taga saan po si Nanay Masilia?
10: Doon po ako sa San Jose.
6: Okay po, ilang taon na po kayo, Nanay?
10: Ha?
6: Ilang taon?
10: 76 na po.
6: 76. Okay, umiinom na po ng rice coffee? Nanay, umiinom na po kayo ng rice coffee?
10: Ha?
6: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
10: Oo po.
6: Okay po. Ano po yung, meron po ba kayong kwento sa akin?
10: Ay kasi ang inom ko yan, Alin.
6: Oo. Oh. Tapos?
10: Alin ang doktor, wrong na daw.
6: Ha?
10: Hindi, pinalitan ko na.
6: Pinalitan nyo na yung Alin?
10: Opo.
6: Oh, ano na yung, anong pinalit po?
10: Rice coffee na po.
6: Rice coffee na?
10: Opo.
6: Ah, very good po. O, kumusta naman po yung pag-iinom nyo ng rice coffee?
10: Ha? Hindi mainap.
6: Kumusta naman yung epekto po sa inyo ng rice coffee?
10: Ha?
6: Kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng rice coffee? Sabi po ninyo, umiinom na po kayo ng rice coffee.
10: Hmm.
6: Ah, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng rice coffee?
10: Ano? Kumusta na yung pag-iinom mo ng dasalo? Ay, isang kasi po, isa lang nainom.
6: Opo, ah, kahit po ilan, pwede nyo pong inumin.
10: Hmm.
6: Pwede po yun, kahit po ilan.
10: Pwede naman.
6: Maigi naman.
10: Sana mawala na pagkasakit ko. Mawala nga sakit sa katawan ko eh.
6: Opo. Dapat po, damihan nyo yung pag-iinom ng rice coffee.
10: Opo.
6: Okay po. Okay na po?
10: Ba?
6: Okay na po ba? Naririnig nyo po ba ako?
10: Naririnig din pero medyo mahina po.
6: Mahina? Ah, okay po. Ah, sige po. Anyway, maraming salamat po sa inyo.
10: Salamat din po.
6: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Tatay, thank you.
10: Thank you po. Bye-bye.
6: Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat. Ayan si Nanay Masilia and si Tatay Rogelio ng San Jose Partido. Medyo ano lang, hindi lang kami nagkakaintindihan masyado pero nakuha naman natin yung gusto nating gustong ipaabot sa atin ni Nanay Masilia na dati meron siyang iniinom na ibang produkto pero ngayon rice coffee na yung kanyang iniinom. At dahil gusto niyang matanggal yung lahat ng mga problema niya sa kanyang katawan, yung masasakit na katawan, yun yung mga gusto niyang maibsan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kasi pa isa-isa lang na sachet, yung iniinom niya, dagdagan po mga kaibigan, dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee, sa isang araw, wala pong problema. Yung 10 sachet na yon, kahit maubos nyo po yon, wala pong problema mga kaibigan. Oy, tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa 92.7 Spirit FM, Infanta, Quezon. And speaking of Quezon, mga kaibigan.

0: of Quezon. Nako, yung mga taga Sariaya, again, ano po? Panawagan po sa lahat ng mga taga Sariaya, Quezon, at yung mga karatig bayan po naman ng Sariaya. Makinig, makinig, makinig! Muli mga kaibigan, mga taga Sariaya, makinig! Ayan, ayan, ayan, ayan. Nagtutrompeta na. Taga Sariaya! Ayos ah, may patrompeta. Parang dumarating na malari! Teka lang, may caller muna tayo, ha? Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, kuya boy.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello po, hindi po kayo nagkaintindihan kanina ni Mama.
0: Oo nga, hindi niya na hindi niya naririnig yung ano, yung sinasabi ko.
1: Ano raw kasi ang pandinig niya, malalim na.
0: malalim na talaga. Opo, opo. Okay lang po 'yon. Kumbaga naintindihan ko naman po yung tawag dito, yung sinasabi niya na malaki na po yung naitulong sa kanya ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Simula yun ng ano, nung tumawag ako sa iyo, no, nasabi ko si Mrs. Nandun sa luwa, no.
0: Mm-hmm. I see. Opo. Basta po.
1: Kaya nandito ngayon sa amin sa bahay.
0: Sabi ko,
1: kausapin mo si Kuya Boss.
0: Yes.
1: Malaman mo.
0: Tama po yan. Naintindihan naman natin. Kaya lang talagang hindi niya naririnig yung sinasabi natin, pero again, maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan po.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay. Wala na po ba kayong idadagdag, tatay?
1: Wala na po. Susunod na po ulit. Susunod na lang po.
0: Sige po. Basta po, kapag may mga nagbago po sa kalusugan ng ni nanay, tawag lang po kayo para ma-share po natin sa lahat ng ating mga kababayan.
1: Malakas na rin ako na.
0: Malakas na rin siya.
1: Hindi ko na binibitawan niya
0: rescue. Okay.
1: Kaya yung sabon hindi na ako makakuha.
0: Opo, opo. Yung sabon, wala pa po dyan sa inyo ng sabon sa partido? San Jose?
1: Siguro meron po kayo, hindi pa lang ko nalabas doon sa ano, dito sa binibilan ko, wala na.
0: Oo. Wala pa?
1: Wala po siya.
0: Okay. Okay po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po naman mga deliveries dyan. Saan po kayo nabili dyan sa San Jose, Tatay Aurelio?
1: Sa ano po, TGP.
0: Sa TGP, wala pa. Sa iba pong butika, dyan po sa Goa, baka po meron.
1: Baka meron po ngayon, kaya hindi pa naman po ako nalabas ng ano eh, bayan. Okay.
0: Diyan po sa Goa, try po ninyo kung wala po sa San Jose. Sa Goa, marami po mga butika doon na meron po ng ating sabon.
1: Opo, hindi po yung marami doon.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo.
1: Dito.
0: Maraming salamat po. God bless po, maraming salamat, Tatay Rogelio. Maraming salamat po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Thank you very much.

rinig ng balita po natin ngayon pong darating na September 5. Sabado po yan. Ano po? Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Mga kaibigan, makinig po kayo. Yung mga taga Sariaya, Quezon, at yung mga karatig na mga bayan ng Sariaya, yung malapit po dyan sa Sariaya, meron po kasi nagagawin dyan ngayon po namang darating na Sabado, September 5, ng free consultation. Hatid po yan sa inyo ng TGP. Meron po dyan gaganiping Medical Caravan Community Connect free consultation. Libreng check po ng blood sugar po ninyo. Kaya po naman pwede kayong pumunta. At eto pa, ang pinaka the best. Ano po? Nandyan po ang Rice Coffee Team. Okay, nandyan po yung Rice Coffee Team. At kung ano man po yung dala nila, pumunta po kayo para malaman po ninyo kung ano po yung pasabog na gagawin po ng Rice Coffee Team. Dyan po naman sa darating na Sabado sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ang kagandahan pa mga kaibigan, ano po, simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwedeng magpalista. Okay? Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, pwede magpalista. Kung ako po sa inyo, alas 3 pa lang ng umaga, dapat tulog pa kayo niyan. Wala po akong sinabing dapat nasa labas na kayo, ha? Dapat po alas 3 ng umaga, tulog pa kayo. Wow. Baka po kung anong gawin ninyo, baka sinabi kasi ni Kuya Boy, alas 3 daw ng umaga, gising na. Hindi po, ha? Wala po akong sinasabing ganyan, ha? Baka po, gawin nyo, Basta po mga ganyan mga kaibigan, mga alas 3 ng umaga, tulog pa kayo. Mga alas 4, dapat po gising na kayo dyan. O, di ba? Kaya matulog ng maaga. Pagdating ng alas 5, dapat nag-aalmusal na po kayo dyan. Diba? Pagdating ng alas 5, nag-aalmusal na kayo. Alas 6, pwede na kayong umalis ng bahay kung medyo malayo-layo po naman. Para darating po kayo ng alas 7 ng umaga, dun po naman sa Sariaya Sports Complex. Diyan po sa Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman makapagpalista na kayo. Tapos, magsisimula na po yung check-up alas 8 ng umaga, pero habang naglilista po mga kaibigan, hanggang alas 12 ng tanghali, pwede magpalista po mga kaibigan. Huwag nyo nang, hanggang alas 12, talagang pumunta kayo, alas 12 pa talaga. Huwag naman ganun, di ba? Kasi, baka po ma-check upan kayo alas 11 or alas 12 na po ng hating gabi. Basta maging maaga lang po kayo mga kaibigan, ha? Basta magkita-kits tayo doon, ha? At may mga pasurpresa po ang Rice Coffee po sa inyo. Diyan po sa Sariaya, Quezon at yung mga karatig na lugar. Puntahan niyo po yan, ha? Marami po nagdetect sa atin. Kuya Boy, pupunta ka ba? Secret! Malay niyo po, hindi ko po kasi sigurado kung maaayos po yung aking kabayo. Kasi yung kabayo ko po kasi mga kaibigan, ngayon may lagnat. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko paring Douglas. Douglas po kasi yung pangalan ng kabayo ko. Ako paring Douglas, kailangan natin pumunta ng Sariaya ngayong Sabado. Kaya mo ba? Kasi ikaw yung inaalala ko. Sabi niya sa akin na, boss, medyo sakit pa ng aking katawan. Hindi mo kasi ako pinainom ng rice coffee. Kaya ganun po yun. Kaya nga po, hindi ko po alam kung talagang makakapunta po kami. Depende po sa ano ng aking kabayo. Kung kaya niya o hindi. Sabi niya pa sa akin, boss, di pa kasi ako nag-change oil, boss. Ikaw na lang kasi, boss, lagi nang change oil.

0: Yun yung sabi nung meron din kasi ano eh. Tapos gusto pa kasing sumama ni paring Elvis. Eh paano na kami ngayon? Eh di ko na alam kung anong gagawin. So yun po yung sa mga nagtatanong oh, kasi napakarami po nagtatanong. Nagte-text po sa atin. Kuya Boy, nandun ka ba? Kuya Boy, pupunta ka ba? Yung mga ganun. Yun po yung aking pong yun po yung aking problema kung 'di ba? Yung kabayo ko po yung magiging problema, hindi ko po alam. Pero 'di ba, malay nyo, maging maganda yung kondisyon ni Douglas, bigla siyang sumama.
1: Pwede na.
0: Yay, yun po yun. So hayaan nyo at basta punta po kayo doon. Ang importante po, may libreng check-up po doon. Yun po yung pinaka-importante, may libreng check-up po doon ngayon po naman darating na Sabado. Libreng check-up, consultation syempre, at yung kung halimbawa mataas po yung blood sugar po ninyo, makikita nyo po doon. Ha? Kaya po napakaganda po kung pupunta po kayo doon. At syempre, after ng check-up po ninyo, meron pong pasurpresa ang Rice Coffee Team doon sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, pupunta po ako. Markahan na po yung kalendaryo po ninyo, September 5, Sabado po yan. Alas 8 ng umaga, dyan po naman sa Sariaya Sports Complex. Maharlika Highway, Sariaya, Quezon.

0: okay, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman, pagsasama-sama po natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat ganun.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. More music, more fun. 88.5 Todo ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:24 oras.

balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan, Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Isla Panay, Western Visayas. Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po!
1: Todo Berada!
0: Nagapagayagon programang Todo Berada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Sabado, September 12, dagong 2026. Agos madali lang kumatunga, no? So aton nga makonsumo sa bugan ita September. Ayrong bugan ita September hasta yamang 30. Agro katapusan nga adlaw, katapusan nga petsa Miyerkules. Masugod rayon dong October 1 adlaw nga Webes. Ay tao kon madayon dong piling sa September 28, ika fourth Monday of the month. September 28 to October 5. So pangutana, tao kon madayon. Ay kon aton nga paga isip-isipon, may daywa pa ka mga dinomingo. May 14, 15, 16, 17, 18, may 21, 22, 23, 24, 25 nga bubantayan, ruhugag it Senado, ag ruhugag it Kongreso. Total sa Kongreso, aprobod. Sa Senado, nasa second reading pa yan. Ay base kon matabo mata sa masunod ngarang mga dinomingo, no? Na maaprobahan sa third and final. Ay bisan hindi yun kuno mag-agi ita bicameral, andaraya nga i-consolidate aga i-sugong dayon sa opisina ita presidente para sa anak karanga perma para magiging ganap na pong batas. Pero pagpaiway, paghalin, pagpix, pulimang dag-on nga term of office it mga barangay opisyal aghalinon sa Nobyembre 2028 rong barangay ag sangguni ang kabataan election. May bati-bati nga may kaukos rosinado ay base kinaistoryahan na daron abi ay paboran taon dayhon taon sa third and final ag aprobahan agodro pinaka final ay ro atong presidente et republika ng Pilipinas until now, until today. Wa pagita abi man imot kung nanong hihani ho. Wagi kitat may mabatian nga reaksyon bisan sa aton nga presidential spokesperson kay Castro. Wagid imo nagatabing sa isyo anungod sa ginaduso nga postponement it barangay ag sangguni ang kabataan election. Ang tanong kung in kaso por kaso nga maaprubahan yon sa third and final o naon sa final magapirma baga ro atong pinalangga nga presidente

yon para mga issues nga dapat i-considerar. Mga katudo. Kani bagantayan gihapon. Sa kabilugan itaton kara nga pag ililimaw. Di ba kapagsalita? Magabaton kita ita report ha direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Siya papayag na maging alibi. Anungod sa dayagan ita panyempo no? Di ka makapagsalita. Ay kahapon may LPA. Walang mababa katay patay. May habagat. Katapasaway ka ba? May rainfall advisory o kon warning. Tapadyan, dyan ako bumibilib. Ay kon inkaso. Ay mga pasaway sa lipo. Nga rurayang LPA. Basta nandyan si ay. Sa gawa it bisinidad kong Pilipinas. Kanyang inupuna ipagtatanggol kanya. Kung halimbawa sumugod. Buhay ibuhugis. Ag maging bagyo gid man imaw. Utuwa ko sa mga. Pagatawgon imaw nga bagyong Queenie. Bagyong Queenie ha. Ag kahapon si Queenie una sa 810 kilometers ita southwestern Luzon. So bagantayan da in the next 24 hours mga katuto. Good morning Anay ha sa aton nya mga suki iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo. Sa 16 tanan ka mga kabaranggayan. Tamyawon naton. Ro barangay poblasyon Kalibo. Ro mga taga Sila Serna. Ro mga taga Kali Rizal. Ro mga taga Oyotorong. Ro mga taga Mabini. Imla Serna. Ro mga taga Tuting Reyes. Ro mga taga Crossing Bangan New Washington. Ro mga taga Crossing New Buswang at Old Buswang. Una sa may General Luna. Sa may Santo Niño Village at Blisite ha, nga nagasigabong man kita. Ag siyempre ina sa may barangay Bacausor sa teritoryo ni Kapitan Boy Aquino. Kama naman sa barangay Bacau Norte sa teritoryo ni Kapitan De La Cruz. Ag iyaman sa Old Buswang, teritoryo ni Idol. Ag kama naman iya sa New Buswang, teritoryo ni Ramos. Andagaw, teritoryo ni Mel Garejo. Ag kama naman sa Puok kay Ampod Lodi Pinos. Ina sa Kaano kay Idol Big Mandal. Iya sa Naluok ay Idol Kapitan Bautista ha. Ag kama naman sa Briones ay Albert De La Cruz. Ag kama naman iya sa Mabilo kay Cap Ryan Gonzalez. Good morning Anay ha kay Kagawad Inday. Ay kaina pa imaw nga nagapinroblema. Uwa manat if believe. Uwa gilang ron ay may sangkiri kami kaina nga technical adjustment. Kita mo sumugod yun kita golpigo man kita nga naduga. Sumugod kaina golpigo man nga naduga nakadaywang bisis eh. So pagpasensya gid sa aton nya mga pinalangga nga mga suki. Nga na delay kita sa aton karang broadcast. Ay bangod nga ni nga may technical adjustment. May technical problem kita nga na-encounter. Aro aton karang mga technical people. Ay medya nga ni, ay iya si Dingdong, iya si Reggie. Habalik man yagi, haayos man yagi. Ngani nagapasaylo gid nagapangayo gid itapasaylo ha si Idol ha. Sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki kun paman nga na delay. O aton karanga broadcast is because kurayang technical problem, technical adjustment, technical difficulties nga na encounter do aton karanga technical people ina sa technical department. Pero harago no ha. Naayos yun gid man. Good morning ha kay Kagawad Inday Norle Rintillo. Ag ginapatamyaw na ro mga taga Baybay, ro mga taga Pudlon. Good morning gali ha sa pamilya Murayaw, pamilya Di Pilipi.
radyo serbisyong totoo trabaho. Aga kamanaman, good morning sa mga taga Takas. Good morning sa mga taga Altamar. Sa mga taga Pangpang Village. Ag sa mga taga Sintro proper. Good morning Anay Gali ha, sa pamilya Magno kay nang pini ag kay nung Nono. Nga nagakapi-kapi samtang nagapamati sa aton karaga programa. Na kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga kay nung Muli sa Amalia Store ang ina sa MGMC Gas Station. Ina kay Ampo Dolpo Morado ha, ang sa pamilya Rilo. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ina sa Barangay Tambak sa Quintana Rentillo Magno Family. At kama naman iya sa may area ita Barangay Mabilo, New Washington. Nakita kami ni Isbidyo Jo kahapon. At kama naman ni Kapitan na Miriam Malunusan. Nasa pamilya Perer ha, kay paring Michael. At kama naman sa Trupang Pilok. Ako kung may King Crab kara si Ampod or si classmate or basi may kalampay ay iya di kara sa may area ita Mabilo Tokaano. May daywari karon kahapon nga palanggana karusugod hay kalampay nagabaligya it kalampay mga katulad. So good morning ulang ha sa mga taga Barangay Mabilo, New Washington. Good morning man sa mga taga Barangay Istansya. Agka man naman sa mga taga Mubo, sa mga taga Libtong. Agka man naman sa mga taga Tigayon, sa mga taga Barangay Linabwa Norte, sa mga taga Barangay Tinigaw, una kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap. Mga pikitahin doon na ag magchika-chika to. Ay manami rong kape kon Sabado, di ba? Good morning ha, kay Kapitan Lourdes Nini Reyes. Ag kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Una kay Wonder Woman. Kay Miss Mary Ann Ratay ha, good morning. Good morning man kay Sarhento Romel Morato nga nagakapi-kapi yun it more power probiotic 8-in-1 coffee mix samtang nagamonitor ka to. Ina kay Auntie Emma Biga nga nagakapi-kapi man it more power samtang nagapamati. Ina sa Uncle Bro. Ina kay Auntie Edith Quaterno sa Lindas Carinderia nga nagapamati man. Ina kay paring Alex Relator ag sa taga Tris Marias Mitchap sa Tigayon. So good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome sa aton karaga pagpakalagat. Aton niya mga toda driver ha, iya sa Banwat Kalibo, sa mga multi-cab jeepney driver at sa mga higanti nga mga bus. Una sa may series bus terminal at sa mga commuter van ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agaw. Kay nang Hilda de Leon Igos ag kay nung Buying aga kamanaman kay Ampo Jinjin Mary Cipriano ina sa Barangay Istansya nga nagamonitor man kay Tatay Jesus Jess Alcobindas nga nagapamati man ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply.

sa aton nga mga BIPAT member, sa aton nga mga kapulisan, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid nga agahon. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalagan? Standby ka mo ha sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Ay ro na tong nadakpan nga nagapangbudol sa ibahay. Ag nadakpan iya sa may Banwa ita Banga. Ay ginasugid nga ging inquestion. King pasakaan yun it kaso. Hindo na ha sa detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Aga standby man kay Katodong Rinald Banjola sa anak karang report. Direkta iya sa may Kalibo PNP ang iba pa nga mga PNP station ha. Nga sakop ko aton nga probinsya it Akgan. Aga standby man kay Katodong John Cabicilla. Anak karang hospital report ang sa anak karang market report. Ay kahapon ginapabisitahan naton sa opisina ita provincial health office to check ha, sa dengue cases sa kada munisipalidad. Aging pabisitahan man naton sa taga municipal health office it Banwang Kalibo to check ha, sa estado ita dengue iya sa 16 tanan ka mga kabarangayan. Ay haman ay seryosohon tara dengue o white bugong agro dengue makamagatay kon mapabayan. Ay ginapacheck naton kay Katodong John Cabicilla rong municipal health office kahapon para masaira naton kung sino nga mga kabaranggayan iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo ro may pinakababo ag may una nga kaso. Pero tigayon limay as of rayang September ro ana ita barangay Andagaw rayamang September ay una gun sa 17. Kung naton analisahon ro lima nga ron abugot aron mas kapindo 17. So standby ha sa report ni Katodong June Cabicilla. Aga siyempre sa hindi magbuhay i-check man naton dingdong ro Pag-asa Weather Station direkta sa Pag-asa Forecasting Center sa Quezon City. Good morning anay ha kay Toto Roger. Toto Roger Nagalis ang awagid nagaungkat sa pagpinamati ro pamilya ni Binji ag ni Restelin Rotolo Aguirre nga nagapamati man una sa may Minaleso ginatamyaw kugid itamaayad-ayad gid niya agahon. Ay Commander Jimmy kay Dionisio Placido good morning kuno sa tanan ang sabog na itaklan. Good morning kay Rosemary Sonyo Rambunay una sa Puok no sa Rambunay ang Sonyo family nga nagatutok gid makaron sa aton karang pagpangalagan. Kay Gina Marcelino Lasiano ag kay Jopel Carpio kay Roy Buntogon ginatamyaw ko gid itamayad-ayad gid niya agahon.

0: kay Ney Lison de la Crosa, kay Abilin Villaurel, ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalaga, Banwa? Ro Energy Regulatory Commission o kon ERC nag-order nga panabaan rosokot sa kuryente sa area It Visayas ag Mindanao. Ag samtang ro ginatawag nga recalculation sa bill it kuryente para sa bugan it Agosto nga nakataliwan. Baga himoon mga katuno. Ayrong Energy Regulatory Commission nagdesisyon to apply the regional price cap, hindi po ang national price cap it electricidad. So mayadrang balita mga katuno kon madayon. May harang problemado gihapon do aton niya mga pumugoyo iya sa Banwat Kalibo aga sa bilog nga probinsya Taklan karayang perming brownout kahapon wa gumantit kuryente hasta mahapon iya sa may area it Mabilo iya sa may area it Kaano iya sa may area it Puong kasi takot silang magsalita ang super samtang sa pihak nga bahin rong pamunuan ita Gentech Storage Facility ina sa Tigayon. Daya ro pasilidad nga ginareklamo ni Mr. John Beltran nga imaw ro kabangdanan nga si Kapitan Helmo Randante nagpatawag it meeting. Daya ra ro pamunuan nagpromisa Banwa nagpromisa nga andang amat-amatan ro pagbaylo o mga masangag nanda nga mga makina kaparehas kong generator ag kamanaman kompresor. Ay mayad kung magmauron nga amat-amatan nyo ay mahaba-haba man magawig-gawig ruging taokin nyo nga plaso hasta pa sa pagtapos ito ng quarter it masunod nga dagon nga 2027. Do hamba ni Gentech General Manager Rodel Gamaya. Ah, si Rodel Gamaya rong General Manager at Gentech ay nagkonforme at nagpaabot na amon man ang amat-amat at timos amat-amat at baylo o amon niya mga makina nga mga masamang masamang. Pero dali yang ay iyagon nagasiusin niya skaton si katodong Veronica C. Torres o aton nga weather specialist no direkta nga nagareport sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Radyo Todo Live Report Report. O update sa dayagan ita panyempo katodong Veronica, magandang umaga po, please go ahead. Katodong Veronica, magandang umaga po. Wagid na kasugodong.
1: Monitor na low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang low pressure area ay huling namataan na nasa layong 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito ay napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Although for now, mababa naman ang tsansa ng landfall scenario pero hindi tinatanggal yung possibility ng paglapit nito sa Bicol Aurora area nga. Para naman sa isa pang low pressure area na ating minomonitor, as of 3 a.m. huling namataan ito sa layong 990 kilometers kanluran ng southwestern Luzon. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala din naman itong direct effects sa anumang parte ng ating bansa, gayunpaman yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng northern Luzon. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa central Luzon pati na rin sa southern Luzon. Para naman sa lagay na ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung trough ng low pressure area sa labas ating Philippine Area of Responsibility ang magdadala ng maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa May Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. At kaya nga dahil dyan, ingat pa rin tayo sa mga chance na mga pag-ulan, lalo na sa mga inuulan noong mga nakaraang araw pa. Samantalang Southwest Monsoon naman o Habagat ang inaasahan natin na magpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Bicol Region. Sa dalalabing bahagi ng Cagayan Valley, asahan nga natin yung mas magandang panahon, partly cloudy to cloudy skies. Gayunpaman, may mga chance ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Ayan yung kailangan nating bantayan. Gayunpaman, yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga natin by tomorrow, posible na nga yung pagbuti ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Although sa mga susunod na araw, may nakikita na natin yung pagbuti ng panahon, may mga chance pa rin tayo ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw ay 25 to 30 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Baguio ay 17 to 21 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung fair weather condition pa rin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At yung mga kasamahan pa rin natin sa Regional Services Division magdalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. In the next few days nga, inaasahan natin at least until around Tuesday, posible magpatuloy yung ganitong klaseng panahon kung saan ang babantayan natin yung mga tsansa ng mga thunderstorms. Pero pagdating ng Wednesday ay posible na nga maging maulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas update ng PAGASA. Sa Cebu at Tacloban, inaasahan nga natin yung pinakamataas na temperatura ay 34 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro at Davao, ang temperatura inaasahan natin ay 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, inaasahan natin na araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng alas 6 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ato ha, kompletos rekados po.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Rogawad Kalinga, Agro-Provincial Government Office ha, ro provincial government o baklan, ro PEO, Agro Department of Interior and Local Government baklan, naghiwat it mga sunod-sunod nga mga ginatawag nga nga third party monitoring activities sa tanan-tanan nga mga ginaimplementar nga project iya sa probinsya it aklan. So kabay pa nga ro pagiging seryoso to monitor para makita ro usad or dayagan estado no update it mga proyekto nga ginapatuman iya sa probinsya Itaklan, ha, kabay pa nga maging seryoso ha durayang third party monitoring activities nga ging lunsar mga katudo iya sa Aklan para monitoron ro tanan-tanan niya mga proyekto nga gina-implementar nga kutob pwede nga inspeksyonon or monitoron it Department of Interior and Local Government.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: si SB member Alan Palma. Kampanti imaw ha, nga matupa gid ko no, ro 50 million pesos naging promesa it Municipal Engineering Office, no? Bilang kaparte ko local fund nga maipundo dugang sa construction ko anda kara nga malay public market. Nagapati pagid imaw, ay siyempre, imaw taabi ko no personal nga nagasaka, ag personal nga nakikipag-istorya kay Mayor Prumi. Ang abi ay aton yun niya punduhan. Ay siguro sa yun ni, ato, ni Mayor Prumi ron niya, may una-un niya ging promisa nga 50 million rong local government unit ita Banwa nga Malay magawas sa ginatawag nga nga outsource budget. Ha? Pag-usoy sa guwa ay may una ko no nga nagpromesa nga mahaboy it 200 million pesos. So kung may una yun nga 200 million pesos, no? Ay sarangon siguro bisan papaalin nga mapatapos, no? Rurayang nakatiwangwang, nakatiwangwang nga construction, no? It Malay public market mga katudo, no? Kasi nakikita tay hindi pwede kitang bulagon. Saraya nga nga nakita naton nga kahimtangan, no? It Malay public market. Kasi hambay nga ni hambay nga ni SB member Alan Palma ro estimated cost it bilog nga istruktura suno sa Department of Public Works and Highway hay anag it nga abuton do 300 million ha? Pero phase by phase ropag paubra mga katudo no? Ropag paubra halimbawa ko phase 1 phase 2 no ay may 19 million sa phase 1 main complex with rope ag may another pagid nga 10 million budget mga katudo oh. So a total of 29 million plus 50 kung inkaso nga manabo by 2027 ay pilagon 79 plus 200 may 279 million na po.
2: Rentillo, komentaristang walang
0: manulang ruugoso yun. Ha? Manulang ruugoso yun. Ha, mga katudo. Agroro yun nga 279 million kung hindi ron pag-isalaula. Uwa ang it may magtagang paagto sa maleta at paagto sa busa, mga katudo. Hay, makita mo gondo kanami ko istruktura, diba? Ay rumalak, kung may mahuman yon, automatic kagi nga halinon, nga halinon, nga halinon, nga halinon. Ruaton niya mga makaguguoy. Ag nagaantos nga mga vendors ina sa Malay, mga katudo. Ha? Ay sandaro iba, ging halin, ging relocate. Oh. Andaro uga nagsilak. Ha? Ano malang ruging bubong abi katuan ay trapal. Ay pilagid niya bugan, pilang dagon ginag magwasaag, magubaro, trapal. Ha? Mga katudo. So bagantayan ta by next year. Ha? Kung matabo gid. Ay aron, ginatoktok ko na eh. Basi baga kung umabot do pundo ay wagon do rayang first phase ag second phase. Ha? Wagon do 19 ag 10 million.
2: Todo berrada.
0: Ay aron, ginatoktok kung doon na karang atop.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ay, Diyos mio, Santa Garapa. Manami-nami pagawaro aton iya nga market sa Kalibo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa inugtasan doon, aron nakikita man ninyo. Ha? Nakikita man ninyo ro anang progreso itatrabaho.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning, anay, kay Cyril Dayanon. Ayan.

0: Ay mahalin kita sa lugar nga kuno. Uwa it brown out mga katudo. Ayan. Okay. Sige ah. Si katudong John Cabicilla, i-check naton ang mga katudo. Ay hindi na, tawagan naton si SB member Kitsi Luces. May kaangtanan di ka na sa kaso nga ra itadengge mga katudo. Ay kung madumduman ang antusanda sa Kalino Pilot Elementary School, nakipaghinunaanon sa school principal, no, nga si Mr. Relioto.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Para siguro ron niya mga ayot update, no? Kaibahan do aton nga Liga President it mga kapitanis, no? Iya sa Banwa it Takalibo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Madali malaman dun masairan eh. Mag-request ka mo it kwan record sa Municipal Health Office kung may updated nga record para masairan ninyo kung si Ingido may pinakabaabo. Kondo barangay poblasyon, barangay Andagaw, barangay Puok, ag barangay Istansya. Ay daya ro mga magagko ang mga barangay. Iya sa aton niya kabisirang Banwa Itakalibo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: O i-check kanin nato si Katodong John Cabicilla kung hapamasyaranan na ro Provincial Health Office ag kamanamandong Municipal Health Office Banwa may kaangtanan sa ginatutukan naton ginaseryoso nga kasot dengue.
1: Radyo Todo Live
0: Report. Unahon tanay ruan nga hospital report ag market report katudong John, pasok.
2: Tricycle katudong nga didil versus sa motorsiklo no. Daywar windala iya sa aton nga may provincial hospital nagabot iya at mga alas 12:45 ginatagaga. Ro mga biktima nga kanday Leonardo Natabio Jr. 48 anyo sa pangidaron kara no. Agraana kara do mag-asawa ra katrong gyud no. Melissa Natabio 44 anyos bando ana kara nga pangidaron no. Ag imoro ga angkas no si Leonardo ro driver, si Melissa ro angkas sa ana nga motorsiklo sandarang daywa hetag barangay Hanlod sa Banwa ita Libakaw nga kunsin. Sakay sanda sa anda nga motorsiklo aksidenteng sumunggab sandara katrong gyud sa sangka tricycle nga ni alcance gitararay nakamotor to sandang daywa ra. Aga tricycle randang nga sinunggaban nga ni tumumbas andang daywa ra. Aga rang daywa nga ra ka mga biktima haging kabuligana ra nga haging dalaya sa aton nga maya Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital dahil si Leonardo Natabio Jr. ang si Melissa Natabio ay nakaagom katurunga dyan at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kusin dahil daywa nga rahiya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Solo minti katurunga dyan no, nga nakarecord no, nga aksidente ro na sa aton nga emergency room itatong provincial hospital sa nagtaliwan nga mga Ilinuras ani sang bilog ka vehicular accident nga kusin daywa nga ra ka Natabio ro iya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Madto lang kita sa mga nakakumpain makaroon iya sa aton provincial hospital. Sa surgical ward naton may 50 ka mga nakakumpain. Sa PD wards naton may 68 ka mga nakakumpain. Sa OB wards naton bat lumubo man katong jail 161 kananay ag may 33 ka maunga ro nakakumpain. Gani ana tanan nga ali ro na magalin di kara sa may OB ward pagwa riya sa aton nga may pinaka ano itaton nga hospital. Ina uta katulungan jud nakahilira ro na di karon do atong mga nanay nga nagaunga no katulong jud ag manugunga pero iba gani punong-puno ra aton nga OB ward sa makaroon nga pang orason. Sa aton nga female ward sa bilog para no 84 kananay ag may daywa ka maunga ro naka-confine. Ag sa medical wards naton nga kunsin nakasari-sari ng mga bati ano naka-confine may 124 ka mga naka-confine. So matotal katulungan jud no sa kabilugan may 529 ka legal age ag may 35 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katrong ajud yo nagdiretso kita sa aton nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market sa makarong adlaw nga Sabado iya ko makarong katrong ajud no sa Kaban itatuting registered bara aton nga trotura haya hawa umata sino umata bumuol ka ana kara katrong jil nga hangin araw araw akong amigo gina kumpuni na right binagtas yang nato na katrong ajud dahil wa ungid
0: bayluhi lang itwan bayluhit goma ita bulldozer.
2: Ani, kung pwede lang mabaylot, gumat, bulldozer na.
0: Agot, hindi ko nang namabuhan it hangin.
2: Pwede tar. Oh, ah? Pagkadula ro hangin, man, kadila.
0: Or guma, aeroplano.

0: Ngayon, no, iya, kita makarus ka ba ni Tuting Reyes Street. Pero sa ato maigmangod nga nagawla tulat, kung ano mga isda, kaya baka nanda sa temporary nito ni Mike Calibu Public Market sa makarong adlaw nga Sabado, agung pilar presyo, gaya ro isda na ito nagkabutan sa ato nga Merkado Publiko. Nga ni bakas-bakasaw ninyo, dahil sige, meron pilinak yaw rito at mga regusyante, no, may grayan kita, ano pa kapon, kaya paring rayan, may mga gurayan gapon ni Mao, 180 kilo. May gurayan tabi kita katunggil nga mga magu tang gurayan niya tang ginakiwa ng dagara hara anong unod kara hay 280 kilo no abo-aboro atong gurayan ro na kay paring Jodje at kay paring Ryan no may mga gurayan ni mo may marot kita raya katong ajud no 140 kilo may tiaw kita raya 120 kilo may matan kita abo-abo matan nga ra no 180 kilo matan no ag may naman nga ni mo intok nga matan katong ajud ay 140 no 120 140 pero tagayong manami utang klasit mata na 180 200 kilo may salmon kita riya 160 mando kilo tulisan katrong na general barato sang gato so kilo may dorado kita kay Bradley baka nami tun ranang dorado kay basta basta pero ya sa atong amigo sa guwa sa may bagsakan ni riya 180 kilo pinto kay Bradley 200 kilo kay Bradley mon pero kay basta basta ranang dorado og kagagko ta 200 kilo may pakol kita riya ay paring Roger ambito may pakulimaw sang gatos o kilo may sulig man ay si paring Roger nga ginabaligya 180 kilo may lapis-lapis katulong adyo no 140 kilo banggit riya ay 280 kilo mamsa sa akong amigo kay Bradley ay 380 kilo sa akong amigo nga gilasa bat mamsa 400 kilo may bantalaan man sa na 400 kilo may pakan riya 180 kilo lamugan 160 kilo may dugso katrong adyo sa akong kampo dugso ra nabligihan na 200 kilo may panit man ni Marona 240 kilo mayamaya dati mayamaya tangara pula taraha tagbukon ibat at mayamaya nga ron nga ginatawag nanda nga ginakiliskisa na ginakiwa dati ang mayamaya nga ra pula tara tag original tang mayamaya ra 350 kilo
1: mayasa sa kita pula ron tag kulay pula
0: oh tag mayamaya tang pula ra katrong adyo no medyo ano tara medyo bisugo tang mayagko ra ay mahal-mahal tangan mo 350 kilo yan tangan siguro sa atong dako para katungjali mga baas patabi ra medyo taga niyo sinton karano naga biniligya ro na oh may asasa man imaw ay baas para 200 mando kilo may tanga imaw 180 kilo may bugiw katungjali bugiw ng isda ay kabarato sang gatos lang ro kilo ag bisugo 250 kilo ag tangigi 400 ro kilo ro tilapia ria barato lang ya 60 kilo melintok lang na kapon mga siguro na no ro tilapia ria no nakabakal gani kita kahapon ita sang kilo og tunga no ba gin agin prito agin payuka na aba ka namito man ah nakaraos mat sa tanga adlaw katulong adyo no makaron medyo marami makaron di abo abo ro isda na to makaron nga mabakal ya sa sudita to merkado publiko no pagabot sa Bangus wa ta problema abunda matagira kapon kita Bangus no magaling ka kapitan ni Rio Fernandez Lucky Fortis dealer kay Ma'am Nining Tolentino, ito kay Bro Jopel, agka sa Rodelin Bundis Bangos, kay Liba, bisa naruna ni Karun, Debra Dre Rimon, ay agaya ito Bangos. Dipinis siya, kot Bangos ha, may malintok ito ang Bangos, ang ginapakas nga ha, ay 120 hasta 160 kilo, pero pag video ito na ito sa bawang niya Bangos, 180, 200, 220 hasta 240 kilo. Pili, taka mo kung ito yan ko, ito Bangos, dipinis sa kagot Bangos, no, mapakal ninyo sa iba't ibang presyo, katulong nga, Jurato Pasayan, Magong Pasayan, 300, 350 hasta 400 kilo. Magko taro na, pero may mintok matitang pasayan yung gina tumpok-tumpok at nga yun no, ginabakal mataron it, pwede kakabakat 20 pesos sa pangamayamay ito natin ro na. Pero tahong natin, 80 hasta 100 kilo, ngani magdali-dali ko mo, hayabo, matagapon ro ato mga isda, makaroon nag-abutan niya sa sundat ato merkado po dito. Kabot sa gulay, abunda magkita katulong adyo sa gulay, no, hindi ka sa bagsakan area, yan mo mabakal ro mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Pagkabuti ka na sa kilid dito ato nga P-section, ina di ka ro mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Pagkabuti ito sa pinakalikod nga likod nga area, ito ato nga kilid dito ato nga P-section, ina di ka ro mga binilog-bilog ng mga gulay. Kay ma'am malapad, ina di ka ro. Pag di ka raman sa kilid dito ato nga mid-section, kay ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store ka namin ito. Kompletos, Ricardos, wala ka nang hanapin pa. Inaon di ka ro tanan. Sambilog lang adtunan mo Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store inaon tanan dong imong ginausoy para sa imong ginabakal nga mga asula anang panakot o anang mga gulay ro na kompleto ro lagi ka sa tunganan kay paring mong sa balero nga red P section ang sa pinakalikod itilid di tatong nga mitsik yun, ina di karong doon nagakuskus ang nagapuga it type. Ang sa atong nga pinakamin building, bao, suwalog, sari-sari store, gasigabong kita ro na, Roy Buntogon Restaurant, ba, misang may isot yata ay Roy Buntogon nga monitor, pero kabaskog-baskog, pag sumuhod ka di karong sa grocery section, nag-aano ko talaga ratong programa katulungan dyan, no? Aga kay Ma'am Ria Runa, Mendoza Pang, ha? Sari-sari store, ag, Jocelyn Ad, nga bugasan katulungan dyan. Pagpaniko niyo, panto katulang tsutsi, Rod, ina di karong gabligat mga nakasari-sari ng mga kakanin katulungan dyan, no? Ag ito sa punta, gabligat mati mga nakasari-sari ng mga gulay, ag imo man mga gaon na ito, no? Kamuti sa aging balingka, ina niyo makita rong katulungan dyan. Ag sa katunganan, purtasan ni Papa Dads. Baga, si Gabong magitaro na, sana mga grupo ni Papa Dads, no? Ano, nagkakaway-kaway, ginugunyo yun, tabi na itong ratong motor, no? Magigtar sa anang printi, inasanda di karo, nagpamati ka itong programa, katulungan yun, no? Ang nagbaligyan mo sa natin, kasaring-saring ng mga sizes at mga itlog, tanan na gusto ninyo, may inakainong bani, no? Na, nag-display sa inong bani, kaanang nga mga nakasaring-saring ng mga baho, no? Mga ugana na runa, abo, sanda runa, di karo, sa kaiping ita, purtasan ni Papa Dads. Ag, magtultimprano ko mo, di karabi ako tas tuting re-street, ito abi di karas pinakalikod karanakon, inaro mga gulayan katulungan dyan, no? Mga gina pakyaw ng mga gulay katulungan dyan. Aga, bago kita magano katulungan, tagiin mo nga to kakon nga gina sugo, nga pag-aadto na nato, no? Roaton nga provincial health office, itato nga provincial takan, roaton pag-abot ito katulungan dyan, hiwa, tagilisan dat opisina pag Biyernes nga adlaw, nga ni, no? Work from home sa sandara katulungan dyan, no? Ima man datong munisipyo talibo. What opisina kahapon katulungan nga
1: Biyernes so, wak, kita makabuo it record nga gusto natong masairan.
0: Oo, wag kita kabuo katulungan dyan, what opisina eh. Hindi datong sa dama kwento, sarado rin ang opisina. Nga ni, kaya na, ano nga kunta natong si Sir Roger Tibuki, kaya wa hindi kita kakwento dahil wa sa dat opisina, sarado rin ato nga provincial health office gali pag adlaw nga Biyernes. Naganto kita sa atong municipal health office, no, sa nakipagkita kita kay Doktora Tang, no, ay parang Kilri nga asawa si Doktora Tang, kaya nagkipag-istorya kita kana nga makabuol man kontak data para sa kalibo para sa mga dengue cases nga ra ay suno kay Doktora Tang ay sa Miyerkules pata kuno sanda pasahan it data ni ina man sa dagali gabuol katong dili it data nanda saka sa opisina ni Sir Roger Dibuque, no, ra aton nga provincial health office ngani ay mga webis patakon kita makon gi pani sa Lunes ito lang akon ubuson diretsyon lang nakon si Sir Roger agi tulit kana mabulit mga data katurungan dil no kay Sir Roger Dibuque dahil ina magali na nagina ibasanda magali ro gatao it data it mga dengue fever o di mga masakit ka dengue sa banwat kalibo no agi napasa na da sa municipal health office dahil sandang opisina nga rin na si Roger isanda abira naga surveillance team itanan na nga mga masakit iya sa atong nabilog nga probinsya at Akran. Nga niya sa Lunes, kailangan nga itong katrong judil, dahil kahapon na wa ginit ang opisina, hasta makaroon sa Sabado, Domingo, wa ang opisina, nga niya sa Lunes, ginit natong sandara makipagkita, makipag-istorya kanda katrong judil.
1: Agbago pero ko, hindi ako no, magpati katodong John nga wa sa natong opisina, kasi ro mga vital, like ko hospital, agro municipal health office, ay one of the vital nga opisina nga dapat hindi pwede nga uwa itawo ag uwa it naga duty.
0: May inata ko tungkol sa atong hospital bisan Sabado, Domingo tana bukas tara atong provincial hospital no wata sandara ito.
1: Pero aton nga mga frontliner iya sa municipal health office wala.
0: May nasanda ito may opisina ta sanda to katungil o galing ro problema nagipag-istorya kita kay Doktora Tang.
1: Uwa yang una ro naga-release ag naga-approve ko ro yung kinakinahangan naton nga record.
0: Oo, ro provincial health office maganda katong jail. Ro naga, tao, it, data. Ito yung arang mga, kung ano nga mga masakit.
1: Ro hindi, kasi ro barangay, hay iya ron sa municipal health office. Municipal health office to, provincial health office. Maroon do channeling sang pagkaintindi.
0: Ay, do yun ro ginhamba, abik ato ni Doktora Tang kahapon katong jail.
1: Oo, matadaog-daog pasanda it mga kabarangayan. Do mga kabarangayan, tanor, mga health center, tanay may tawo.
0: Ito man kahapon katrunggil no inamata ni Doktora Tang, Tang no mayanda matang mga may uwata sa nat problema mayanda matang opisina no ugaling wa sa nat data kuno katrunggil Miyerkules pata kuno sa pasahan ita data kuno pila ro mga dengue cases iya sa
1: kamarangay sin ginabuga na daro data
0: Roger
1: sin ang ginabuga
0: iya man kuno nanda ginabuol sa provincial health office sa opisina
1: ay anandron uwata nagahugag ro municipal health office sa monitoring ay
0: doon uwa nato masayari katong gila no? Pero doon yung lataro
1: kasi sa akong na pagkaintindi roon na nga makabuot data sa barangay the municipal and then the municipal may haboy sa provincial tama?
0: Doon yun dapat. Pero suno sa kahit sabat matakato ni Doktora Tang, no? Kapo, no? Balik-balik ka ni Raton Kuan, nagabol kita't maura-maura. Ay, suno ka na, ay Mirkulis patasanda makabaton kita kompleto nga dita, no? Ag, mga wibis patara na kita matauan, kita dita kung pila tanan rung mga dinggi cases iya sa ato nga kabarangayan, isa na kasari-sari nga kabarangay niya sa ato nga banwat kalibo. Nga ni, ay, wawon kita nakipagpilit rung dahil doon sabat ka to ni Doktora Tang, sa Mirkulis patasanda makabuol it dita halin sa provincial health office katulong adyol nga ni ay awa na to masayari kung ano randang prosesyo no nga ni dapat barangay to municipal no ay pandatan ano sabat ka to na halin tanat provincial health office paantur ya sa ato nga municipal health office katulong adyol nga ni doon nga ni gani sa lunis ang makon ito ko lang tanan antunan kaya si Roger
1: di aton niya ni klarohon do protocol nga ron kung ano gito sistema no kung provincial to municipal ha. Kasi ro barangay, municipal to provincial sa ako niya pagkaintindi, no? Katodong June. Ro provincial health office, gasaligman sa mga municipal. Para nga may records anda kung anong banwa ro may dinggi cases, ano nga barangay, ro may pinakamabaho nga kaso. Tama?
0: Tama ka to mga judul, no? Nga ni makipag-istorya kita kay si Roger de Buque kung ano gina ng proseso ko ra.
1: Palo ni Santa, no? Pamasyaran ta si de Buque sa Lunes.
0: Roger, pwede man nato ni mo nga, tawagan nato ni mo, itatong nga number, o anang number, itaw nato nuna.
1: O, tawagan tayo mawa.
0: Nato ni mo live, no? Kasi si Roger de Buque.
1: Kasi seryoso hong taro kaso nga right dingge, no? Kasi white, nagagawa nga mga information dissemination drive, eh. Diba? Huwag may nagagawa nga dissemination campaign no? Nga mag-ingat, no? Agharo estado natin itdinggi, hindi dapat na pagbaliwalaon kasi rutinggi nakakamatay, agawa it buong.
0: Tama, kandid ka talong nandiyo, no? Pinakadelikado ng masakit rutinggi nga ra, dahil pag once ka nag-bleeding, hindi mo karang ilong, putang buong malala o taraatom ito.
1: Ag magnabaro yung mga platelets, ag hipabayaan ka, hindi ka madaya sa ospital, ikamatay it pasinti.
0: Ngani doon nga ni katong judil no, ngani kinanglan matauan di dato nakaigo ng information, dissemination sa ating mga kabarangayan para malikawan dahil nga rin ang natawag nato niya
1: digital. Agod doon mga kabarangayan, hay magbulig man it pagpanglimpyo, pagpanghawan, di ba? Ag maglikaw sanda sa posibleng angkit it namok sa rayang oras. Kasi agahon da sanda nag-aatake.
0: Adlaw, atake rin
1: mga dinitin. Agahon niya rin, nag-aatake rin namok ra.
0: Aga iba pero curat mga lamok karang may mga dingging na katulong dila may mga stripe na agtagto tara no aga medyo do yun delikado no tapin pa kung rin nagdayupad yung taruna aga inyo runa ng mga palibot haya masyado taruna nga nagaginapugaran ito nga nga mga lamok nga dinggi career nga ra hay manugod gila tara ag magdinupad na kung sintaan to doon nga nagainabo nga ginabo ro aton nga mga biktima ito nga nga.
1: Kasi ro barangay pag may kaso uwa taga diretso ron sa province ga report aron sa municipal level. Ang do municipal level magahimo itikang kung kinahangan nga i-surveillance mag-conduct it misting or mag-conduct it paging.
0: Dapat doon nga ni katong gilo nang awa mangini kita eh doon do sabat kato ni doktora Atang no. Wa dag naton maano no
1: dahil di klaro ha maton doktora Tang ha nakibot mato si idol ko imo nga rong sugid eh.
0: Klaruhon natin da, klaruhon man natin kaya Sir Roger de Buque no, sa
1: Provincial Health Office. Kasi sa'yo man kita nga rodenggi o white bugong, kinahangan niyang kararo mabaskog ni mong immune system, ni mong resistensya to fight ko virus it dengue nga nagatom singawas.
0: Ani no, dahil pinakadelikado sa bilog na pinakadelikado nga mga masakit no, nagkakananabo riya sa aton nga bilog nga probinsya ta kanya kung siin pwede na aton mataplara kung kita naguhugod. Tanan-tanan nga ginapugaran it dingge nga alam mo kara panghimuso na aton tanan-tanan no, tanan nga mga ginatuluan it pulan o kinaatong pulan nga nagaskatnan nga mga tubi aton nga tanan nga pangwaskon aton tanan nga pangkubon agud ro dingge hindi ro nakapangitlog no aglimpyohan aton nga atong palibot. Pur-is ron. Diyon dapat ron may mga pur-is kita ron sa ating mga provincial health office. May ginapanupod yung mga leaflets nga nga. Pur-is kung paano mag panglimpyo sa aton nga panimalay palibot sa aton nga panimalay para hindi mamugad runa, hindi mangitlog runa. Dahil nga mga lamok nga, kirir it dinggi katulong nga judil nga. Pero minato na kwan ron, kapinpaya kami nga sa amon nga opisina sa MDRR imo at banot kalibo, may sambilog bag kami karon nga gina, babala no, nga mga ruyon nga mga krisis ay mga delikado. Pero kina nga kita, panglimpyo kita sa aton nga, so di tato nga panimalay katulong nga judil. At bago ako mag-extro, no, bago ginapasalamatan gid ko akong guman ko, no, Gerald o Kabisilya Olds, nga pamilya ni Junil Javier Pastrana, agkay nanay na, nga kung siya nag-uli, kung ana nga nawigit nga walit, eh, mapablatir takuntarang guman ko nga ra, ugaling si Toto Junil Javier Pastrana, al sinanay na, sandagali nakapulot ro na sa may Pastrana Park, nga ni thank you, gid ko, no, ginapasalamatan gid ni Toto Gerald Kabisilya Olds, nga, pamilya nga ran ni Junil Javier ang inanay na ina sa barangay Puo ka nag-uli ko ana nga kahita ag happy appeal si din gitu no sa kya Colonel Jang Shop no ina sa may diversion road sa may barangay Tigayo no kay Toto Freddy Colonel ang sana matauhan no na happy ni din gitu tanan-tanan ipan e glass aluminum supply and installation sa akong nga gumanton kay Toto Freddy ag kay Nini Amor Sampiano de la Cruz pamilya de la Cruz Sampiano no happy din gitu magkagumankunan ko na ag mga apo happy listening gid kinyo tanan-tanan kay paring Junior ag kay paring Rapi Alcaraz na sa may barangay Tigayon happy listening ag ay kay Uncle Rolin Latsika ina sa may barangay Tigayon happy listening gid kinyo tanan-tanan
1: dai nag pamati man katudong Jun do taga Laundis Lechon Domingo Hinaga may andang Lechon
0: oh Laundis Lechon baka namiton kanamiton Laundis Lechon una managed by former kapitan nag imong makaron ay barangay Kagawad honorable
1: Darius Dimohina, no? Ang kuan ng unga nga si Gyaki Dimohina.
0: Ayan. Dimohina, no? Kanami ton. Laundis Lechon, makita gila ninyo ro, anak karong apisto, ina di karon sa Printe 8, Barangay New Boswang. Makita ninyo, naka-display ro karon. Laundis Lechon, baka nami ton.
1: Sa Barangay New Boswang Elementary School, no? Sa Printe.
0: Oh, sa Printe. It
1: New Boswang Elementary School, makita nyo, inagaro display. It Laundis Lechon. Takam-takam, calap-calap.
0: Takam-takam, kanamito, no. Kaya parang nga ni Tomas, no? Carlis Carinderia, inasobos ni Til Barrios, no? Tanan nga, imo nga, inaanak na ga, pinamati sa namakaroon, no? Aron randa parang sabaw palang ulam na sa andang restaurant. Kanamito, complete. Sa kanaruna, kung ano gusto ninyo ng mga putahe sa Carlis Carinderia. Direktamente nga nag-report, halina sa atong mga area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Padurya sa aton nga masako-sako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market. Sige po, para sa Todo Birada, ako man si Katudo nga Jun Kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogin nga sayamat ha kay Katudo nga Jun Kabisilya, direkta nga nag-report no halin kay na sa Provincial Hospital, paagturya sa temporary public market na aton. Agroaton niya itong aging papanaw ka na kahapon, no? Ay next week pa, no? Ro Provincial Health Office, roaton niya Municipal Health Office, nga suay, nga wa makotawo, may tawo man, pero hindi gagisan na insigida makarilis, ay sa Webes pa ko, no? Suay tamakon nga ro probinsya paro nagatao sa municipal. Di ba nga, from barangay to municipal, o... Oh. Municipal to province, maurundo akon nga pagkaintindi.
2: May punto ang bawat komentaryo. Agin din ato
1: pwede maliwalaon do kasot dengging nga ra, no? Tawagan ko kara si Kwan, SB member Kitsi Luces, no? Committee Chairman on Health, pati si Liga President, ex-officio member, Sangguni ang Bayan, Punong Barangay, Neil Candelario.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Tawagan tara imauhindo na mga katudo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Alas 6:28 roaton karang oras. Standby katudong Rolly Boy. Standby katudong Rinald Banjola. Agroray ng oras. Roray ng balita. Ginahaton Gaton at Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Tenebra product para may chance na manalo. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
2: Nel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili na. ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At iklim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alin na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilanin Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karang pag-ililimaw. Good morning, anay ha, kay Kagawad Bueno Abapial it Magubahay Batan. Agkama naman sa anang mga kapamilya ina sa Kamaligan Batan, no? Sa aton man niya mga kapamilya nga nagapamati. Kay Skyler Chan, aga kama naman kay Imelda Rinon, ayan. Kay Ria Ingilio, no, nga nagapamati man do, pamilya Ingilio, no. Kay Tolitz Taiko Blag Chavez from Katiklan, Sitio, Kanyugan. Ginatamyaw na naro pamilya Chavez ag Prado, no, sa barangay Naasog Malay, ayan. Kay Nilia Di Jose Repedro, no. Kay Johnny De La Cruz, ag kay Kagawad Nancy Season, kay Joe Marinerha, no? agay Edna de la Cruz. Good morning katodong Judel. Please greet it happy 58th birthday kay Merlita Balenya Vidal sa Numansia. Enjoy your special day and God bless you. More birthdays to come. Thank you again, Sir Judel, and more power sa Radyo Todo 88.5 FM. Ayan. Kay Noel Tay Batiles, ha? Kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Maki Boy Roland, ba? Si Busing Maki, no? Kay Magno de la Cruz, no? Kay Eb Padua, no? Nga nag-monitor man, makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Alvin Alparo Fernando, ha? Nga nag-monitor man, sa aton karanga pagpangalagad.
2: Todo Berrada, Berrada.
10: Kay Edward Tabornal, ayan, nag-monitor man, no? Sa aton karanga pag-ililimaw. Sa rayang pag-abuton nga September 17, kung hindi ako magsaga, daliyang ha, napaka-unique eh, no? Unique ang mga katudo, no? Daliyang, ay ako na naibuksan do ako niya bungahan para ma-share na ako sa bilog nga numan siya hanon. Nga may una kamong unique nga aktibidad, ha? Dayang ginatawag nga rang Lula of the Night 2026 Coronation Night. Ayan. Ha? Ag sarayang aktibidad, no? Una ro ginatawag nga Bandang the Reverb. Ayan, reverb, ha? Ag ginapasagamatan ka na si Mr. George T. Ilihay. Ag nga imoro nag sponsor sarayang banda, no? Nga magataot kalingaw-lingawan sa maabot kara nga September 16. Oh, sa kwadyo na galira. Sa sunod nga Biyernes, no? Sa masunod nga Biyernes, no? Rurayang Lula of the Night. Ayan. So congratulations, ha? Sa Queen of the Night nga pagkakoronahan sa rayang pag-abuton nga September 18.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: Good morning, anay, kay Comparing Melvin Olios. Ag kay Bliss Taharan, no, nga nag-monitor man.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: O, si Katodong Rolly Boy, may detalye sa ratong nadakpan niya mga budol. Naging inquestion o kung ging pasakaan nyo nit kaso it ibahay PNP.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: O, para sa kompleto nga mga detalye, iba pa nga mga balita. Patrol, please come in.
11: Yes, katanong Judel, no, sa aton nga follow-up, matawag natin nga update, no, para sa aton nga mga pinilang nga tagkoti matapos nga ma-entrap, no, o madakpan kung aton nga banga municipal police station. Rong daywa ka mga suspect, no, nga matawag nga salisigang o miyembro salisigang gamit yung anda karang nga sa kya nga sportibo, no, alin para ganit sanda sa bahin it Metro Manila nga nakabot siya sa aton nga probinsya at lang sa kaiso sa Roro sa Batangas to Katiklan Katodong Judil, no. Kaya ang daywang nadakpan ag ginkila kay Uming Malasarte 44 ag taga San Jose, Bulacan. Samtang Sambato ginkila kay Jonas Katina 23 anyos ag residency sa Gumpay Street sa Tondo, Manila, no. Nga daywa raya ginasugid nga kabahin it nga miyembro it salisigang. May pero may tatlo pa nga ginausoy na kailangan sa sangkamanhan kung ato nga mga otodad. So dahil lima galira sa nakatodong Judel, no? May daywa pagid ka mga babae at sangka miyembro at LGBTQ, no? Nga kaibahan sa kahit sa nasambit ng sportibo nga service kailangan nasambit nga mga suspect na kung sino madumduman rung nangin biktima ng dahil ka vendor na sa 70 anyos nga babae sa ato nga ibahay public market nga sa Bato Karakanda nagbakay manasang ka-seasoning ag pagbakay na na siyempre mo gina-entertain pero anang kapilong kakibahan ay negatiyog ay matahas nga nakita dayong itlanisar sa casual band na itom kung sin anas anang agin buong na may siguro yan nga cash na 5,000 pesos agrong susi at the same time kung notebook na listahan ito utang itasampit nga vendor nga sa isi dadas anyos nga biktima katodong Jebel, no? So, matapos naging inquest sa kasong text, no? Bilabol man na yan sa ato niya provincial prosecutors ang daywa katodong Jebel nga nadakpan nasa bahay ni Banu at Banga agit turnover sa ato niya ibahay PNP po dahil iya imaw nakakumit sa bahay at ibahay at pangsalisi ay in custody sa Makaron matapos nga gininquest in custody sa Makaron subject no nga ginawad pa kung ano mga disposition mga magapiyansa o kung hindi rayang nasambit nga daywa ka mga nadakpan nga mga akusado katudong Judel pero kung ginagamit nanda nga vehicle rayang sportivo inapat sa custody man kung aton nga ibahay PNP for proper disposition.
10: Aksesoris abil ni Maway. Diba katutong role?
11: Oo.
10: Doon sa yaktan aksesoris. Kailangan ni Fisher Bar kasi rin doon na nga gateway. Rin na nga ginagamit no, sa andang nga operasyon.
11: Oo. Oo. Katutong nga dito. Rin doon aton nga nabuong mga information. But for now, rin ginahimo ko aton mga otelad yung pag-usoy gihapon sa tatlo kanda ka mga at-large ng mga suspect ang daywa ka mga babae ay saan ka ginatawag ng miyembro at LGBTQ, no? Kaya rong nabuo natin yung mga information. So, for now, sa gihapon sa kukuli, kung aton nga iba ay PNP.
10: May mga kaibahan ka patakunusan daray?
11: Yes, so, katotong yun din. May daywa pagkababae ay saan ka LGBTQ, no? So, ang ginatanaw gani, ang ginabasibasihan kung ato nga mga otorad nga base katong naghimo man sa regador at pagpang budol, base kaibahan na dahil. Ito ba yung nagpakilala nga staff ko noit ni SWD? Ay daywa man ito kababae at may sangka nag-aking member at LGBTQ nga nag-bisinsya nga maihi, no? Masa mga CR, oo. Ay siyempre dahil sa mga babae sa regador na mga senior citizen 88 agsang ka 80 anos nga neighbor na na amuro anda nga na-discartihan nag abuhan agani it as reported no kapil tanan sa 25 mil pesos so anda karangan na tiklo so nasambit man nga nabiktima ito sa bahin ito regador katodong Judel
10: ba kabahot ali
11: pero may nabupagin kita nga oo. Pero may na-recovered, ano, nga, cash, no, sa sasakyan gali, kung madunduman, no, balikan natin tatong daywa sa sportivo, sa andang sasakyan, may na-recovered, ano, 35 mil plus, no, na cash, no, sa sambit nga sasakyan katudong Judel, no. Rear na buo natin yung mga information, alin sa aton karanga ibahay PNP katudong Judel, no. But still, anong panawagan kung aton nga ibahay PNP nga mag-aligmat gidong aton ng mga pumuyo sa makaroon nga panahon katin parong bugan at beer ay amat-amat nga nagaguwa ro mga modos, no? Ang sindikato nagasugod iya sa aton nga provincial account coming from other provinces and cities iya sa aton nga pungsod Pilipinas, no? Posible iya sa aklan kaya ro umpisa na ro ada kada nga pagpanikwe no at pagpambiktima sa mga inosente naton na mga negosyante ang mga senior citizen iya sa aton nga probinsya ni Taklan hindi gid ka mo magtaot sa haiga no o chance sa sino man nga individual nga dinhi kilala kapin pa kon na gasud sa inyo panimalay ay sun ay ada tang pagsugod karon ay gaman man kun ano nga sa sugod nga makita randa ang amuro anda nga pagpanikwe katodong Judel kung makasensa, no? Doon yung sabato sa mga nabangawagan kung aton nga mga otoridad. Sa iba nga mga municipal police station, wagit mga reported untoward incident nga girespondihan kung aton nga mga kapulisan matawahay, kung aton nga segundo distrito siya sa aton nga probinsya it Aklan.
10: Mm.
11: So, doon lang ano, initiate.
10: Eh, ready ka sa September 16? Ready ka na sa September 16, inasa naman siya? Sarayang Lola of the Night Queen. Ano rang aktibidad di senior citizen? May pagkakurunahan nga Lola, imauruhinirang nga Queen of the Night. Ag may pabanda padayon kurusanda, may pabanda.
11: Oo. Para man sa kalipayan na kasadyaan kung mga naman siya no, na sa magkaroon ng administrasyon. No, minyo ginapahataw anong datahaga nga ang mga paarag, mga aktibidad doon ato niya mga naman siya no, kung administrasyon nga ginapamunaan ni Mayor Oge Enero Katodong.
10: Kasi tama gang, siyempre hindi lang puro problema, hindi lang puro stress, di ba? Ano dapat nga maangkon itaton niya mga pumuyo, especially ra yung mga lulang ra, no? Nga abi ay hatawan patasanda it kahigayunan nga makapartisipar.
11: Oo, nga no? Maka-enjoy.
10: Oo.
11: Maka-enjoy
10: ka. Gani, sa no? September 16, Lola of the Night, Coronation Night, katodong Rolly Boy.
11: Oo, gani.
10: Matsa, so, ano, matsa ano lang daong nga ra, matsa ibadlit ayata. Ibadlit.
11: Ay, taga-poblasyon doon.
10: Oo. So, abo abi ko ng mga pamilya Ibadlit nga rin. Di attorney Ibadlit, di ba?
11: Oo. Oh. Eh, hari ni Carlos May Mariano sa Sayas Poblasyon.
10: Ay, mga saksi kita ron. Malingling kita at makadali yan kung paano ro kasadyahan ginit mga lolo ag lola nga ra by September 16. Ayan.
11: So may mga tagsama tarong ganda ka mga organizer ag committee nga amoro nga gaspear head at ang mga aktividad iya
10: ka. Oy, ana ko nura ita senior citizen affair ita banwang numan siya. Katutong Rolly Boy.
11: Ay, suportado matabi. Suportado matabi rin itong ato nga local chief executive katutong Juden.
10: Oo, ag ruraya nga ang aktividad. Ay sponsor by the Office of the Senior Citizen Affair and Federation of Senior Citizen Association of Numansia. Ayan. So, congratulations ha, sa inyong ginataong kalingaw-lingawan kay Lolo at kay Lola.
11: Para sa Numansia nun.
10: Mm.
11: Okay, so doon na initially ro ato mahatod ang mga impormasyon nag report no halira sa ato nga area of responsibility agro ato mga balita natong kinyo it more power 81 Coffee Mix Kamanaman Santon Plus live ya sa naman siya Municipal Police Station para sa Todo Miranda. Ako naman Katodong Rolibo Herrera Radio Todo, kaibigan mo
2: Radyo Todo live report
10: Tawgi Abidong si Kuan Kapitan Neil Candelario no, kung maabot naton o ma-commercial break anay kiguro kita no. Aga ruraya nga balita ay ginahatod katon it Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan ta ha, si Kapitan Neil Candelario, ang kamaraman si SB member Kitsi Luces. No? Itaton niya Banwat Kalibo, iistoryahan na mudukasot dengue nga ra, iya sa Banwat Kalibo mga katudo. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
2: Komentaristang walang sinasanto. Berwada! Berwada!
12: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Gins Tanalo promo na! With 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
15: para sa Senate Manalo!
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: try ang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kakon?
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Pumakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
22: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
23: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
22: Thank you very
23: every
22: much.
23: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
22: Tama, tama.
23: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng

0: birthdays to come. God bless.
1: Todo berrada, berrada.
0: Iko man ay birthday nagali makaron, no, ni nang Ernita Di Felipe Morayao, ro asawa ni Juan. Ni lipat yun kita man kay Juan nira, no? Anang real name ni nung Itoy.
1: Todo berrada, berrada.
0: Morayao, no? Ay, ikto kita kahapon nagdaga ita tatlo ka mga trapal, tatlo ka mga tent.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Juan siguro ay double celebration. Birthday aga 1 year death anniversary. Ayan. Good morning ha kay Blessed Taharan. Aga man naman kay Exalteo at Terencio, no? Nga nag-monitor man makaron asa aton karang pagpangalagad. Ging pakamayat naton nga patawagan si SB member Kitsi Polhincio Lucis, Imauro Committee Chairman on Health. Ay kung madumduman, kung nagtaliwan nga adlaw, kaibahan do taga Municipal Health Office, roaton nga liga ng mga barangay president, no, si Kapitan Neil, ag kama naman si SB member Kitsi Lucis, no, nagbisita sa Kalibo Pilot Elementary School, no, sa ako niya tanghasairan, ha, sa Kalibo Pilot, basi may mga iba pang eskwelahan bagasan na naging bisitahan, no? Raya, regarding sa dengue, no? Ang mga katuto. Mangutana abi kita kay Vice Mayor na ano man nga. Aman, hindi pwede ay. Okay, di ba nga dong? No? Okay, i-check na to sa pinakalinya si Sangguniang Bayan member, Kitsi Lucis. SB member Lucis, sir, good morning.
2: Good morning, Maki mo, idol, no? Ang satanang tunan nga gapamati sa Radyo Todo sa iyong programa, hay, may daid, may nagagahon sa itong tanan.
0: Okay, kung nagtaliwan nga daw, napanuhan ko, nga matsa nagbisita ka mo, no? Kaibahan si Kapitan Neil Candelario, ako ato niya Municipal Health Office, sa opisina, ita school principal nga si Mrs. Si Mr. Relioto, no? Ag matsaro inyong naging topiko, yes, regarding sa dengue, no? Ano ro kuan? Ano ro balita nato? Ano ro estados no sa dengue? Ano raya nga ra? Early prevention and control o mahambang naton nga may mabaho nga kaso kitaya sa barangay poblasyon sa Banuat Kalibo?
2: Actually hay dili gani ron. Dili nag o Webes sa pagahon hay it happen gani. Hay nagbisita ka dito sa pilot kay bahana kun punong barangay poblasyon si Kapnil Candelario. Agraton yung mga sanita, taga-sanitation sa Municipal Health Office.
0: Mm.
2: Regard niya nila sa dengue cases, idol. Ito sa ano, sa pilot.
0: Mm.
2: Sariyahan naman ka to nga kung paano pa ba ano mong terima o brago din yun mag-inabo ng mga cases. Pero actually, hay, 2 weeks prior ka ron, naka-misting matapit na mismo ito sa una sa pilot. Ag- 2 days before nga ginhiwa tro tag sa girl scouting ba nga ato naging girl scouting ka una ay naghimo kung kita ay naghiwat kung kita ito pero misting pero doon nga niya uruwa ba haabot ro ibang hapon dahil sa pag-istorya natin ito ay ro ibang mga classrooms during the misting ay naka-close sarado tayo mao so ipaagin at agin sa bintana ro pag misting na itong tako and then may mga portion ito nga mahigko ba ano ba gatambak ro mga bukod actually basura gid eh nagtambak ro mga gamit ba idol nga hindi man kaya nga impyuhan ag emotion ni atong nga mga taga MHO so yun mo sambilog namon nga ginustriyahan nga kung paano namon to mahimo sel di ka to amikon mo may posibilidad din nga may vector ito o ito gid mismo gahalin do ito mga dengue ba, mga namok na nga nagpuga di katong nga lugar nga to. Oo. So, ambang batangan ni Konong Barangay ni Kapitan Neil ay medyo may anak pa nga ni Konong mga habilin sa mga tupad nanda. So, ito lang nga naibutang ni Kato sa sulod ni Pilot ba
0: Bali,
2: nga ito lang siya
0: napalimpiyohan.
2: Oo, gamito na nato na atong tupad. So, ngayon lang batangan ni kami sa suggestion nga ni Kapitan Neil. Ngayon, do iba pang mga cases sa ginsurihan naman ay do pasmanas sa natabi.

0: Kuya San Dagao nga ipagatoon ba nga sa pilot. Oo, hay. So, the same man do case ito sa Mubo nga ito man gatoon. Taga Mubo yun ma, pero una sa pilot gatoon. Ay, nung natabuhay do, anong kapitbagay ba nang dahay may dengue case. So, meaning, bukong ana ito sa pilot abuuro, ringer nga ano nga kaso yung dengue ng idol. Kaya nga ni, no, anong mga kapitbagay i-ringer nga ima, nga ito gatoon sa pilot ay nagka-dengue man.
1: Mm-hmm.
0: So, most probably, nga ro, dengue case, ano, hay unat na mismo sa barangay sa andat ang lugar ito yung yun nga, unga nga ron nga dengue log idol.
1: Pero mas mayad man, no, nga, kundo barangay targeton for plugging or misting, pati ro eskwelahan, no, ay doon na malang vice versa ro pamanaw it inunga, di ba?
0: Yes, yes, o.
1: Mm-hmm.
0: Ay, by Monday man yan, idol na nagkuan man kakon do atong nga Kalibo Elementary School. So pagbisitahan man namo nito dahil may una ko no yata nga another case sa mataas sa Kalibo Elementary School.
1: Saan ang katabo?
0: Saan ang katabo? Pero din kako nakaabot.
1: Uh-huh.
0: Oo, din kako nakaabot. So by Monday hay bisitahan namo nito and within next week hay kung kako niya ni idol hay ako jud ana nga pati mapatawag ako meeting nga seven sa health. Ag ako nyo tanga kung pwede nga istoryahan na atong nga Office of the Mayor nga i-activate na atong nga atong nga nga nga dengue task force mga idol.
1: Mm-hmm.
0: Dahil currently abi hay may aton maharon nga 132 cases sa iya sa bilog na Kalibo.
1: 132 cases?
0: Yes, 132 cases. Medyo alarming yung imaw.
1: Mm.
0: So by next week nga ni hay yun po tana nga kung pwede hay ma-activate yung tagin natin no, atong nga ron yung task force iya sa kalibot sa dengue idol.
1: Mm.
0: Agod ma bukod siya tabit simply nga panray nga ginahambay nga mapagmimpyo kita eh. Dahil gainabo nga ni eh. Want it, waban kita nagkurang sa atong nga mga resolutions no? Nga pilang resolutions sa atong nga hapa sa kaparte sa rin dengue nga by Tuesday nga ni may akong pagin nga resolution pagin nga ginapasa. So, ro aton nga pagpanguna, ro aton nga pag disseminate it mga information ba hay medyo kurang o tagin so kung para sa akon ana hay magdayag na siguro nga i-activate yung atong task force it atong dengue nga raya sa atong nga municipality Kalibo idol.
1: So mayad man do no agud dati say una ro ginatawag nga early prevention no ama akon mo no 132 tama.
0: Mm, nagabutay mo kay 132 tama. Oh.
1: Sabi kahapon niya ni oh kahapon niya ni SB member Kitchi Luces si Kapitan Juliet nag chat man kakon nga man na idol iya kamon sa Andagaw latest no as of September hay 17 34. Cases na 17
0: hindi makaroon idol ay 34 ta
1: ro Andagaw.
0: Yes, oo. Oh, din no late na latest kakon
1: oh ano, kasi kahapon doan ang pinadaga kakon 17 Ruana ita tigayon nagpadayaman si Kapitan Information Morandante 5 no. Ambay ko nga ni ro iba may makon nya mga barangay magpadayaman makot mensahe iya kakon para masayran naton kun si indo mga barangay nga may abo nga kaso it dengue kasi bala ko nga ni nga makon kon masayuran ko ay i-report ko rayon kimo no as committee chairman ko aton nga Committee on Health no agud ikaw mismo ro magaawhag no sa mga concerned agency nga maghimo on kita itakwan raya nga tikang no to fight against dengue.
0: Oo, mas intensify niyan tikang oo. Actually may ako nga data mata makaron nga ginabuitan idol doon mo ni nahambay ng 17 ay medyo ko August pa tayata nag-ano ron eh nag-guwa pero ako nga data makaron sa barangay Dagao hey 34 yun ta, 34 yun ta na ro. Ano yung kaso eh.
1: May mga data ka per barangay. Sige, basahan si Giro para sa information nito lang, no, agod. Matawa na to sa DAC, SBIT awareness?
0: Yes, yes, oh, tama. Mm-hmm. Bali, sa, doon yan eh, sa Andagaw, parang Andagaw, ay 34 atong nga total cases. Sa Briones ay 5, sa Taano ay 5 man, sa barangay Estancia ay 18, harap medyo abo-abo ka na na barangay Estancia. Mm,
1: 18.
0: Sa barangay Mabilo ay 5.
1: 5.
0: Sa barangay Naluok ay 7. Sa barangay Puok ay 10. 10 cases.
1: Mm.
0: Sa barangay Tigayon ay 8. Sa poblasyon ay 15. 15 cases sa poblasyon. No? Buswang Old ay 4. Sa Buswang Nyo ay 15.
1: Mm.
0: Tapos sa Bacau Bacau Norte hay apat.
1: Mm-hmm.
0: Bacau Sur is wa ba main Bacau Sur idol wa kita.
1: Wa ta kaso sa teritorio ni Kapitan Boy.
0: Oh, wa ta sa kaso sa Bacau Sur, very good kita.
1: Oh.
0: Sa Linabuan Norte hay Daiwa.
1: Mm.
0: Barangay Mubo hay Daiwa, Tinigaw hay apat.
1: Mm.
0: So total natong karon-karon is 138 idol.
1: 138 as of kanoron.
0: Daya nga nga kahapon ka kung itaw ro data nga na eh.
1: Sinhalin so, nga data na doon sa Municipal Health Office?
0: Yes, yes. Uh-huh.
1: Okay, so sa Municipal Health Office nga record natin is 134.
0: Oh, 134.
1: Ropina kamay.
0: Ano, 138
1: gali, 138. Dumay, pila ro poblasyon?
0: Bali 15 no poblasyon, idol.
1: So, ro leading ta nagali, ro andagaw.
0: Yes, so 34 kita ro ato ni ro andagaw, idol.
1: Ro, kwan na yun, dayang tig-15 nga mga kaso ro nagapangaywa, ro may pinaka manubo hay ro norte, agkamanamando, ano to, Linabuan, no? Agro Bacau Sur.
0: Istansya, idol.
1: Oh, istansya, ro barangay Bacau Sur.
0: 18.
1: Bawa, 18 do istansya.
0: Bacau Sur, wag yun.
1: Ro barangay Bacau Sur, 0. No? May mga yes, may yes, latest cases, abi, sa barangay New Buswang. No? Ay, ro New Buswang, pila ro ni kaso nga to New Buswang?
0: 15.
1: 15, no? May pinaka-latest na yan. Tatlong adlaw po yan, eh. Na-confined do estudyante, no? Iya sa St. Gabriel Hospital di naton masairan kon sa school premises or ina mismo sa New Buswang kasi abo man galing kaso no asa New Buswang no royon garon nga 138 i-compare naton sa mga previous cases mabahol
0: oh medyo nagtaas yung matay mga idol sa previous mga data naton ay nagtaas yung mataro atong yara nga pinakalitas nga data
1: Hindi so, naton doon mahambay, eh, kasi nakahambay ikaw kay Ina nga very alarming. Hindi naton mahambay nga may outbreak na kita it dengue?
0: Sa makaroon, hay, kung kakon, hay, hindi pa huwag naton mahambay nga outbreak. Daya nga rin nga, pero alarming hindi man imaw, idol. Alarming hindi man imaw.
1: So ano rin mong posibleng ginaplano karon niya magiging tikang SB Kitsilosis as a chairman at Committee on Health?
0: Bali din yan ni Makon Idol, ro may dugang ako nga resolution nga igapasa daya nga nga Monday sa session na mo. Which is doing yan nga ron hay pag kung pwede nga pag bisitahan ni tatong nga sanitation officer ro binog nga eskwelahan within the jurisdiction it Kalibo Idol elementary and nga high school nga mga eskwelahan para ingistingan doon na tabo abi lately idol hayro aton nga sanitation nagaraton nga municipal health office ay gahurat it letter of request ba nga kung pwede nga ingistingan ro anang eskwelahan so hindi nato paghuraton nga may aton nga may nga magpakabaton pagkat letter para ingistingan so gin pakamay nato nga obrahan ay resolution nga ipasa naton during our session this coming Tuesday nga tanan-tanan nga within kalibo nga mga schools ay pag-amistingan naton tigsang binog
1: both idol. Private and public
0: bisitahan kita naton
1: yes, both private idol. And public
0: yes so tama ron so doon nga ron hay pag once mapapasa naton the resolution by Tuesday ay automatic by Wednesday hay pwede kita makalarga
1: oy hindi ko naton kinahangan da
0: tanan-tanan nga eskwelahan
1: hindi ko naton kinahangan da SB nga pabaya-bayaan no kasi
0: tama ka
1: kita ginagagas naton do oras no tama ka ro mga eskwelahan unahon kasi mabalik ko man next week ro klase di ba tapos sundan ng sim break
0: yes so after habang wapat mga pagba klase ro ibang schools makaron ay kinangan aton nga bisitahan kita naton idol at aton nga mistingan gid naton pero actually idol lo ginagamit naton suno man no sa aton nga municipal health office ro ginagamit aton nga buong makaron is mas maiso gud gid
1: mas
0: may dati ko baga hay mas double dose ra itong ginagamit na buong makaroon para mapatay gina ito ng mga vector nga ra o mga dengue carrying nga ra nga carrier nga ra nga mga namok idol.
1: May isog but not harmful no sa mga human daya hay pangpatay at ara sa mga insekto sa mga namok.
0: Yes. Pero syempre nas kinali kita makaroon kaya syempre it mga inunga. What klase ro iba?
1: O siguro sa mga barangay nga may abo nga mga kaso ay unahon man it misting no? i-identify kung siin ang mga lugar sa barangay ro may mga abong kaso.
0: Yes, yes, yes. Tama kayo karan, Idol. Mm. So, by next week man, ako man yung ginahinyo, ako pwede nga by next week ay pagka-activate nato ni Taton nga rin nga Dengue Task Force ay automatic ay may meeting agi mismo ro, pa-convene mismo ro task force or para mag-istoryahan naman kung ano ro kinahangan naman nga umpaga-obrahon bagid as din doon as task force it natong dengue sa municipality nato ni Kalibo, Idol.
1: Oo. Ay may mga kabaranggayan matamakaroon nga may andamat ang mga paging o misting masin, no? Hindi matakita kuan karon nga kung pwede ipa-augment sa danga, kung pwede kamulang anay na sa inyong barangay kung may mga eskwelahan, no? Like Andaga o mga eskwelahan yes, yes, sa Andaga o ging pang bugahan nyo tananda is member kitsi lose, sir.
0: Tama, tama, ikaw, Idol. Ngayon na matabi matun ng mga barangay ni Andaga sa sarili nga mga masin ay mas med gitaroon nga pag-aunahan ginanda. Pasa ro ako matanamba, nahimo nga ni Ramong nahimo mo ulit Municipal Health Office kara kay bahano atong mga barangay councils each it kada barangay naton hay pagbisitahan gid namon tanan-tanan nga eskwelahan, Idol. Within kung pwede nga ni ay as soon as possible gid para ma intensify gid naton ro kung paano naton perdihon o dudayan nga nga dengue cases sa Municipal Kalibo, Idol.
1: Sa imong ginabuitan nga datos halin sa Municipal Health Office, ano ro kagabanan nga mga biktima it dengue? Unga or adult?
0: Mga inunga gid, Idol. Kabuan ka rahe, mga elementary pupils gid agin aro aton nga lang nga mga
1: kung magmauron ay posibleng iya tananda na buuron sa school premises, no? SB Kitsilosis. Nuro ako niya tang duda, kasi kung mga inunga, yes, sige suot si eskwela, nag-inasa na hidali, ay harun, gaban, no? Sa imong ginabuitan nga data from the Municipal Health Office, gaban, hay mga inunga ro haigo it dengue iya sa Banwat Kalibo.
0: Yes, yes, oo. Doon man yan ni Idol, pero siyempre ha, doon nga rin atong pamataron nga giniisip na maroon, pero mas naigit anagin nga atong nga mabisitahan na good. Masaya lang ita natin kung daya ba nga hayo na sa mga eskwelahan na ng dahabuo or basi matana ay saan ba nga panimagay sa kada barangay nga ano ginaulian doon, Idol.
1: Magawa sabi sa misting or paging, ano paro mga posible nga mga precautionary measure do gusto mong ipatuman ay kato na dumduman ko kat nag-outbreak kita, no? Rung mga inunga na pasoksok it mahaba nga saywal, na pasoksok it matsa mahaba nga rang mga sambra ho para hindi ko na masugo durang nag-awas?
0: Actually, ginhambay mga ninamon, Idol, nga sa pagbisita namon to sa pilot, nga kahit katubang nato si Sir Alan,
1: Sir Alan,
0: school principal, nga kung pwede matangani, hambagan do, atong PTA, ag-disseminate nga mismo nga rung mga inunga ay bago mag-agkong eskwelahan or adin doon, hay magdaga mismo or magpahid na tayo.
1: Mga mosquito repellent.
0: Ano, yes, yes. Doon yun. Sambinog doon sa atin na pwede nga araw sa amon na ginisuryahan. Pwede mataron nga makarepel din matayit mga namokron, Idol. So doon pag ito sambinog, agro ako yun nga balak kita nga nga i-ubrahon kung mag-convenient doon atin nga passport sa dengue ay i-activate yun atin man. Doon atin nga rin nga intensify nga 137 ako nga ginatawag. Vector control approach gaya nga rahay kumbaga hay sa 1-3 hay day 1 imaw hay pag-report it aton nga ron nga mga kaso hay within 3 days kaya 1-3 imaw hay within 3 days dapat hay pro household mismo it anong panimbangay doon nga rin nga may kaso ha agro ano mga surrounding area hay bisitahan namon ang within 7 days 137 yan eh, dapat hay complete yun ang mapatayo natin do vector nga kasi yung ginahalinan doon nga ron nga ano Idol mga dengue carrier nga ron nga mga namok, Idol. So doon pag ito sa bilog na kung gusto ipatupad yun diya ako, agad mas ma-intensify na ito ng pagpuksa. Bukod niya tabo ba, agad basta magpalimpyo, Idol eh. Usually, abi ko naman, galimpyo ka matuod, tama ron, galimpyo, maanuhan na ito ng mga ginaitlogan, itamo ka na, pero yung ibang namok ka ron, gagupan niya ta ron,
1: habibilin, habibilin, pataro ibang namok una, kung sino yung nagasot-sot sa aton yung mga kilid-kilid bagay sa palibot.
0: Yes, so may kita karahay, so ginatawag na ito nga search and destroy kita, Idol. Atong kita usulin ko siin sanda, atong tangpatsyon mismo rin yung vector.
1: Pero mayadman nga atong hikayaton, no, atong kumbinsihon do, atong yung mga pumuyo, nga hindi kita magsalig no sa gobyerno, no? Dapat kita man mismo nga komunidad, magbulig man it pagpanglimpyo, ag magbulig man it edukar, ag kumbinsi sa atong iba pa nga mga kagapit nga magpanglimpyo kita. Kasi rudingge nga ra, hay virus halin sa lambok, walang gamot nakakamatay kung hipabayan.
0: Yes, yes. So, tama, ginagawa idol. Ngayon mo sa mga sanggilong nato ng mga resolutions sa ginpasa, doon nga nga, every, kung pwede nga nga, ginpa nato sa mga tabarangay nga, kung every Saturday, first and third Saturday of the month, hay kung pwede nga, magpanglimpyo gisanda sa kanda, sa andaron nga tabarangayan idol, pwede man nato yung karon nga pangunahan o mga council nato no ato mga base tabulo mga tanods nga kung pwede hay andagin nga limpyuhan every first and third Saturday kung pwede nga ni every Saturday lang tagin eh so dahil sa rin nga pag inabo nga idol hay mga panglimpyo sanda nahinyo ginaton.
1: Okay. Sige, mangayo lang ako't pabor, no, SB, no? Kung pwede makapangayo ita kopya kimo ko doyon nga ron nga pinaka-latest nga datos, no? Ita mga dengue cases iya sa aton nga banwa ita kalimo kung pwede, no? Through my messenger lang, ah, no? Agad amon man nga mataw tanaw ba? Di ka ron sa record ni mo, may mga kwanyon, may reported death? Hello? SB? May reported death ina sa imong record?
0: Nag-ano't ikaw, idol.
1: Okay, pakiayos, sabi dong, lastly lang akong pangutana. Di ka rin sa imong ginabuitan nga record from the Municipal Health Office, may reported una nga patay?
0: Idol, dayang haray cases
1: sa Taguidwa. Cases sa Taguidwa, di ka rin ma-include kung may namatay, no? May mga mortalidad, no? Sa rin kaso itadengke.
0: Yes, idol.
1: Okay. Okay, bilang miyembro itsanggo niyang bayan ni Tatong Banwat Kalibo sa Idaumit Committee on Health, imo lang siguro kahigawin na, no? Nga mag-apila, mensahe sa aton yung mga pumuyo iya sa bilong nga Banwat Kalibo. SB Lose, sir.
0: Thank you, idol. Sa manungan, no, aton yun nga inihinyo o aton yung mga pumuyo nga dapat tayo mag-start din kita sa aton isong panimagay. Di karabi, mas kapinta kung may aton may mga inunga kita nga mga grade school, mga high school, hay magpanglimpyo kita. Ang kumiuna nga mga ginaisip na aton nga mga ginapugaran mismo at mga namok, hay kung pwede nga aton kita nga patsyon or aton nga parang dumangaroon yung mga stagnant ng water bag nga ron. Sa mga ibang ating idol nga mga tanong nga ra, hay kung amat ron, wala ito napapansin nga sa andang pinakasuhod ka ron it dahon ang dahan yung aron nga mga tubi-tubi ba nga kung pwede ay din nga ron, anda kita nga, kung ako nga ni, din ito din kita mag, kung ito mga makaroon-tanong, magkalaga. Agwin doon, nagkabay pa nga every day, yan sa panimagay natin, ay pagalimpihan din natin tanan-tanan ng mga gamok una nga isip nato nga pwede nga pagapugaran at mga daya nga nga dengue carrier nga nga mga namok idol. So doon malagyan.
1: Okay, so salamat gid SB member Kitsi Lose, sir. Thank you gid.
0: Salamat din idol sa pagtaok ako kay kayunan nga ma-interview ni mo sa imong programa.
1: Okay, salamat gid. Okay, nabatian naton si SB member Kitsi Lose. It aton nga banwa itakalibo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Mga outbreak pero ginahambag ng very alarming na poro pagsilinaka it dengue.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ay, kahapon do datos nga tinaw kato ni Kapitan Juliet is 17. Pero kahapon man, pagbuo ni SB member Kitsi Lose si record sa Municipal Health Office, naging 34 na.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: May 18, may 15, may 5, may daywa, no? Pero teritoryo ta ni Kapitan Boy hay zero. Ma taot reaction ko no si Kapitan Boy Aquino, dong? Okay. May 2 minutos pa kita, no? Kung ano man doon nga mahambag, no? Watat kaso sana ang teritoryo eh.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
1: Radyo Todo. Pero mga pumuguyo, no? Active ro komunidad, ha? To fight against dengue, no? Ang mga katuto. Oh. May chance pa kita dong? Ulaton pa naton si Kapitan Boy o hindi na?
2: Todo berada, berada.
1: Mahugam kita kay Katudong Judjit at mga 2 minutos kon ready imaw, no? Pero tinigaw, manaba mandukaso, no? Istansya, mabahol man eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Abo, nangani nga nagpadaya katon ito a comment, oh, nga nagakabaga ka. Ay paalin taman idol, ay sa September 16 ta, Wednesday na, ang balik ng mga bata sa school. ay himuan yan it pamaagi nga mamistingan or mapagingan, no? Ang kunano nga mga precautionary ro nga mga prevention measure, no, ro pagahimuon it inyong school authority, ang kuato niya maopisyal. Kasi ginahinyo makaroon ni SB member Kitsi Lucis kay Mayor nga activate do task force dengue, no, ang maghuyag as soon as possible. O si Kapitan Boy it Bacaw Sor Cap, good morning.
3: May dahil nga dahon katudong Judel ag sa tagpagamatit aton niya Todo Radio ag sa akong pumuyo iya sa Barangay Bacaw Sor Kaligo.
1: Okay, ano ro aton niya masaligbat sa rayang bagong namong topiko ni SB member Kitsi Lucis?
3: Ay, salamat din sa uman ka, Dodong Jodel, no? Kitabi nga rahay, bago magsaka alit aton niya opisina, ito nung barangay, maagyan aton da aton niya. Adlaw-adlaw doon, Monday to Friday, maagyan aton da atong health center.
1: Mm.
3: Aga, bago kita magsaka, gahapi kita sa aton nga BHW, agro atong head, ito aton o na nga barangay health center, which is si Ma'am May Vega.
1: Mm.
3: Agko, last 2 weeks pa tayo, nag-update yun niya ni ako kana dahil na nakikita man aton do sitwasyon it aton niya provincial hospital and other private hospital ya sa kalibo nga abo nga cases it do niya ni mga dengue.
1: Mm.
3: Ang ginihambay ko kana ay ipalibot ma kon do aton nga BHW pati on do aton niya chairman sa committee on health which is sa Kagawad Nelson de la Cruz. Mm. At kahapon niya the latest si kahapon ni nagstorya kami ni Kagawad de la Cruz nga kapasalamat man na kita kapay matawa patama na. So mga muyo, maong kita, ratong obraho na bikaroon ay maglimpyo maong kita ay matya nagasaligot ang makaroon sanda katodong judel ay bayato na bing mga tupad ba nga ra?
1: Mm.
3: Ay what the halos ang naga panglimpyo na ambay ko nga ni Kanda ay tapat, tapat natin, linisin natin.
1: Oh, tapat mo, linis mo.
3: So, limpyohan mo man, hindi natin igsalig sa mga naga tupad ba nga ray? Siyempre naghahalin-halin man abiron sanda katudong judel eh. Pwesto kung nahalimpihan nyo nanda abiro ilaya, ilawod, sintro, kung ano nga klas, nga karsada naton o mga kanay man una ay atong limpihan. Sa atong hinyo, sa atong pumuguyo. No, ay, pagbuligan kita ay rayat abing nga ray kung isaligat naton sa gobyerno, sa atong barangay official, eh, hindi man naman tanandong mabantayan katudong judel.
1: Kinahangan gidrobulig it komunidad. No, buligan kung anong programa nga pwede maging kaparte ro pumuyo, magbulig kita, no? Buligan tayo atong gobyerno. Ah, kaparehas ko rayang pagpanglimpyo nga ra, ang gobyerno tapalimpyon mo sa imong ugsaran, sa imong palibot itbagay.
3: Tama ron katudong Jodel, kung madto kaya kamon sa Uyuturo ngay makaroon nga ni ay nagapagpasayamat man sanda dahil makaroon namin may ongoing karang drainage system. Rato mga stagnant water ay nag-adto dito sa drainage system at going on ito sa atong suba.
1: Suba,
3: ay kapasayamat sa ndag. Iya ta, ayambay ko kanday, buligay man yung gobyerno, bisan doyo niya ang inyong contribution ay mapahuro niya bulig dahil samiwa nabi nga problema natin katundog niya dahil rato niya ging basura. So aton na nga tatapon na tong basura. So pangayawa ka na ni katundog niya dahil nag-istorya man niya ni kami sa akong COVID chair at aton niya peace and order. Ay nag-aabo man sa iran na ni Mora, yung buga niya rin nagkuliit. Ay ro, mga unga, abi, panakaw. Ay masyado man niya nag-aabo ba, nag-increase man, nagara atong nga bakaw surhay, kagapit man lang naton do poblasyon katodong judel.
1: Okay.
3: Suruin man lang katodong
1: judel. So nga ni, gina-confirm man ni mo ro statement ni SB member Kutsi Lucis nga zero case ka mo, matapos nga manduan ni mo ro committee on health ni mo nga si SB Nelson de la Cruz, agi mo mismo naghambay nga, uwa kita kamot kaso.
3: As of 3 PM kahapon doon katodong judel ka, biyernes.
1: So kabay pa, no, nga magpabilin. Kabay pa nga magpabilin nga white kaso.
3: Tama ron katodong Judel, mahamay ko nga ni mga muyong kita, maglimpyo big kita sa atong mga panimbagay, sa atong libot, o mga latang ang masyugod tubig, o mga kaang bagag, o mga guma, at sa kakyan niya rin, iuga o nato, katapon niyo nato.
1: Kapboy, basi man ko nahadlok ro, namok sa bahot basura?
3: Ay, kasi posible man, ay rulamok, abi katodong Judel, nagkatiner ka sa malimpyong tubig, kung ma... Bukon it malimpyo eh, basi kung hindi siguro mag-tener man katodong judel.
1: Okay. Sige, Kapboy, salamat gin sa imo nga oras nga ging tawiya sa programa. Salamat gin.
3: Salamat man katodong judel, more power.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Inangay malangro akon niya to ah, no? Nga basi makon doon namo kay nahadlok sa basura. Or sa hugom it basura.
4: Handa niyang ibigay.
1: di kabi kasuga makaron pilaro pagpangsuga nga di 25. Ah 25 na makaron dumulta kon magpasuga ka to RB. Pero 25 ngaron daywa patang kasakong gatik 25 kilos ron nga bugas. Kon madakpan ka. Pero ro iba nagatakaw eh. Ro iba nagatuob lang gid para mapuhag ro mga namo kay galing gabalik man gihapon. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo wit katodong Jujet at Jet Reyes. Naging katuwang ka partner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Raya ro inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyo siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong namumuhay sa katwiran ay may takot sa Panginoon. Ngunit ang namumuhay sa kasamaan ay humahamak sa Kanya. Ang salita ng hangal ang magpapasama sa Kanya. Ngunit ang salita ng marunong ang mag-iingat sa Kanya. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong mainit ngadlaw it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Sa lipunan. May restback na. Radyo Silent. Papawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo.

0: Mahi daito nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay, siyempre. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog na Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos kay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas. Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado, pizza 12 na kita sa buwan, it's September. So sobrang sang Domingo na lang, Oktubre na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso Agrije Plasio. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso pa nga ni. Nga mga balita sa Guag, Sugodit, probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas aton nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Basta no hitting below the belt, walang susuntok ng mababa sa baywang kon sa boxing pa. Kon wa kamot pantel ko, una ka mo sa mga punta't bukid, hindi mabutit na pantel ko. Basta importante makagwapo, may cellphone, signal, load ka. Kon may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagain inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal nga itong pagatawat kabuhi. Sentensya Agustisya, makarong mainit. Aga, timprano pa, nagabaga-baga na rong sila kitadlaw. Makarong mainit gid nga adlaw. It's Sabado.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Unahon na ay panyimpo. Update alin sa Weather Bureau Pagasa. Ay bisan may LPA, ya sa kalibo mainit at tiyempo. Pero may weather disturbance. May trap or extension ita low pressure area nga nagapikto sa westing parte at northern Luzon. Samtang habagat nagapikto sa central ag southern Luzon. Dong panyempo matas Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, mga probinsya at Isabela, Quirino ag Nueva Vizcaya, may kukalhit-kalhit gawan ag pagdugdugdug. Epekto ita trap it LPA sa Guat, Pilipinas. Aning extension da. Samtang sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Region ag Bicol Region, may kukalhit-kalhit man nga pag-uwan-uwan ag pagdugdugdug, epekto mata. Itabagat. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, kaibahan kita sa aklan, doon nag-apekto ka ton ay localized thunderstorm. Ngayon kunamat man lang. May una nga magkagakang uwan ag pagdugdugdug. Pero, posible gihapon doon mga pagbahag landslide, ay kunamat nag-apusdak rong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it uwan.
1: Todo komentaryo.
0: Pero ang hangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, base sa record ni Pag-asa alin sa ng weather station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, abot sa 30.4 0.1 degree Celsius. Yakaton sa Aklan, kapinya sa kabisirang Banwat Kalibo, ay abong building, abong bagay nga himo sa konkreto, abo nga mga struktura nga nakapalibot ay sa gaming nga nagasuyop it init, mas mainit yakaton. Arong panyempo gabot sa 31 degree Celsius. Sa hapon may paggagom-gagom, sa gabi eh may pag-uwasaw-uwasaw, kapin magnagob-nagob. Temperatura hindi ng gabi eh magamig-gamig sang kiri, 23 degree Celsius. Makaroon nga na 7:47 raton nga panyempo, mainit. Temperatura 27 degree Celsius, samtang hangin nagahuyop southwest 5 kilometros kada oras, bugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Air quality, nako, purdoy na naman.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Mainit panyempo, may porsyon nga magugagom-gagom sa kalibo. Pero pagabot na launa, base kon may pag-ugan-ugan hasta gid alas 3, hindo ng hapon. So hindo ng hapon, kung kapakalibo ka mo, ay dagat payong. Ang dagat kaputi ay anytime base kung tumog pa rong ugan. Bangod kong epekto, ita localized thunderstorm.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Pero walang bagyo, walang low pressure area sa suod, ha? Sa suod. Kung Philippine Area of Responsibility. Sagwa, may LPA. That's why nga may portion ita Luzon nga apektado kung extension it low pressure area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Dali ang ihingagaw, tanay raho, ay makaroon abing nga adlaw ra eh. Aga, basic kon, hindi mga makaagto ka mo. Importante ra ha, para sa mga pagatawagon kong agan, pamati ka mo, ay makarong adlaw ra. Nakabatong kita at sugat iyalin kay Chief Darius Milgarejo, nga naghahamba ng sugat. There, Mr. Chojet. Ba, grabe, Chief, ah. Gapangabay dong Barangay Poblasyon Senior Citizens Association. Pinagi sa imong sikat agbantugan gyud naman ni Chief. Nga programa, todo komentaryo. Ro mga masunod nga membro nga mga nakalista sa ubos nga mag-agto sa opisina at OSCA, Office of the Senior Citizens Affair, una sa may Iping Bagaita Atiatihan County Inn, una sa may Castillo. Importante gid agusoyon si Mrs. Los Miminda Roberto para kamuhay marehistrohon sa CBMS or Community Based Monitoring System para sa cross-matching sa GSIS, SSS, PBAW. Arong opisina at OSCA, una sa may Castillo Shrine. Kaugid sa may Acacia, ipingit Atiatihan County Inn. Gini magkalipat ha, sa inyong pag-agto makarong adlaw, una sa OSCA. Uwaghunan nyo gun. O ayang anangan, amat-amat takamot agtuig to. Daga ka mo it original nga national ID ag sambilog nga photocopy or xerox copy it national ID. So dapat bit-bit nyo gid dong original nga national ID ag sambilog nga xerox copy or photocopy it national ID aga tatlo nga perma 3 signature ag ano pa? CP number. Roa, mga masunod, yung mga senior citizen, yung ginapareport sa OSCA makarong adlaw, it's Sabado. Hara, si Apolinario Adelina Juanito, Beltran Lani Neri, Delgado Marilyn Nimes, Elias Roslyn Ikabalo, Ilig Giovanni Culas, Mariano Ida Ilarina, Martinez Vicky Moises, Nimes Idna de la Cruz, Profogo Divina Divina Gracia, Sonio Joseph Saldivia, Autencio Victor Mateon, Alvarez Emile Palacio, Baldomar Rosaldo Delantar, Dominguez Emilin Tolentino, Jimena Alan Togade, Gomez Choche Protasio, Protasio Gomez, Magno Jimema Reyes, Piren Virginia Barcibal, Riodaba Virgilin Ibardo Laza, Rovero Lino de la Cruz, Sinatin Florentina Padasas, Torion Silvia Ibizate, Villanueva Rene Reyes, Yap Mary Rochelle Villamero, Montesa Josephine Arcangel, Nunan Alvaro Borja. Bahay. Si Alvaro Nunan ay nasa purok purok sa Santo Niño Village. Ano ninyo maroon? Santo Niño o Rable Site? Nervar Mercedes Apolinario, Hilaga Bobby Shoko, Villanueva Roberto de los Santos. Olumert, ginapareport ka? Senior ka nagali, ha? Villanueva Roberto de los Santos, Legaspi Joseph Paz, Marte Ulises Kida, Negrida Nida Castro, Swalog Chuna Nimes, Villaroel Jeanette Celes America. Grabe ha. Almero Jan Villarico. Asa America talaga ay mau. Arayang si Almero Jan Villarico, this is na. Oh, so lang representante. Report ka mo sa OSCA, makaroon nga gahon. Importante para sa cross-matching sa inyo lang ang mga kwan, binipisyo, mga social pension. Cross-matching sa GSIS, SSS at PIBAW. Para sa inyo nga pension.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwang ng mga balita lokal sa Kabilugan kung ato niya pag ililiba? Balikanta, rong deficit nga banwat kalibo ag deficit man nga Economic Enterprise Development Department. Pati, gali, ruaton nga slaughterhouse, Mariones de Garapon. Non-income generating na nga economic enterprise. Ay pati dong memorandum of agreement sa Tugat Munisipyo at Kalibo ag Philippine Slaughterhouse Management Operation Corporation, PSMO. Hey, may nakita man kitang depekto. Ag kung matandaan nga ni, si SB Christine de la Cruz kara, nagduso nga ribisahon banwa dong nasambit nga memorandum of agreement between LGU Kalibo ag PSMO. Pero matsawa man natabo nga revision at kontrata. Ay base sa kontrata gali, hay kung hindi kaabot at sino 40 nga ugo, ha? It kasapatan like baboy anwang baka nga ginakatay sa slaughterhouse, wamat income nga nagasugod sa aton nga munisipyo at Kalibo. Tibangod kong epekto at ASF, hindi kaabot ito 140 heads. O tamagon, wamat income nga nagasugod. Halin sa PSMO, paagto sa munisipyo at Kalibo. My goodness! So, nagahabil-habil na lang makaroon nga nagakita kuno, according sa record, dong ati-atihan countyin na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, paano ka makasurvive? Ha? Mido nga sa kabuabo mong seksyon at division, sambilog rong income generating. Kung may ginakita man diwa ang economic enterprise, kurang pa sa expenses gastos pasweldo sa andang mga empleyado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Toro. Bagod nga ni nga may mga division at seksyon dong mido nga dapat wa tao na rin karon. Pero sinutsutgid nga dapat akunta una sa general fund proper. Tao ko ano mahimo kara. Sino chairman at economic enterprise daw ikaw yata is member Ronald Marte? Ah, sir? Ikaw ba chairman at economic enterprise? Paki-revisit nyo rin yung economic enterprise ordinance, inyong mid ordinance, ay nagagawa nga umpisa sa una pagang ay depektibo na dong mid ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Toro.
0: Sa pihak nga parte, dayang ginpasaka nga kasong cyber libel at 12 counts of cyber libel versus sa Chonabel Remicho Mijares inyo Washington. Nga ginpasaka nanday Attorney Omar Francisco, Attorney Mayor Simonet Francisco, ang kaibahan na sa nagtindog ka complainant kagawad ninyo na dura versus Chonabel Mijares. Daw Lunes kuno ginpile banwa sa Manila RTC dong kasong cyber libel.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Nga kung matandaan, Reggie Agdingdong, gamit dayang account, dami account nga Flor de la Cruz. Nga ginrehistro gamit dong numero ni kagawad ninyo na dura it matapaw. Ginamit da para sa mga black propaganda kontra kay Attorney Mayor Simonet Francisco ko 2025 election. Nga grabing hanot, pati personal nga hanot inigo gid ro mag-asawang Francisco pati ro ang pamilya. Agdayang Flor de la Cruz nga ginrehistro banwarong numero nagwa kulihi sa pag-usisa na kapangagan kay ninyo nadura. Rason nga si kagawad ninyo nadura ginpasakat kaso 12 counts of cyber libel sa Manila RTC. May natabo nga bargaining aga sa bargaining hay may mga gin kasugtanan banwa sa tungat respondent aga complainant nga sinadura maga-plead guilty sa kasong simple libel yang ay ginreduce from cyber libel ginreduce sa simple libel basta may full may full disclosure during sa hearing sa korte aga may full disclosure nga natabo tinuro si Jonabel Mijares imaw tamana doon nagamit ko account nga Flor de la Cruz nga ginamit akon nga numero para irehistro pero nasambit nga dami account. Bukon tamanat ako, doong nagpinaguwa ko mga black propaganda kontra kinyo, Attorney Omar ag Mayor Simonet Francisco ag sa inyong bilog nga pamilya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga si kagawad nadura ay nagahimo pangani ita public apology nga ginbaton man ni Mayor Simonet Francisco basta magatindog imong mga complainant versus Jonabel Mijares. Monday ko no na i-file na ang kaso sa Manila RTC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taron banwa sa pihak nga parte bahara. Mainit na naman ang sitwasyon sa Batan pero hindi makaron. Basi kon Monday hay may atong mainit man nga update halin sa banwa it Batan kung ano yan sa Monday na lang po.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang makarugagahon, may nakaschedule nga press conference si Senadora Risa Ontiveros Barakel. Agsambilo kita sa imbitahan banwa. So, by Monday, masairan nyo. Ha? Ako na ano rong pamanaw ni Senadora Barakel ya sa Provincial Aklan, kapingi dia sa Banwat Kalibo ay may nakaschedule banwa nga press conference.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Kahapon, ito kita sa nabas. Mahaba-haba ratun nga istorya kaya Mayor James Ang Solanoy. James Ang Solanoy. James Villanueva Solanoy. Aga, may kibahan kita nga mga possible investors para sa Banwa Itanabas. Actually, bukod na sa net investor, mga negosyante, mga contractor, Banwa. O galing, imbes nga sandarong nag-agtuid to para mag-negosyar sa ating munisipyo, matasanda parang hanegosyar ni Mayor James Solanoy. Matsa bumaliskad tarong sitwasyon kahapon, mayad kagid man Mayor James Solanoy.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
0: 3 minutos man, wanag taliwan sa oras galas 8, awanan tanay minsahe ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Good morning, Jet. And today is the birthday of my Mr. My sister-in-law. Okay, birthday gali ni ng Susan Servatos Macaron. Happy birthday, Gid. More years to come. Good health and take care always. Sa rin kay Nini Landa Servatos de la Cruz. Happy birthday, Gid. Kay Madam Susan Servatos, sister-in-law ni Nini Landa Servatos de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy birthday kahapon, kagawad Mark Ontiveros it Poblacion Ibahay. Ay bata ra ni Senadora Risa Ontiveros Barakel.